0: na tigwa 100 million po bawat isa yung ano Bugatti, yung pula at azul. 101 or 103 po.
1: Okay. Sir, nabenta na yung Bugatti pero yung smuggler di pa nahuhuli, ha?
0: Tama po. Ganito po ang nangyari po dyan. Manutin, paliwanag ko lang ko ng konti. Ano? Base po sa aming intelligence report, kumbaga tukoy naman po natin, ano? Yung kung ano po yung kwento. Dahil ito yung nangyari, hindi ko naman po panahon, linawin ko lang po. No?
1: Mm-hmm.
0: So, nangyari to years back. Kumbaga po idodrawing natin yung pangyayari, tukoy natin based on intelligence, based on testimonies, verbal, kung sino po ang dapat managunin natin, even po sa loob ng Bureau of Customs. No? Kaya lang, yung tinatawag po natin, kailangan manalo po ito, yung meron pong certainty of conviction sa korte.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan po natin dito ng dokumento, ng digital footprint. Kung maalala nyo po, ako yung humingi ng tulong sa NBI. Umuo naman sa akin noon si former NBI Director Magno, Lito Magno. Kaya lang po, recently nagkaroon po ng palitan sa NBI. So kailangan ko po ulit pakipag-ugnayan sa bagong NBI Director to renew or to get an affirmation, confirmation na itutuloy po yung commitment sa amin ng NBI. Natulungan po nila kaming mapatunayan kung ano naman po yung nakita namin po sa intelligence report po namin.
1: Sige po. So, antabay po tayo sa development po dito sa mga...
0: Kung ako lang po siya, gusto ko rin kung mausampan na po kagad yan. Kaya lang, pag naman di po mananalo, sayang lang po lahat na burnout lang po yung anong alam natin.
1: Wala pa siyang closure, ika nga. Anyway, sorry po, no, I just have to bother you dito po sa isyung ito. Na, kung inyong maaalala, noong pong Pebrero, nitong taong ito, ang Bureau of Customs mismo po, no, naglabas na po ng inyo pong statement na dito nga sa mga association ng International Shipping Lines, no, para po dito sa enforcement nung pong mga empty containers nila sa mga seaports po, no, kasi nga nai-imbak po ito. Do you confirm that?
0: Tama po.
1: Okay, sige. So, ilalatag ko lang itong isyong ito, ha, para maintindihan po ng marami kung bakit po parang walang solusyon dito. Ngayon, sir, ito po ay Pebrero. Bagamat yung PPA ay panayantangge dito po sa port congestion na ito, the same month po ito actually eh. Pero ang customs po nagsasabi na nangyayari yan. Ngayon, magmula po noong Pebrero, pero before that, noong pa po, lagi ng issue yan, yung port congestion. Ito pong Asian Terminal Incorporated, naglabas na po, nito lang hong a few days back, ng circular, no? At sinasabi nila dito na meron na pong so far 6,844 cleared boxes, meaning ito ho ay cleared na sa customs na nasa loob po ng ATI. Ito ho ay as of May 26. Ngayon, binibigyan nila ng 7 araw ang lahat po ng mga importers nito, mga brokers nito, na ito po ay hakutin na otherwise, pagmumultahin na po sila. Ito po ay mga dry at reefer containers. Ngayon po, sa isyung ito, meron na po agad nga reaksyon ang lahat ng stakeholders dito kasi dagdag po itong problema nila doon sa kanila pong mga kargamento sa arawan pong binabayad. As a matter of fact po, ang reefer pala dyan o yung mga container van na the refrigerator po, umaabot sa 7,000 bawat araw ang binabayaran. So palaki ng palaki. Ngayon, sa gitna nitong abisong ito ng ATI, yung PPA, hayaan na natin sila kasi baka iba ang mundo nila. O baka nasa Mars sila, hindi nila naiintindihan tong isyong ito o ayaw nilang aksyonan. Pero kayo ho mismo ay sumulot na rin dito po kay Secretary Frederick Go. Bagong-bago lang po itong inyong sulat na ito at kayo po humihingi na ng tulong nga kasi may problema ho kayo dito nga sa port congestion. Ang tanong namin, sir, bakit ho ba ito hindi maayos-ayos for the longest time? At kayo na ho mismo sumulat, ang lahat ng stakeholders po sumulat na sa kung kani-kanino, hanggang ngayon hindi pa rin po maayos-ayos. Na kanino ba problema?
0: Tama po, Manantin. Ganun po, na talaga pong komplikado itong problema na to. So, balit, among so many reasons kung ba't problema po rin ho yan na paulit-ulit, isa po sa pananaw po namin, paniniwala ko pong personal, kailangan po kasi natin magtalaga, sino po ba ang ahensya na responsable rito? Yung magtitimon po ba ng solusyon itong problema na ito? yun po ang nakita ko po na pangunahing sitwasyon natin dahil wala pong eksakto sinong ahensya po ba ang tinatawag natin magmamanage or even magre-regulate nitong magkano pwedeng singilin, sino, mga ganun po ba? Kasi sa ngayon po, hindi naman po kalituhan. Ano? Kasi sa ngayon po pwedeng marina ba yan? Kung gagayahin po natin yung ibang bansa, ano, Amerika, even China, no? Yan ba ay PPA o Bureau of Customs o DOTR ba mismo, DTI ba mismo o DOF mismo? Kaya nga po, hindi po nito, yung nabanggit niyo po na pagpapalo po, nito lang po, ano po yan eh, Mayo, no? Ang una ko pong sinubukan pong maresolba sana to, hindi po tayo nagpapaangat ng sariling bangko, no? Kaya nagkaroon po si Kabina, malawak ang pakikipagpulong dyan sa tinatawag po natin sikap. Yan po, maraming organization po dyan, no? Isa lang po dyan yung truckers, mga brokers, dyan ang warehouse, shipping line, and sa chop out si Ma'am Mary Zapata, nandyan, nag-uusap kami madalas niya. Ganito po yun. Nung nag-uusap kami noong Marso, first week of March, immediately noong March 12, sumulat na po ako na kinakailangan na po natin ng sino ba talaga ang mamumuno sa pag-resolve nito. Sa pamamagitan po nung naririnig po natin na Joint Administrative Order. March 12 po yan talaga po sinimulan. Ayoko po magsisya, no? Siyempre, kanya-kanya pong papel, kanya-kanya pong busy lahat ng mga iba't ibang ahensya, no? Pinaloap ko lang po yan itong May. So yun pong unang-una na magsisimulang ma-resolve ba to kung magkakaroon ba ng sino ba talaga ang mag-handle na ahensya para po talaga may captain ball, kumbaga po sa laro, ano? Yun ang number one. Number two, talaga naman po talagang tignan po natin yung bigger picture, hindi lang po sa loob ng port, ano? Ang bigger picture po, just to be fair with po sa PPA, nakakausap ko din po sila, GM Jason Chago, no? Yung kabuuan po kasi natin, tignan din po natin yung infrastruktura, kalye, yung ating mga pantalan, mga sinaunang pantalan pa po yan, ano? Although ang ICTSI, meron na po silang itinatay yung makabagong pantalan at malaki doon sa Batangas. Yung pong kabuuan natin, yung traffic sa labas, kasama po yan. At lastly po, talaga po yung tanggapin mo natin, ito yung kailangan ma-resolve talaga eh. Kung bakit mas mataas po ang total logistics cost ng bansa. To be exact po, more or less, pag kinumparan niyo po tayo from the same port of origin, halimbawa po sa Shanghai, papunta sa Pilipinas, tayo po ay mas mataas ng 27%. Tayo po ay 27% po ang ating total logistics cost on the average doon sa sales price po ng mga yung pong kabuuan po ng logistics cost, ano? Kung ikumpara po sa Thailand, halimbawa, nasa 11 to 14% lang po yan. Imagine po, halos triple po yung pagkakaiba sa Thailand, ano? So, Vietnam, 16% lang po sila. Indonesia, 21%. So, doon lang ho, kailangan makita natin na talaga tumataas po yung logistics cost kumpara po doon sa ibang bansa. So, again, komplikado po yung ating sitwasyon. Kaya lang, kailangan magkaroon po ng captain ball ngayon pa lang para magsimulan po yung paghahanap po ng solusyon.
1: Alam nyo ho, Commissioner, ano po, with all due respect, no? Hindi ho panahon ninyo pinag-uusapan ito noon pa po, panahon pa po ng Pangulong Duterte, even before, pero mas lumalaki lang po yung problema. So, doon sa pinabanggit nyo na ilang pang mga basic ho na problema, given na po iyon. Pero in this particular po situation ngayon, hindi ho ba numero uno, dito po hindi maitatanggi na yung mga shipping lines ang siya pong nagkukulang kasi nga, una, yung kanilang mga yarda, puno na, di ho ba? Para nga doon sa turnaround din po, kapag naghakot yung tracker, na-deliver na doon, saan dadalhin yung kanilang mga container? Hindi siya makakabalik doon sa port kasi nga meron pa siyang empty container. Pagdating doon sa yarda, puno na ho yung yarda. Alam niyo ho yun? So, and then, kapag po yung container doon sa pantalan, hindi pa nakukuha, nagmumulta po yung may-ari ng container. Kapag din po na may problema sa customs kasi nga hindi din ma-release kapag, ho, sorry ha, kapag no money, no release. Mga usaping ganun. So basically po dito, pag pinag-usapan natin ang problema, naandun sa mga shipping lines. Sir, for the longest time, hanggang ngayon hindi pa rin alam kung anong government agency ang pwedeng pumukpok dito para po gawin nila yung kanilang responsibilidad? I mean, yan po sitwasyon ngayon?
0: Yan po, Manantay. Sang-ayon po ako sa mga yan yung sinabi niya. Yan po rin po lumalabas naman po talaga sa aming pag-salhat. Ano? Kaya nga po nabanggit ko, sino pa ang pwede pa talagang kumbaga gamitin natin sa lalabang disiplina?
1: Sir, nagcha-chappy lang po tayo. Medyo nagpuputol-putol lang po tayo. Sorry po, no? Kasi nga ito'y cellphone. Apo, yan. Sige. So, sino ho ba ang pwede magdisiplina? So, hindi ho ba, hindi ba ho kayo nag, wala bang Panginoon Diyos. Sumulat kayo, sumulat po kayo kay Secretary Frederick Go ng Finance, no? Itong taga-DTI, alam nila itong problemang ito, pero ayaw din po daw umaksyon, no? For whatever reason, bakit hindi ho kayo umupo sa isang lamesa, ipatawag yung shipping lines? And alam niyo ho yun, to resolve this issue, hinahayaan lang kasi hindi may tatanggi, kumikita yung ATI, kumikita yung shipping lines to the detriment of our traders and workers po sa logistics.
0: Yun nga po, Manunted, again, tangayon po sa nabanggit niyo. Kaya nga po ang aking sinulat nung sa Joint Administrative Order Proposal, ang DOC po ang nakalagay doon na kung po pwede, kami na yung maatasan na, alam niyan yung pamunuan po ito. No? Hindi po ibig sabihin kami lang magaling kasi ganito po yan eh. Pangalawa, kailangan po banggitin po natin. Ano? Sa ibang bansa, sino po ba ang nagmamanage po ng mga shipping line? Halimbawa, sa bansang Amerika, meron po silang Federal Maritime Commission. Sa bansang Japan, siyempre, gold standard po yan. Meron silang tinatawag na Ministry of Land, Infrastructure and Tourism. Meron po talaga nakatalaga na kung sila po yung nagmamanage po ng mga ganitong problema. In particular, yun pong shipping lines. Ano? Sa atin po, yung local shipping lines, yung pagbabantay po din sa mga magkano pwede nilang isingil and other issues, marina po yun sa local shipping lines. Ano? So gray area ngayon, yung sino ang magmamanage ng international shipping line. Kaya nga po, sabi ko nga po, bilang solusyon, willing po kami na ang BOC na lang po ang ilagay dyan kung gusto po nila.
1: Okay.
0: Pwede rin naman po marina, at least hindi po madadagdagan ng trabaho dahil masakit sa ulo po ito. No?
1: Opo.
0: Pwede naman po marina yan, pwede rin naman po PPA. Pero kung ako po tatanungin, mas kung titingnan natin ang mandate mismo nung yung pag-create po ng mga at itong ahensya namin, ano?
1: Okay.
0: Marina po, pwede po talaga. Kami rin po, BOC, pwede po talaga. Kaya nga po yung JAO po sana, Joint Administrative Order, para masimula na. Kasi ngayon po, paano ko naman po, hindi po nagdadahilan tayo, no?
1: Opo.
0: Kailangan natin ng konting pangil pag pinatawag po natin ng mga shipping lines. Kailangan po ng kaukulang authority o kapangyarihan upang magawa po natin yung gusto po natin.
1: Opo, yung nga po, no? So, nagkukusa na nga po dito ang customs, no? Para nga manguna to resolve this matagal na pong problema. Sir, hindi ho, tanin nyo, boss nyo ho kasi ito eh. Itong si Frederick Go, unang sulat nyo, Marso pa, may follow-up kayo, Mayo na. Hindi ho, hindi ko alam kung sasagutin nyo po ito ng diretsahan na naunawaan ko po kasi boss nyo ito eh. Hanggang ngayon po, wala pang tugon sa inyo itong finance department sa inyong mga sulat sa kanila to follow up itong pangangailangan sa JAO na ito?
0: Ang development po, last week, tinawagan ko na lang ho siyang siguro, dapat siguro mas nagpursigi pa akong mapalab. Ano? Pero last week, tinawagan kong personal si Secretary. Nag-commit naman po siya na kakausapin niya po yung dalawang secretaries po ng DTI at ng DOTR. Siya na raw pong bahala. Ako, hindi ko naman kasi pwede ko naman tawagan yung ibang secretaries. Pero hindi ko po puder yung gano'n. Ano po? So nag-commit naman po on development. Nag-commit naman po Secretary Go last Friday kami nag-usap na siya na raw kung bahalang kumusap sa dalawa at nag-commit siya sa akin na itutulak po nila itong Joint Administrative Order na pinadala po namin.
1: Okay. Nakausap ko rin po si Secretary Banoy nitong Friday. Nangako din siya. Hindi ko ho alam kung tumawag na ba sa inyo, nakipag-ugnayan. Anyway, bottom line po kasi ho dito mga kapatid, kaya kami tumawag kay Commissioner kasi kabisado niya yung problema. As a matter of fact, siya na mismo sumusulat at siya na ho mismo nagkukusa nga na pwedeng manguna po to resolve this issue. kung kayo ang bibigyan ng poder dito, anong ang una mong gagawin, Commissioner? Dito po ngayon sa mga punong yarda, tapos po yung mga nasa logistics dito, 72 hours po na hindi na nahawak mo itong empty container, meron ka pang retention charges. And mind you, ha, ang binabayaran po sa mga shipping companies, mga kapatid, hindi pa kasama dito yung laman ng container, hindi pa kasama yung customs duties. Isa-isahin ko ito, ha. Merong container imbalance charge, ha? 73,000. Empty handling recovery, 7,000. Equipment management clearance cost, 11,000. Meron pa siyang peak season surcharge, 22,000. Emergency cost recovery surcharge, 44,000. Terminal handling charges, 32,000, etc., etc., etc. Pati container cleaning, 8,000. Doon pa lang po sa shipping company per container, higit ng 200,000 piso ang binabayaran po noong importer dito. Doon pa lang, mga kapatid,

0: alam naman na ipapaliwanag yun naman po lagi yan. May epekto po ito dun sa presyo pagdating sa palengke. Alam niyo naman, dire-diretso po ang epekto nito. So yung transparency po, number one po talaga yan. No? Number two, yung mas mahigpit na pagpapatupad, tatlo po ito, no? Pagpapatupad po nung 30-day rule within the ports. Yun po, wala po sa kapangyarihan ngayon ng Bureau of Customs yan. Dahil sa kung susundin po natin ang mahigpit ang panuntunan, dapat pag dumating po ang mga containers, meron lang silang 30 araw sa loob ng ports at lumabas na sila. Kaya ho, nagkakaroon ng kasikipin dyan, lalo-lalo na late November hanggang January. Ano? At doon naman po sa labas ng ports, meron lang po silang 90 days na nasa labas po sila ng mga pantalan, dapat maire-export na po sila. Ngayon, dyan naman po, to be exact, may kapangyarihan naman po ang Bureau of Customs. Yung mga nag-o-overstay o nagtatagal ng mahigit sa 90 days, pwede na namin singilin ng duties and taxes. Kaya lang, ito may kaakibat po na naman tayo. Pasensya na po tayong lahat. Ano? May kaakibat naman po itong kailangan ng digital solution. Bakit kanyo? Kahit gusto po nating hanapin ngayon, nasan po yung overstaying yung 2,000 containers halimbawa. Eh kung mamano-manuhin naman po natin yung mga yarda, alam niyo, pag nakita po niyo yung mga yarda, i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i- upang obligahin po yung mga shipping lines na real-time meron kaming data galing sa kanila. At kung meron na po kaming available na application o yung pong IT solution na mag-subscribe sila dito dapat para real-time alam namin nasan po yung mga containers nila. Upang pag ginusto na po natin yung singilin, real-time kaya na po natin gawin yung trabaho. Kaya lang sa ngayon wala po tayong ganung kapangyarihan. Kaya nga po, sorry, ibabalik po natin ang simula po ng solusyon. Hindi naman po yun yung solusyon kagad. Simula ng solusyon, magkaroon po ng kapangyarihan either kami po or Marina or even PPA kung kinakailangan para masimulan po yung solusyon po dito.
1: Okay. Sige po. So, well, sabi ko nga, ano, kami po humihingi po sa inyo ng pangunawa dito po sa ating pinag-uusapan na ito kasi alam po namin kung gaano po kabigat ang inyong responsibilidad, sakit ng inyong ulo, dagdag pa po ito. Pero I'm sure, alam niyo po ang punot dulo ng problemang ito kung ano rin po ang solusyon kasi itong mga grupo po naman ng nasa logistics, meron ng mga proposed solution, hindi na ito yung as in kayo na bahala sa magharap ng solusyon, hindi po eh. Meron na mga proposed
0: identified
1: solution.
0: Identified na po yan eh.
1: Yes, identified na po isa-isa. Just a matter of checking it out and then implementing it kung gugustuhin po ng gobyerno. But again, ano po, eh... ano ho ba magagawa natin dito? Eh kayo ho mismo nga, nakailang sulat na kayo, yung mga nasa itaas po ninyo, eh para bagang hindi siguro nararamdaman itong bigat ng problemang ito sa pasanin po ng mga mangangalakal dyan po sa ating mga pantalan. Asahan po namin, Com, ang inyo pong gagawin po na follow-up dito at feedback po sa kasakali.
0: Matumahan lang po yan. Masikmuhin natin manuntin. Eh. Ano nga po naman si Secretary Frederick sa akin last week. Kasi na po kakausap nga po ito sa dalawang secretaries po.
1: Okay. Welcome. Salamat po sa inyo pong pasensya. Ano po? At salamat din po sa inyo pong sakripisyo at serbisyo sa bayan. Salamat po, Sec. I mean, Commissioner.
0: Salamat po sa pagkakataon magpaliwanag po.
1: Opo, salamat, Com. Mabuhay. Thank you po. Humihingi tayo ng pangunawa sa ating mga kababayan na alam nyo, mga kapatid, meron po tayong presumption of regularity di ho ba sa gobyerno kasi yung nga idinidikta, no? Huwag kang magdududa, huwag kang maghihinala kaagad. But in this particular case, magdududa ka na eh. May protector itong mga shipping companies na ito eh. May pumuprotekta po sa kanila kung bakit sila untouchable. Noon pa po problema ito. Uulitin ko, ano ba pakialam natin sa isyong ito? Pakialam ko dyan. Eh, issue ng mga mayayaman yan, hindi. Kasi po, hindi maitatanggi. Problema din po sa customs, yung kutungan. Hanggang ngayon, yung appraiser, lahat na po ito, no? Pero... kung na-minimize mo yun, nabawasan mo, ang problema po naman, eto na mismo, dokumento na nanggagaling sa AT, dito sa ATI, binibigyan ho sila ng babala na. Kung hindi raw, mag-i-enforce sila ng PPA order. Ano ito? Bayad na naman ito, Aaron. Panibagong bayad na naman. So yung, kung ikaw ay lehitimong importer, meron po yan, di ba, yung refrigerated. Ano ho ba ang mga nire-refrigerate? Yung mga una, yung mga perishable po.

0: na kinakailangan talaga refrigerated.
1: Mm-hmm.
0: Mga gamot, bakuna, kasama po yan, mga kapatid. Ha? Pati po ito, ice cream, yeah, at anuman pong produkto na kinakailangan po refrigerated.
1: Mm-hmm.
0: Doon ho, 7,000 isang araw. One day, 7,000.
1: Grabe.
0: Kapag hindi mo yan nalabas. Ngayon, dito ho mga kapatid naman po, sa mga shipping lines, sa kanilang mga yarda, sila na may mali, sila pa naniningil. Saan ka naman nakakita ng ganun? So isipin mo, kung sabi nga ni Commissioner, hindi namin malaman sino in charge dyan. Noon pa nila alam yan ang problema. Ba't ayaw nila umaksyon? Kasi may kumikita. May kumikita dito. Sorry po, no? Naroon ng presumption of irregularity. Yung presumption of regularity, sa una. Pero ngayon pong taon na binibilang sa problemang ito, meron ng presumption of irregularity. Ba't ayaw niyong ayusin yan? Ba't hinahayaan niyo lang yan? Nakita ho ninyo yung charges ng shipping company? Pag tinotal mo ito, 200,000... Wala pa yung customs duties. Wala pa yung laman. Oh, ito po mga kapatid ay billing pa lamang para doon sa container mo. Container pa lang ito, for Diyos por Santo. Tapos mag-iingganyo kayo ng mga investors? Maghahanap kayo ng mga investors na para ho magtiwala, magnegosyo dito. Itong mga lokal natin na investors, kung ito'y pwede lang umalis, simibat na to eh. Ayaw niyong tulungan? Ayaw niyong bigyan solusyon? Sabi nga ni Commissioner, meron na siya solusyon, di ba? Yung mga sumusulat sa kanila, meron na din po nakalatag na solusyon, point by point kung ano solusyon. Ba't ayaw niyo pa rin ayusin? Kasi kumikita kayo na nyo, di ba, sa isyong ito.
2: Anak ka ng po!
0: Oh, wala na hong duda. Corruption na naman, mga kapatid, ang pinagmumulan itong problemang ito at hindi

0: naman, of course. Kaya po tandaan natin na sa mga magulang, mga estudyante, sa pagpili po ng paaralan, dapat doon tayo sa sigurado na merong kompletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid. Mula sa curriculum at sa pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga nais pong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito ho ang kailangan natin. Napapanahon din po ito, yung pong binabanggit nga na E2E, yung Enrollment to Employment System. Tinutulungan hindi lang po doon sa pag-aaral, kundi po maging pagkatapos niyang mag-aral at pag-graduate niya sa STI. Tanging STI, o diba? Employment, Enrollment to Employment System, hatid ng STI. Isa pang importanteng issue, abangan!
1: Dito tayo sa totoo.
2: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
3: Smells good.
4: All you need is here in one app. Stream your favorite movies, shows, and sports endlessly with a new Signal Superlight plan. For only 299 pesos a month, you can catch all the content from Lionsgate Play, Fuse Plus, Signal Play, and Filipinas Live. Download the Signal Super app and subscribe to Signal Super Light now.
5: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
6: Bigyan ng mukha ang balita.
7: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
8: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
9: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
8: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
10: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
8: Walang kulay, walang tinakampihan.
11: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
8: At wala rin inaatrasan.
12: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bahay sa nangyayari.
13: Sa ilang lugar dito,
14: marunong lumangoy.
8: Susugod sa bagyo.
15: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
8: At anumang dilubyo.
16: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
8: Balita man sa lansangan,
17: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
8: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
18: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
8: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
19: Mobile Journal, Amy Achanza po.
20: Arles de los Santos po.
21: Denise Valdesancho po.
22: Ben Taringi po.
23: Las Paredes po.
24: Jeff Rivera po.
25: Julie Baiza po.
26: Kayla Makanta.
27: Mary Monreyes po.
28: Mariela Pascual po.
29: Halilin ang pala.

Girls, ngayong ganap ng alas 8:33, baby girl, hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southstar Drug, at mga piling supermarkets nationwide.

0: Thank you very much a Boss Mastery Coffee, Kape, Mangosteen Sarap. Diba si Senator Robin Hood Padilla na sabi din sa kanyang definition o description noong force majeure ay itong tensyon sa pagitan ng China tsaka ng Taiwan.
1: Mm.
0: Diba? Force majeure daw yun, yung sinasabing...
1: conflict.
0: Yung conflict at baka daw magkagera.
1: Oo. Force majeure. Sinasama niya yun. Pero sabi ni Dean Mel, hindi daw.
0: Hindi daw kasama.
1: Hindi daw kasama yun.
0: Yung, kumbaga, yung pangamba mo.
1: Oh, kasi nga, nakakaloka naman, wala pang force majeure dun sa mga lugar na nabanggit, mauna pa tayo mag-force majeure, mahirap naman yata
0: ito lang
1: yun.
0: Po, ha? Ito lang po, si Attorney Jay Batumbakal po, isa po sa ating iginagalang po, no, na eksperto nga po dito po sa usapin ng Maritime Affairs, no, and Law of the Sea. Tanungin lang natin siya, kasi mga kapatid, hindi ho may tatanggi na ang Taiwan mismo po, nag-aarmas na, no, sa matter of fact, tinaasan na po nila yung kanila pong defense budget. At nag-acquire na po ng ibang mga armas, pandigma, dahil nga po sa usapin po ng invasion ng China sa kanilang bansa. May pinanggagalingan po ang istoryang ito doon sa binabanggit nga po na centennial anniversary ng PLA, yung People's Liberation Army ng China. Okay, yan po yung mangyayari 2027. Kaya may agam-agam ang iba. Atin lang po siyang tanungin, mga kapatid, si Attorney Jay, no? Kung ano ho ba ang katotohanan dito po sa bantang ito at kung ito ho ba talaga pwede pong mangyari na invasion ng China sa Taiwan. Attorney Jay, magandang umaga po.
2: Ay, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng taga-Pinag. Magandang umaga po.
0: Opo, yun ho ba pinanggagalingan itong istoryang ito? Kaya may mga agam-agam po na 2027 invasion of China sa Taiwan?
2: Well, meron po talagang mga ganong klaseng concern dahil maalala natin mga 3 years ago yata, mayroong na-anunsyo ang analysis sa US na baka by 2027 magkaroon nga ng isang desisyon ng China na totohanin na yung tinatawag nilang reunification, no? Bagamat yun ay base sa mga intelligence estimates lang nila, no? Hindi naman yun sigurado. Pero parang, kumbaga, kung may tataya, no? Dun sa taon na yun nila itataya yung possible event na yun kung sakali mangyayari.
0: Mm-hmm. Sa inyo pong pag-analisa, ano po? Ano ang mga factors na maaari pong maging dahilan para mangyari ito or para hindi ito mangyari? Dalawa po, sir. Go ahead. Doon po muna. Para mangyari ito, ano ang mga pwede mga kadahilanan kaya?
2: Well, siyempre yung pinakamalaking rason na sinabi na rin ng China, no? Yung official announcement nila is kung sakali magdi-declare ng independent ang Taiwan. Yun daw yung red line nila, no? At sa ngayon, wala namang ganung klaseng declaration ng Taiwan mismo, no? Para sa kanila, hindi naman kailangan yon dahil as for all practical intents and purposes, no, talaga namang separate na yung landas nila sa PRC. So yun yung pinakamalaking rason, no? Kung may iba pa, hindi naman, wala namang ibang malaking rason na sinasabi at sina, pero ang pagtagam-agam, baka kung naging overconfident na yung sina, no, lalo na yung PLA, baka dahil sa mga internal politics nila, lalo ngayong medyo nahihirapan yata sila sa kanilang economic situation, no? At medyo si Xi Jinping ay ilang beses na rin nagkaroon ng mga chismis na doon sa China na baka mayroong mga challenge sa kanyang poder. So baka yun maging isa pang factor, no? Na magtulak sa kanilang mag-decision na ituloy nga yung kanilang gustong invasion. So yun yung nakikipong dalawang rason.
0: Okay, opo. Okay, dalawang rason. Kung bakit may pwedeng mangyari yun, ano ho naman po ang rason na kaya po hindi ito mangyayari kaya?
2: Well, una po yung malaki rin yung deterrence factor na ang maraming bansa ay nagpapahiwatig na sa China, no, na kung gagawin nila yon, lalong mas malaking pahirap yun. Hindi lang sa mundo, kundi sa China din mismo. So kung ano man yung problema nila ngayon sa kanilang ekonomiya at kanilang leadership na medyo delikado ang kanilang situation doon, yun din ang magiging problema nila kung sakaling magkaroon ng malaking armed conflict sa region, dahil siyempre madidisrupt yung kanilang ekonomiya, no? Siguradong magkakaroon niya ng parang feedback na masama, no? At siyempre worried yung Communist Party na kung medyo mahigpit na nga yung situation nila doon sa kanila, magkakaroon pa ng malaking crisis na magdudulot ng economic hardships ng mga tao, baka lalo pang lalong lumaki yung problema nila domestically. So isa yun doon sa mga factors, no? Kung gaano sila vulnerable din sa ngayon. Pangalawa, yung ang alliances and friendships ng Taiwan na napakalawak, maraming tumutulong din sa kanila na kumbaga i-deter yung ganong klaseng situation ngayon sa Beijing. At pangatlo, yung din mismong halaga ng Taiwan sa buong mundo, hindi lang sa atin kundi pati na rin sa China, dahil na sila yung pinaka-source ng semiconductors, no? Ito yung mga computer chips, computer circuitry na napakahalaga ngayon sa mga ekonomiya ng lahat ng bansa. So pag nawasa kasi yung mga factory nila doon, ay talagang ano yan, lahat ng ibang bansa na nagdidependan sa mga computers and electronics, lahat sila apektado din. Kaya yun ay isang deterrence din sa China, dahil babalikan sila noon eh. So pati sila mawawasak din ang ekonomiya nila kung sakali mangyari.
0: Mm-hmm. Nabanggit niyo po, no, doon sa aking unang katanungan, yung mga dahilan, ano po, kung bakit, no? Bakit gagawin ito ng China? Ito nga pong sinasabi na mga ano ngayon, ang daming ang mga chismis ngayon sa China, lumalabas din po sa kung saan-saan na may challenge na dito po kay Xi, no? 2027, siya daw ay hihiling ng kanyang fourth term. Tama ho, no? Pang-apat na term niya. Okay. Pero yun nga po ang sinasabi din po sa mga nababasa ko, na ito ay pwede ring maging dahilan para nga kumbaga yung continuity ba na usapin, na dahil sa nasimulan itong gulo, kinakailangan ng continuity para kumbaga strong leader po ang dating niya. Parang ganun. Ito ba yung napag-uusapan din po ninyo? Naisip din po ninyo?
2: Well, opo, isa rin po yan sa mga possible na domestic na driver ng ganung klaseng decision, no? Yung tawag doon, yung wagging the dog. No, mag-ano ng gera para magkaroon ng unity para hindi ma-challenge yung kanyang poder. No? So, maaari din pong may mga ganung laro, no? Pero ang hirap kasi dyan, hindi talaga natin malaman kung anong takbo ng politika doon sa loob ng Communist Party ng China.
0: Opo. Sige po. Pero sir, ito effect nito sa Pilipinas, alam po naman natin, meron tayong higit 200,000 na mga manggagawa doon, no? And maliban doon din sa ating pong imports, no, from Taiwan, gaya ng marami pong bansa. Effect nito sa ating seguridad,

0: Thailand, no? Dahil yun ay isa dun sa mga pinakamalapit dun sa mga approaches sa patungong Taiwan. So kung sakali may mga barko, eroplano na gusto pumunta ng Taiwan through or around Northern Philippines, eh mahalagang vantage point yung location ng Batanes. Pangalawa, yung humanitarian impact nga. Siyempre, kung maglilikas yung mga tao sa Taiwan, hindi lang Pilipino, kundi Latin ng mga ibang nasyonalidad, no? Siyempre, pupunta sila sa pinakamalapit na lugar, eh yun ang Luzon yun, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Biglang dadagta ang daang-daang libo ng tao doon sa mga communities natin doon, eh baka hindi nila makayanan yung humanitarian impact na yun sa pagkain, sa accommodations, kahit yung mga mismong basic needs, no?
1: Mm-hmm.
0: Malaki yung magiging humanitarian impact doon.
1: Mm-hmm.
0: At pangatlo, yung epekto niya sa ating ekonomiya, kasi yung ating maritime trade, no? Lahat ng ating goods, import, export, marami dyan, nagdadaan doon sa area na yun, between the Philippines and Taiwan.
1: Mm-hmm.
0: Pati rin yung ating mga submarine cables na nagaan sa ating internet and data traffic, no?
1: Mm-hmm.
0: Dadaan din doon. So yan po lahat ay mapapasapanganib, no? And therefore, yung ating ekonomiya as a whole ay will also be in danger. Kaya hindi natin maiwasan na apektado talaga tayo whether we like it or not.
1: Opo. Ito ho bang posturing ngayon ni Presidente Marcos, no, do sa kanyang deklarasyon? Still one China policy, no, ang binabanggit. At posturing po naman ni Defense Secretary Chodoro dito po sa kanyang mga itong sa Shangri-La sa Singapore, no, na kanilang pagpupulong, at yung patuloy natin na pag-exercise ng ating karapatan sa West Philippine Sea, including itong ating mga ginagawang exercises sa ating mga kalyado. Ano ho ang tingin nyo effect nito sa una dito po sa usapin ng Taiwan invasion at yung pagkakadamay ng Pilipinas kung sakasakali?
0: Well, lahat po yan ay nagko-contribute sa tinatawag nating deterrence. No? Parang napapaisip ang China, hindi siya makaka-decide ng ganun-ganun lang na lusubin niya ang Taiwan para makamit ang kanyang objective. No? Kung alam niya na, kumbaga, very complicated pala yung magiging impact nun. No? So kung ang Pilipinas, alinsabay din sa lahat ng mga ibang bansa, ay nagpapakita nitong ganitong mga galaw, nadideter po at kumbaga nadidelay at hopefully napipigilan, no? Napiprevent din ang China na gawin yung kanyang gustong gawin, no? Yun ang mahalaga doon at kailangan talaga noon ng parang tulong-tulungan ng lahat ng mga bansa para doon sa tinatawag na deterrent. Kaya yung ganitong position po ay nakakatulong po yan sa pagpigil ng kahit anong masamang mangyayari doon sa Taiwan.
1: Okay. Meron pong pahabol na tanong si Chacha. Ano
2: yes po?
1: Gocha.
2: Oh, Attorney Jay, bukod sa damay ang Pilipinas dito sa nangyayari sa Taiwan at China, ngayon po mas nagiging proactive din ang Japan sa defense policy po nila. May mga usapan din ng possible transfer. Ito pong Japanese defense assets. I don't know if you heard of it. Ito pong Abukuma class vessels, pati yung TC-90 aircraft dito sa Pilipinas. Ito po gaano ka-importante? Kasi nagbigay ng pahayag ang China dito, tinututulan po nila itong defense cooperation ng Pilipinas at ng Japan.
0: Opo, napakahalaga po yun. At the fact na tumututol sila dun sa transfer ng ganong asset, kung tutusin, konti lang yan. No? Iilan lang yan. Pero alam nila na ito ay parang simbolo ng mas malaking at mas malaking malawak na pagkikipagtulungan ng Japan sa atin. Kaya siya tumututol ng ganyan, kaya siya nangihimasap din sa ating efficiency policy. So mahalaga po yun dahil yun po ang katunayan na ang Pilipinas at Japan ay parang nag-commit talaga na matulungan dito sa gawain ng deterrence nga. No? At kung sakaling magkaroon ng, kung humantong nga to sa armed conflict, yan ay indication din na magpapatuloy ang pagkipagtulungan natin. So yun ang ayaw talaga ng China, kaya lagi nila tayong dinadown, lagi nila tayong binabantaan, no? Kasi ayaw nila nga na mangyari itong nagtutulungan ng mga ibang tao para ma-prevent yung kanilang gustuhin. Basta lang kunin ang Taiwan, puwersa yun sila.
2: Oo. Attorney Jay, kanina yung binabanggit niyo po kay Manong Ted na posibleng madama yung Batanes kung matutuloy yung invasion ng China.

0: China sa Taiwan on 2027 or kung kailan man po yan. Kung ngayon po nakikinig or malamang pinaghahandaan na rin po ito ng ating Coast Guard, ng Navy, civilian preparedness din po, ano po ang dapat na ginagawa na ngayon ng Pilipinas kung may mga ganitong ugong na at gaano po ba tayo kahanda?
1: Well, siyempre mo, yung paghahanda, no? Yung ating mga preparation, lalo na sa tinatawag na humanitarian and disaster relief. No? Kasi parang disaster din yan. So, meron po tayong mga HADR na mga procedures, maritime structure for that. No? Pero yun, so far, ay ginagamit natin sa mga natural disaster, mga bagyo. Usually, minsan mga earthquake. No? Pero yung possibility ng armed conflict, parang very similar po yan in the sense na it's a sudden bigla ang event, no? Nakakagawa ng malaking suffering sa ating mga tauhan. No? So, meron po tayo mga procedures in place. Pero ang kailangan po natin ay talagang pag-aralan at pag-insayuhan yung ganung klaseng situation na kakaiba, no? Dahil mas malaki at mas malawak na disaster ang mangyayari kung sakali ito ay dulot ng isang armed conflict dun sa Taiwan. Mm-hmm. So dapat po nating pagandaan talaga yun.
2: Opo. Sige po. So, Attorney Jay, muli po salamat na marami. Ano po sa inyo pong paliwanag? Mas nauunawaan na po namin ngayon ang sitwasyon. At ano din po kasi, yung alam nyo na yung fake news, Attorney, na kuma, di ba, yung alam niyo 'yon, yung meron pong mga iba nagsasabi this is going to happen, ito nga, as a matter of fact meron na nga po nagsabi. Ano bang inyong reaction doon bilang abogado na ito pong impending invasion na ito force majeure na sa Pilipinas?
1: Ay, yung pong ganung klase ng interpretation kabaliwan po yan. hindi pa nangyayari. So yung takot mo hindi yung force majeure. Parang excuse lang yon, no? Pero hindi nun ibig sabihin na hindi mo dapat ito aksyonan sa pamagitan ng paghahanda, no? Medyo OA na yung sasabihin mong force majeure yan sa ngayon, para hindi kayo pumasok para sa trabaho nyo. Ganun po yun.
2: Opo. O, sige po. Salamat na marami, Attorney Jay. At sa uulitin po, muli kaming tatawag, ano po, para po sa tamang informasyon at maliwanag po, ha, na paghahayag po ng mga isyong ito. Salamat po, Attorney Jay.
1: Welcome po. Magandang umaga po ulit.
2: Thank you, Attorney Jay Batumbakal ng UP Law Center. Alas 8:50 na, baby girl. Ayun nga, ano, ang ganda ho ng talakayan. Ano ho mga dahilan para mangyari? Ano mga dahilan para hindi mangyari? At yung kaungkulan pong paghahanda na dapat po ay ginagawa po natin sa ating pong bansa. Sana nga po, hindi po mangyari yan. At ako ay nananalig din, ano, na sa mga panahong ito, may mga bansa na hindi ho siguro makapapayag din na ito po ay mangyari. Wag lang ang mangunguna na naman ay ang mga bansa na tulad nitong, alam nyo na.
3: Everybody got help.
2: Okay. Sige. Ito ho, ito lang, girl, no? Alam nyo, dito ho sa nabanggit ko nga no isang araw, itong kaso ng mga missing sa Bungeros. Alam nyo, mga kapatid, simulan natin dito ang diskusyon na naunawaan po natin, ano po, at talagang sinasabi na walang katumbas na halaga ng pera ang buhay ng tao. Yan po ay klarong-klaro, yan po talaga ang dapat. Wala pong katumbas na halaga ng pera ang buhay ng tao. Pero dito ho sa kaso ng mga missing sa Bungeros ngayon, na sinasabi na meron na po mga areglo para umatras. And ang pinakahuling na balitaan ko, doon sa 19, o ilan yun, tatatlo na lang ang humaharap sa hearing. Para ho, dito po lamang ito sa Santa Cruz na RTC sa kaso po ni Atong Ang et al. So sandali lang, tanungin nga natin ang isa po sa mga naninindigan pa rin na ituloy yung kaso. At itong binabanggit po na ano ba ito? Talaga bang meron silang informasyon na binayaran na ng buo tapos yung 40 mil na sinasabi ay allowance na lang? O ito ba'y talagang allowance lang, nakatumbas po ng buhay ng kanilang mga mahal sa buhay? Sandali lang po. Ito'y napaka-importanteng issue sa usapin po ng paghingi ng katarungan, paghingi po ng accountability, paghingi po ng justisya.
4: Pwede kang magwagi ng worth 10,000 pesos Isetan gift card sa Isetan.
5: Purpose of travel?
6: Where are you staying?
7: Where are you from?
8: Chicken or banana?
9: Who are you?
7: Is that your final haircut?
10: Hirap makapasok. Dito madali. Zoom Signal Super. One login, one subscription for multiple streaming apps now. Signal Super. All you need is one.
11: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
12: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapel puro kontrabida pero hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
13: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
12: Hello! Okay, 1, 2, 3, 4. Again. 1, 2, 3.
10: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
14: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
15: Ah, oo. Napanood ko na yan. Oo, marami na. Ano nga, dami ng views niyan eh.
14: Yeah.
15: Oo, tulungan kaya natin.
14: Oo, pakontak natin.
15: I-guess natin sa show.
14: Oo.
15: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
14: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
15: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
10: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: 4 na po. Mga kapatid, bagamat meron pong rollback bukas daw ano po sa presyuhan ng diesel at gasolina, pero hindi maitatanggi, mahal pa rin ang presyo po per liter ng petrolyo, kaya naman masakit sa ulo yan, lalo na po sa mga nagnenegosyo. Si Buboy Romero din nga, umaaray na, Buboy, mag-photon electric ka na ha. Panahon na nga po para mag-full electric vehicle sa inyong fleet lineup. Sa iyong mga ano, Buboy ha, sa ginagamit mo sa iyong ano ngayon, pinagkakakitaan na negosyo. Ha, sagot ka dyan ng photon sa dami ng model options. Full electric na passenger vehicle, sakto ang Traveler Sierra EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang sakay, pati nga bus electric o diba full electric na pang-deliver. Okay, panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga trucks, aba, sagot ka ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. San ka pa? Zero fuel cost. Wala nang change oil. Yes! At available po ang spare parts. At meron pa siyang dagdag na 19 years of photon experience in technical services. Kaya nga mga kapatid, electrify your business. Go Photon Electric! Punta na kaagad sa Photon Dealer or call 0999-999-9998 for more information. Electrify your business with Photon Electric Vehicle. Nasa linya ngayon, baby girl.
1: Kasama po natin ang kapatid ng isa po sa mga missing sa Bungero, si Charlene Lasco. Magandang umaga po, Miss Charlene.
2: Magandang umaga po sa inyo.
1: Good morning po. Salamat po sa panahon ngayong umaga. Ma'am, kayo po ay nagtungo nga dito sa Department of Justice para magsampa ng kaso na obstruction of justice sa isa po sa mga abogado nitong si Atong Ang. Para lang po malino sa publiko, ano po mismo nga itong mga inireklamo ninyo at ano po ang basihan itong pagsasampa ninyo ng kaso?
2: Unang-una po, nagreklamo po kami sa DOJ gawa ng si Attorney Caroline Cruz. Alam naman po natin na isa siya sa kinasuhan namin sa DOJ, ngunit medyo na off the hook siya. Meron pa kaming huling partial motion for reconsideration. Itong mga kasamahan namin ay isa-isa niya hong kinakausap para bumaligtad na, hindi na umaten sa mga kaso at yun na nga po ay binibigyan niya ng pera kada kinsenas katapusan. Katunayan, yung tatlo naming kasamahan ay na-experience yung kanyang ginagawa para hindi na umaten. So, obstruction of justice po yung talagang ginagawa niya rito.
1: Ma'am, nagbigay na po ng pahayag ano, itong si, yung nabanggit niyo si Attorney Caroline Cruz, itinatanggi po niya itong mga paratang. Gano'n po kabigat yung ebidensya na hawak ninyo? At ito pong sinasabi ninyo na inaalok ng pera itong ilan sa mga pamilya ng Sabongero. Kailan po nagsimula ito?
2: Yung mga kasama namin ay meron silang mga personal experiences nitong April lang. Ano. Ako rin mismo naka-experience ako niya noong last day namin sa hearing. Magkakaharap kami si Attorney Caroline Cruz. Andun pa si Mr. Atong Ang, andun si Mr. Dondon Patidongan. Ino-offeran niya rin kami ng mga tatlong off-site betting, trabaho sa mga kasamahan ng naging kapartner ng kapatid ko, pati gamot sa nanay ko. Nag-offer sila. So, hindi gawain na nila ito eh. Na mag-offer ng kung ano-ano. Like for example, di ba, kinasuhan nila si Dondon Patidongan. Ang sinabi po nila na di umano ay nangingikil si Dondon Patidongan. Pero malinam naman na mayroong evidence si whistleblower namin na he was being offered 300 to 500 million na tinanggihan niya kasi nga gusto niya na isiwalat yung katotohanan. Tapos kami, inoferan niya. Tapos ito na naman yung mga kasamahan namin. So, pati may mga pulis na dadamay dito. So, gawain po nila yan. Talagang mag-bribe. So, hindi nakapagtataka na gawin nila sa mga kasamahan namin. Dahil sila ang may kailangan eh. Sila ang talagang may kailangan ito upang pawalang sala yung mga pulis at saka yung si Mr. Atong ang kaso na to.
1: Oo. Ms. Charlene, banggitin po natin yung experience nyo po mismo. Ang tama po ba yung dinig ko, April po nangyari yung pag-aalok po sa inyo? Yung ebidensya po na hawak ninyo, halimbawa, meron po ba kayong screenshots o kaya mga mensahe o iba pa po sa pamilya nito mga missing sa Bungero na magpapatunay din po dito sa sinasabi ninyo?
2: Yung aming, yung mga experiences ng mga kasamahan namin, personal experiences yun. Nakaharap nila si Miss Caroline Cruz, sila si Miss Attorney Caroline Cruz mismo ang nag-abot sa kanila ng pera. Yun ang kanilang magandang, yun ang aming magandang evidence. As far as sa amin naman po, this was March of 2022, the last day of hearing po sa Senate. Yun ho yung na-experience namin.
1: Yung sa inyo po, March 2022?
2: May mga screenshot po. May mga ano ho kami, may mga evidences po kami na na isasubmit pa namin bukod po dun sa pag-file namin. At saka yung pictures ni Attorney Caroline Cruz kasama yung kasamahan namin na tumanggap ng pera, meron po kaming mga ganong ebidensya. Sana ma-appreciate po ng DOJ dun para naman na matuluyan po yung kaso para sa kanya. And ang mga kasama noon namin, 27 kaming natira eh. Originally 35, na-areglo na yung 7, 27 na lang kami. Ngayon, 5 na lang kami. Yung 22 na yun, wala na, nandun na, pumapanig na sa kampo nila. Baliktad na ang nagiging isip nila ngayon. Sapagkat sila ay unti-unting nalalason dun sa perang ibinibigay ng kampo nila, Attorney Caroline Cruz, or kampo nila Atong Ang.
0: Ma'am Charlene, kaninyo, 5 na lang kayo natitira?
2: Opo, 5 na lang po kami. Out of the 35 na nagkaso rito kila Mr. Atong Ang and yung group po nila.
0: Opo, 5 na lang po kayo kasi ilan ho ba ang kaso nito sa ang mga RTC? Ang ating tinutukoy ba dito yung sa Santa Cruz, Laguna na RTC o meron pang iba?
2: Bale, 3 po ang cases na to sa San Pablo, Laguna, Lipa at saka po sa Santa Cruz.
0: Mm-hmm.
2: Pero lahat po ito, nirequest po namin na mailipat na. Nasa Quezon City na ho itong 3 kaso, nag-aantay na lang po kami kung kanino mararapol ito. And para kami ay mas madaling umaten kasi mm-hmm. ibang kasamahan namin mm-hmm. nang gagaling pa ho ng probinsya.
0: So nangangahulugan na nag-motion kayo to consolidate lahat ng mga kasong ito involving the missing sa Bungero sa iisa na lang RTC in Quezon City?
2: Tama po.
0: Okay,
2: pero
0: okay.
2: Ano po, bale sa Quezon City po ito lahat.
0: Okay. Yung nga po, ano, para mas maliwanag po sa ating usapan ngayon. Ma'am Charlene, yun ho bang binabanggit nyo ng mga naareglo nila? Meron ho ba kayong alam kung pumirma na ho sila ng kaukulampong mga affidavit o mga pag-atras sa kaso, affidavit of desistance o anuman pong waiver kung tawagin?
2: Based on sa nakausap namin na kasamahan namin na nandyan sa panig nila, di para ho sila pinapapirma. Pero hindi kinukumbinsi ho sila na hindi na umaten. So, yung mga kasamahan ho namin, hindi na ho umaten sa hearing. Wala na ho umaten doon.
0: Opo.
2: Bale, kami na lang ho yung umaten. So, talagang di umano sila raw ang magsasabi kung kailan aaten at kung hindi sila aaten.
0: Opo.
2: May lawyers po kami na nagpapatawag sa kanila palagi, pero hindi na ho, hindi na sila nag-show up dun eh.
0: Okay. Opo. Ma'am Charlene, ang inyo pong kaso ay case number 8, ano? Dito po nga sa mga missing sa Bungero cases. Itong 5 na lang kayo, kaninyo, pwede ho bang ma-identify? Sino kumbaga dito ang patuloy na lumalaban? Ilan po kayo? Yung 4, sino po ito?
2: Okay. Ako po, doon sa case number 8, isa lang po ako dyan na complainant. Si Diane Loyola ho, yung sa Panay,
0: mm-hmm.
2: si Lambert Santos, at saka yung isa naman ho, si Teresa Hapag sa Tagabulacan, at saka po si Diane Loyola, isa po siya dun sa case number 1, yung kila Mr. Inonog na naareglo na po sa case number 1 po sa Manila Arena.
0: Okay. Ma'am Charlene, mawalang ganang lang po, no? Kayo po'y kapatid ni John John, itong missing, no? Si Rica. Okay. May asawa ba to?
2: Wala ho siyang asawa eh. Si John John no, ay may kinakasama nung araw, pero hindi ho kinakasal.
0: Okay. Kasi po, maaaring sa panig nitong sila ang aaregluhin naman yung baka yung asawa o alam niyo ho yun? Para magkaroon ng komplikasyon dito, sabihin na hindi naman kayo talaga ang ano niyan, ang dapat na lumalaban o kaya ay humaharap sa kaso. Pero kinlaro po yan naman ng DOJ na kayo po talaga ang ano ho dito, ang karapat dapat na maging complainant sa kaso po nitong si John John.
2: Unang-una, kahit hindi sila kasal o kasal sila, kami mismong pamilya, hindi kami magpapa-arekto sa mga to. Talagang tutuluyan namin sila kahit po hanggang saan kami makarating.
0: Mm-hmm. Opo. Nung kayo po'y kinausap, magkano inaalok sa inyo, Ma'am Charlene?
2: Wala ho kami, walang perang inaalok eh. Yung personal knowledge ko, nakaharap ko siya, walang perang inaalok. Perang kami ng off-site betting.
0: Mm-hmm.
2: Yung tatlong off-site betting, yung parang loto, yung
0: out-out
2: na sila. At saka yung kanilang gamot para sa nanay ko at saka yung trabaho para doon sa kinakasama ng kapatid ko. Eh, may pictures po kami noon sa Senado.
0: Mm.
2: Pumunta kami sa isang kwarto sa Senate and then sinend sa akin ni Attorney Caroline Cruz yung pictures na nangyari. Sabi niya, pag-isipan ko. Pero right there and then sabi ko, pag-isipan ng pamilya pero hindi ho kami pumapayag sa ganun. Ibigay nila yung bangkay ng kapatid namin. Yun ang pagkasabi ko. Eh, buto na lang yan.
0: Opo. Yung, yung 40 mil, Ma'am Charlene, na sinasabi na allowance, meron kayong alam talaga na tumatanggap na po nito? As in 20 mil daw per quincena? Ano po ang kwento sa inyo nung mga dati niyong kasamahan siguro na tumatanggap ito ngayon at pati kayo baka kinukumbinsin na rin?
2: Well, unang-una po, kung ako kukumbinsihin nila, hindi yung mangyayari yun. Pangalawa po, itong si Jaja ho, at saka si Tatay Lambert, at saka si Teresa Hapag, nandun ho yung pera no, sa Napalcom na nagreklamo kami. Nandun yun po yung evidences po namin na talagang sila mismo binigyan. Sila ay kinumbinsi. Ganun din sa mga kasamahan namin na hanggang ngayon nandyan pa, na nagbibigay pa rin ng information sa amin na talagang natatanggap nila yung kinsenas katapusan. Dati sa Mandaluyong ngayon, siyempre nalaman na namin kung saan, iniiba-iba na nila yung lugar. Sila ay pumupunta na kung saan-saan. Nakarating pa raw di umano sila doon sa farm nila Atong Ang. Nagsiswimming sa rong kasama si Attorney Caroline Cruz. May picture din kami noon. Kung saan sila nagsasabi. So, may mga kasamahan kaming napilitan kasi sumama eh. Dahil yung grupo nila nando na. Pero patuloy na nagsasabi sa amin na ito yung nangyayari. At sabi, pahihinain mo na yung kaso. Pagka mahina na, si Mr. Atong Ang mismo ang siyang lilitaw at magbibigay ko anuman daw yung kanilang hinihiling.
0: Opo.
2: So, syempre, nakakatakot ito eh, diba? Una-una, pumupunta na sila doon sa farm nila Atong Ang, sa Siniluan, sa Batangas, diba?
0: Opo.
2: Although, siyempre, personal at po choice nila yung. Kaya lang, siyempre, affected yung case namin eh. Bumabaliktad na sila eh. Yun yung point namin.
0: Opo. Ang ano nga ho dito, nakakapangamba, ay yung eventually, ano ho, kung mangyari na ang ikakatwiran nung depensa nga, yung pong pagkalagas ng mga nagreklamo, mabuti nga po't kayo'y matibay exactly at hindi po kayo nagpapadala. Ano sabi sa inyo ng Prosecutor General dito? Gaano pa rin katibay ang kaso nyo kung nalaglag na po yung iba at hindi na po nasipot?
2: Well, sa amin po, combo ito ay People of the Philippines versus Atong Ang and cohort. Siyempre, merong effect po yon. Pero siyempre, patuloy pa rin naman ho kami talagang lumalaban at maswerte ho kami. May mga nakukuha kaming evidences kung hindi. Malamang baka medyo mahirapan po. Pero naniniwala ho kami yung government talagang gusto nang tapusin itong kaso na to. Talaga naman, kita nyo ng buong sambayanan, nagtataka. Hanggang ngayon, wala yung kamag-anak namin eh. Tapos, Nakita niyo, gumagana pera sa pulis.
0: Opo.
2: Dito sa mga kasamahan namin. So, naniniwala pa rin kami, may justice pa rin po.
0: Opo. Yung pong nabalita na may merong settlement na 1 billion pesos, ano hong kwento doon?
2: Hindi ko alam kung saan sila kumukuha ng lakas para doon sa kwentong 1 billion. Kasi, sinasabi nila na di umano ay may 1 billion kaming napag-usapan. Sana tanungin muna nila si Attorney Caroline Cruz. Magbigay rin sila ng ebidensya na minsan nakaharap ko siya tungkol dyan sa 1 billion. Ang tanging nakaharap ko si Attorney Caroline Cruz nung last day namin sa hearing. So, eh yun ay malamang pinapa-circulate na lang para magalit sa amin. O kami ay ginagawa na divide and conquer ito eh. Ito yung kanilang palabas dito upang yung mga kasamahan namin ay medyo mag-isip ba't sila nagkakaganon. So, hindi po yung totoo.
0: Opo.
2: At 1 billion, kahit pa 10 billion, hindi ho kami magpapasettle. Sa ginawang abala nito ni Mr. Atong ang sa pamilya namin. Ito ay isang hindi pwedeng patawaring krimen na ginawa niya sa karamihan ng tao po.
0: Opo. Kailan po ang inyong next hearing, Ma'am Charlene?
2: Actually, nag-aantay na lang po kami dito sa Quezon City. Wala pa pong announcement. So, mag-aantay-antay lang po. Gawa ng kakalipat pa lang po nitong kaso namin sa Quezon City po, sa tatlong kaso po ito.
0: Kasi nga po, habang tumatagal, nagkakaroon din ng chance, no? As you allege, yung kabilang panig, na aregluhin itong mga kasama nyo, no? Habang tumatagal. Nakakadagdag doon nga sa posibilidad po, opo, na eventually kayo na lang matitira dito po sa kasong ito.
2: Yes, tama po. Eventually po kasi ang gusto nila, ang talagang malaking play nila to, naalala ko naman sinabi ni Atty. Villarreal na ang magkakasuhan na nila sa susunod yan, ang magiging mastermind si Dondon Patidongang. Kaya yun buying time po sila diba? Habang kaya nilang aregluhin ang bawat isa, gagawin nila. So, talagang medyo nakakatakot. Pero kami, buti na lang, may natitira pa sa mga kasamahan namin lumalaban. Dahil talagang gusto, opo, justice, ano? Kaya po kami, talagang sisikapin namin lahat sa abot ng aming makakaya. Talagang hahanap kami ng ebidensya para talagang madiin to. Lalo na to si Attorney Caroline Cruz. Talagang diehard to kay Atong Ang. Kaya kami po ay nagpapasalamat. Sana ma-appreciate po ng DOJ yung magiging evidence po namin sa kanila.
0: Opo. Sige po. So, kailan niyo po huling nakaharap po ang mga prosecutors dito? Bagamat meron kayong mga pribadong abogado, pero po kasi sa bandang dulo, sa bandang huli, dapat po yung estado ang magiging kakampi ninyo kasi sila ang prosecutor. Kailan niyo huli silang nakausap tungkol po dito ho sa hindi na ho pagsipot ng ibang complainants o pagbalita ng iba?
2: Actually po, ang lawyer po namin ang kumausap sa kanila at yun na nga ho. At hindi ho umaattend itong mga ito. Last April. And May po, nakakausap po yung lawyer namin. Di na nga ho umaattend itong mga kasamahan namin.
0: Okay. So, well, anyway.
2: Makakalungkot po talaga.
0: Ay, oo naman. Kaya ho kami natawag din kay Prosecutor General Fadulyon para tanungin siya mismo, no? Ano effect ito sa kaso? Kasi baka din po bukas makalawa paggising mo, wala na, no? Tapos na yung kaso nito.
2: Ako na lang nag-iisa, pero ang hirap po, no? Mahirap po yung sitwasyon na to dahil alam natin, maraming problema ang gobyerno. Maraming flood control.
0: Opo.
2: Don't lose sight of this case.
0: Yes, ma'am. Opo.
2: Ang dami na ho na rin pinaghirapan ng gobyerno para mapaliwala lang ho. So kahit konti na lang kami, malaking breakthrough po sa atin na mapakulong talaga itong mga may kinalaman sa kaso po namin.
0: Sige po. Ma'am Charlene, salamat po sa inyo pong panahon at kung sakali po meron kayong update o anuman pong dapat po malaman po ng publiko, wag ho kayong magkatabili na kumontak po sa amin. Ano po?
2: Sige po. Maraming salamat po at talagang kami ay binibigyan niyo ng pansin para malaman ng publiko kung ano talaga nangyayari sa kaso nito.
0: Salamat po muli.
2: Salamat.
0: And Godspeed. And Dimpy, for the record lang, tawagan mo si attorney yung binabanggit niya. Ano pangalan niya? Caroline?
1: Caroline Cruz.
0: Caroline Cruz. Para sa kanyang panig dito po sa atin pong pinag-usapan. Pati ho yung mga binanggit din niya na sinasabi na umatras na at umano kausap na at nakikipag-swimming na doon daw sa resort nitong si Ginoong Atong Ang. Ulitin ko lang po yung akin po na pakitawagan lang ha at pakitago yung resibo kung sakasakali. Kung pwede makapanayan bukas, bukas na bukas din, salamat na marami. Ngayon, babalikan ko lang yung una ko sinasabi na dito ho sa decision niya ng pamilya eh, yung mga complainants eh, di ho ba? Kanila hong decision yan, no? At ito nga po, itong sila Ma'am Charlene Lasco, decision nila na ilaban ito. Yung iba na umaatras na impluensyahan, yun po ay decision nila. Kaya ako naman din, ano, girl, nagsasabi lamang na dito napakalaking bagay yung pong prosecutor general, yung prosecution sa pagsusulong nito, lalo na po dito sa bagong huwes na hahawak nito. Kasi habang tumatagal yan, alam niyo ho yun, may mga pakakataon na alam, baka kung ano man pong impluensya. Ako hindi ko ho, ulitin ko, no, minamaliit ang mga tao na sa pangangailangan po sa buhay, eh, baka ho magbago na ho ng paninindigan o magbago na ho ng kaisipan. In this case po, iba ito ha. Iba ito doon sa mga flood control scandal. Iba ho. Yun, hindi ho pangangailangan sa buhay. Sobra na pong katakawan sa pera ha. Yung mga taong yun. Iba ho yun. In this case po kasi, ang akin lang, no? Hindi natin alam kung ano ba deal dito o ano man. Pero sa halagang 40 mil pesos na buwa ng allowance, tapos hindi ka nasipot, hindi mo din alam kung meron bang pinirmahan na itong anuman pong affidavit of desistance o waiver o anuman. Pero kapag pinangakuan ka ng ganyan, pagkatapos umaasa ka na yan na itutuloy-tuloy, and then pangangakuan ka ng anumang bulto ng pera, tama, pangangakuan ka ng anumang benepisyo, kapag na-dismiss yung kaso at ang akusado rito makabalik sa kanyang malayang buhay, ano assurance mo na tutuparin pa rin nung nangako yung ipinangako sa'yo?
1: Mm-hmm.
0: Tandaan mo, kapag na-dismiss ang kaso, wala ka ng habol. Hindi mo na pwedeng buhayin yan. Kapag dito na dismiss ang kaso, hindi ka na pwedeng magsabi, niloko po kami sa usapan po namin. Sandali lang po, nagancho ho kami dito. Hindi ho tumupad itong si ganito. Napaniwala ho kami sa ganito. Hello? Kapag dinismiss yung kaso, hindi mo na mabubuhay yan. Pag-isipan nyo mabuti yan, ha? Ulitin ko, walang halaga ang buhay ng tao. Walang halaga sa pera yan. Pero kung mamarapatin nila yan, yan pong kanila pong desisyon, hindi ba, wag kang papayag sa paala-allowance. Hindi ba? Ewan ko na lamang po kung sino ho mga kumakausap dito, pero tandaan ninyo, kung wala kayong pinipirmahan, well and good. Kasi daw baka hinihintay pa rin po na lumantad si Mr. Atong Ang at siya makakaharap mismo. Hindi ko alam. Pero ito lang po ang alam ko. Na kapag kayo ay hindi na sumipot sa kaso at eventually po madismiss yung kaso, makalayan po itong si Mr. Ang, ano po, at siya po'y bumalik sa kanyang hanap buhay o anuman po sa kanyang buhay, tandaan ninyo, yung kaso ninyo ngayon, hindi nyo na maaaring buhayin pa. Okay? Pag-isipan niyo po yan, kayo mismo. Think about it.
3: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
4: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, At very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaim ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino.
5: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
6: Sabay na, loves come na, ayan.
5: Para maging kupido sa mga pusong nabigo, nilaro.
6: Ay, kasal na po pala siya.
5: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto, pakikinggan.
6: Hindi niya ngayon magamit yung kanyang emotional intelligence.
5: Tutukan ng
7: Match Made with DJ Anna Ramsey.
5: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1PH.
4: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
8: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
9: So it's important to always check.
10: Voila!
9: Check your facts.
8: Dito lang yan sa Kitty Explorers, Kita Kids!

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka.
2: True FM.
3: Oras ngayon 9:22. Hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad? Amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na may inampo sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Hindi ko lang din, ito muna. Apo, ito ho'y napaka-importante sa mga magulang, lalo na baby girl. Ito, kausapin natin ang direktor ng LTFRB for NCR.
4: Magandang umaga po, Attorney Zona Russet Tamayo. Good morning po.
5: Good morning po, Sir Ted and Ma'am DJ. No? Good morning po sa inyong mga taga-subaybay din po.
4: Yes, maraming salamat po sa panahon. Ito nga po, may mga report na posible daw pong tumaas ang singil ng ilang school service operators dahil pa rin dito sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng krudo. Pero ma'am, para lang din mas malinaw sa mga nakikinig at nanonood sa atin, tama hindi ba? Regulated din ang LTFRB itong school service at kailangan din nila ng prangkisa. Pero kapareho po ba sila ng mga bus din or even jeep na may fare matrix? Paliwanag niyo po muna sa amin yon, attorney.
5: Okay po. Tama ho kayo na dun sa unang part na ang franchise po ng school transport service natin ay nasa ilalim po ng LTFRB. So lahat ho ng gusto mag-engage sa ganito pong transport service, no, school transport service, ay kailangan ho na mayroong sapat na prangkisa, valid na franchise po yan sa amin hong tanggapan. Sa ngayon po, with respect po sa fare matrix, wala ho tayong fare matrix na katulad ho ng bus at ng jeepneys or ng UV Express para ho dito sa ating mga school transport service. Dahil ho, iba ho kasi yung operational requirements po ng ating transport service na mga jeeps and buses or UV Express as against po dito sa mga school transport providers po. Sa binibigyan po natin ng fare matrix sa ngayon, yun ho yung tinatawag natin na may fix po ng mga biyahe, katulad po na may mga rotas sila, which is different pag sa operations naman ho ng school transport dahil iba ho yung operational requirements po ng mga providers na ito dahil wala hong specific na rota ang atin pong school transport providers. Ang meron lang ho sila sa ngayon ay yung specific na eskwelahan kung saan ho sila magbibigay ng kanilang servisyo.
4: Attorney, para lang din po mas malinaw sa amin, magkano itong bayad ng mga school service sa prangkisa? Tapos gaano katagal bago po yung renewal niyan?
5: Yun hong franchise po no ng school transport service, katulad ho nung ibang binibigyan natin ng transport service franchise, 5 years po yung ibinibigay natin hong prangkisa sa kanila at yung requirements naman po yung kapareho rin ho ng ibang transport, magsasubmit po sila ng application sa amin together with the documentary requirements po ng ORCR, yung kanilang mga valid IDs, ganun po.
4: Oo, yung halaga po nitong franchise?
5: Ang filing fee po natin ngayon nasa 500 more or less po. Wala akong 1,000 pa yan. Oh,
4: mas maigi nga po yan kasi syempre mga estudyante po ang sakay nito. So dapat talagang monitor po ito ng LTFRB. Sa ngayon po ba nakatanggap na po kayo ng abiso dito po sa mga school service operators natin na nagtaas na o di kaya po magtataas at magkano po yung dagdag sa kanilang school service fees?
5: Sa ngayon po, sa LTFRB NCR, wala ho tayong natatanggap po na ganyan. Gusto ko lang din hong i-share po sa inyo. Sa ngayon po kasi, ay yung kontrata ko kasi noong ating mga providers sa kanilang mga kliyente, no, dalasan ho yan, yung magulang ho, noong mga seservisyon. Yun ho ang nagde-determine po noong pamasahe or yung fare or yung fees no na isingilin ho nila sa kanilang mga kliyente. Sa dati ho ang ginagawa ho natin is kung meron ho mga ganyan na pagtaas po ay nakikipag-coordinate po tayo doon sa eskwelahan kadalasan ho kasi yung mga ganitong usapin, in-force po noong ating mga parents doon sa kanilang parent-teacher conference po. So, pag hindi ho ma-resolve on that level at meron ho silang complaint sa amin, doon ho kami pumapasok para ho patawag naman ho yung concerned transport service provider kapag ho may mga ganitong issues po or
4: yun,
5: concerns.
4: At least malinaw na, ito po'y ugnayan ng mga magulang at saka ng school service operators. Ganun po yun. Walang approval na kailangan sa LTFRB.
5: Opo, kasi it's a private contract po sa kanila. Sabi ko nga ho, hindi ho ito kasi regular na pedrota sila or any time of the day ay bumabiyahe. So, yung sa ngayon ho, ang nagiging kalakaran ho is that it's a private contract dahil nga po may specific na mga eskwelahan lang. Pero yung saan ho susunduin yung bata, iba't ibang lugar ho yan, di ba po? So, yun po ang ngayon ay ang umiiral ho na sistema natin.
4: So,
5: But of course po, kung meron hong reklamo ang magulang sa pagtaas, they can always go to us. Kung hindi ho ma-resolve yan within the school, kasi kadalasan ho within the school, no, through the school in pinag-uusapan yan. Pero kung hindi ho na-resolve ba dyan at meron ho kaming matanggap na reklamo from the parents, then pinapatawag ho namin yung provider involved po.
3: In other words, baby girl, no, at sa ating nakapakinig, regulated rito yung pong school service operations kasi hihingi ka ng franchise na kung saan may mga kaukulang requirements, no? Kagaya ng roadworthiness, di ho ba, no? Lahat yan,
5: tama
3: no? Lahat
5: tama
3: yan.
5: Po. Opo,
3: okay.
5: Opo, opo.
3: Pero yung bayad rito, deregulated. Yan sinasabi dito ni attorney sa atin.
4: Tama, oo.
3: Deregulated yan, it's a contract between the parent, no? The school, parents, and then yung service contractor. Kapag sumobra na tingin nila ay sobra na ang mahal, oo, dapat ba durumekta sa inyo o sa school na padadaan, attorney?
5: Hindi naman ho nagbabawal, no, na pag-usapan sa school level at hindi rin ho pwede rin naman ho na dumirekta sa amin.
3: Ayun, oh, kasi nga po ito ho kasi depende rin kasi ito, 'di ba? Yung klase ng sasakyan, yung haba ng ruta, yung dami ng batang kliyente nila na dadaanan, etc., etc. Kaya ho kami tumawag kay attorney dito sa report nga po na meron na pong mga mag-uumento ng singil sa mga school service, mga school bus na ito. Pero yun nga, no, ang ipinapaliwanag po ni attorney Zona dito, yung pong proseso kung sakasakaling nais po ninyong magreklamo. Okay, so ma'am, ngayon...
5: Sir, meron lang po akong iidagdag, no? That's the reason po na ngayon po, no, sa pagbabalik po ng pasukan na ho, no, nagsimula na ho tayo nakikipag-ugnayan din ho sa iba't ibang eskwelahan dito sa MCR. Kasama ho dyan yung pag-i-inspect ho natin ng mga sasakyan na accredited po ng schools. Naka-coordinate ho tayo sa mga eskwelahan ho dito sa MCR para ho tignan yung mga units nila. At kung meron nga hong ganyang concern, ay maibisuhan din ho kami at masabihan ho.
3: Sino po ang huhuli sa Colorum School Service, ma'am? Yung pong hindi dumadaan sa inyo, yung hindi nagkukulay ng yelo, etc., etc. Sino pong huhuli kung Colorum? Kasi bawal yan eh. Bawal yan na ikay mag-school service nang walang prangkisa.
5: Tama po. Sa ngayon po, meron ho tayo, no, yung umiiral ho natin, you've also coordinated with the Department of Education sa pagbabalik nga ho ng pasukan.
3: Mm-hmm.
5: And ready ho kami, may instruction rin ho ang ating chairman regarding po dito, na kung meron pong mga colorum, no, we can issue naman po yung aming ticket. Okay. Andiyan din po ang interagency po natin na naka-focus din po sa mga colorum operation.
3: At yan po, kapag colorum yan impound yan. Tapos ang multa ba niyan pareho ng jeep, pareho po ng mga UV Express o maabot sa kalahating milyon?
5: Opo,
3: pareho.
5: Meron hong
3: opo. Sige. Attorney, salamat po at kami po inaliwanagan po sa isyung ito para din po sa mga magulang ngayon pong paparating na ang pasukan. Salamat po, attorney.
5: Okay po. Good morning po.
3: Thank you, attorney Zona Rosette Tamayo, ang director po ng LTFRB for NCR. At yan din po ang sitwasyon sa lahat po mga kapatid ng regions ha. Ang regulasyon po dito ho sa school service, kaya ho kami tumawag tungkol dito kasi nga po meron na din po mga abiso ng taas po sang singil sa school service ko, lalo pa hong lalaki ang gastusin ni nanay at ni tatay. Alas 9.32, abangan po ninyo ha. Meron pa ho tayong importanteng diskusyon and maya-maya po ng kaunti ang ating pong report sa bayan at ang ating pong winner today. Paulan pa rin po ng papremyo. Praise God!
1: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng...
0: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
6: Ako si Gas Abelga. At ito ang Forensics.
0: Ngayong Sabado, 7 PM sa 1PH.
7: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
8: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit puro kontrabida pero hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
9: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
8: Hello! Okay, 1, 2, 1, 2, 3, 4, again! 2, 1, 2, 3.
1: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak, at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
10: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
11: Sabay na love scam na, ayan.
10: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
12: Ay, kasal na po pala siya.
10: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
13: Hindi niya ngayon magamit yung kanyang emotional intelligence.
10: Tutuka ng
14: Match Made with DJ Anna Ramsey.
10: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 PM sa Radyo 5, 92.3 True FM. At

0: Cebuana, goods ka!
1: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
2: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
3: Dito tayo sa totoo! True FM on 105.9.
4: Here comes the money!
5: Mga kapatid, ano po, ito lang, baka lang may taga Quezon City government na nakikinig sa atin ngayon, pwede ba akong manawagan? Hindi ko alam kung meron din sa Manila nito. Alam niyo yun sa mga motorista, may mga batang hamog na may dala po na panglinis ng windshield.
6: Dami
5: at may dala po na sabon at tubig.
6: Oo.
5: Alam niyo mga kapatid, itong mga batang ito, no, una, nakakatakot. Kasi sa halip na sila po kagiliwan mo, maiinis ka, di ba? Walang kabog-abog, lalong dudumihan yung auto mo kasi experience nila na hindi mo alam kung anong klaseng sabon yun. Ang sabon po, nakakamansya sa pintura ng auto. Ha? Tandaan nyo, ha? Hindi lahat ng sabon ay pwede mong gamitin panghugas ng kotse mo. Tandaan nyo yan, ha? Hindi po lahat ng sabon. May mga sabon na kapag po ginamit mo doon sa kotse mo, pagkatapos hindi naalis yung sabon, naarawan na matindi, marka yun. Hindi na maaalis yun. Yes, tanungin niyo mga pintor. Tanungin niyo po yung mga nandidiyan po sa ganyan po negosyo. Sa halip na kagiliwan mo, perwisyo. Hindi ba? Minsan din, dahil nga sa gusto mo nalang huminto, aabutan mo ng pera, ng barya. Yung iba galit pa. Yung iba manunoktok pa. Tsaka hindi mo din alam kung anong gagawin sa'yo eh. Yung iba,
6: kakatakot.
5: Alam niyo ho yun. Pwede ba? Kailangan ba natin na sabihan dito ang mga barangay, police, MMDA? Pwede ba ang Quezon City government po, anuman pong inyong tanggapan dyan? Magkusa na po kayo. Ang dami niyan. Sa EDSA, dito po sa may bandang, sa Kamuning, meron din dyan. Sa may bandang Quezon Avenue, nagkalat po sila. So please, baka ho bukas makalawa may madisgrasya dyan o kaya po mayroong mga mangyaring di kaaya-aya, baka ho pwede, no? Yung mga ganyan po na akala ho nila kinagigiliwan sila, biglang i-experience yung windshield mo, tapos ikakaskasin ng minsan hindi mo alam kung ano yung pinangkakaskas. Tapos minsan pati yung pag hindi mo pinansin, bubugahan ka pa doon sa bintana mo nung kanilang hawak na sprayer po na may sabon.
6: Tama.
5: Okay, ito lang po yung panawagan po sa Quezon City government.
6: Ay, oo. Pati sa Manila, marami
5: sa
6: yan.
5: Sa Matiho, sa Manila, o Manila. Sa mampong lugar sa Metro Manila. Sa Cebu ho, meron ng hinuli, ha. Yung racket naman, habang sobrang traffic, may mga nagbebenta din ng sabon. Hinuli ho, pinahuli ng LGU doon kasi nga ang dami na rin pong mga reklamo. Okay, ito ho'y bagay lang po na ating pinapanawagan sa ating pong mga kagalang-galang na mga local government units. Okay, sige. So,
6: malinaw na. Maraming salamat. Lalo pa ngayon, maulan, marami silang ganyan. Mas marami sila pagka ganitong tag-ulan. Pero ito mga kapatid, tayo nga po ay nasa happy hour na ng ating...
5: Sabi kong ating gusto sana mga kapanayam, pero alam kong busy siya.
6: Sino yan?
5: Sabi niya, sa Pasay daw marami.
6: Dami nga.
5: Maynila. Kuya, dumadaan sa Pasay itong si Kuya. Anyway, ito lang po. No? Kuya, good morning sa iyo. Ganito ha, ito hong investigasyon sa flood control, no? Ang sabi ko nga kanina, bakit pa kinakailangan na magkaroon ng subcommittee?
6: Mm-hmm.
5: Hindi naman po sa kung anuman, ha? Si Ambassador Alan Peter Cayetano.
6: Anong ambassador? Senate President! Anong ambassador siya
5: ba,
6: ng ano?
5: Di ba siya din may sabi sa isang hearing?
6: Sabi ko sa'yo, nakita mo na.
5: Si SP Alan Peter Cayetano nagsabi na siya daw ho, in-appoint niya si Senador Rodante Marculeta para mamuno po sa Senate Committee, sa Senate Blue Ribbon Committee, Subcommittee, para ho mag-investiga sa flood control exclusively. Nothing against the good senator, ha? Pero ang akin lang, bakit may subcommittee pa? Sabi ho na naman po ng ilang senador, hindi pa pwede yan. Di ba na mag-a-appoint ka lang and then mag-imbestiga ka sa ganitong particular na topic? Hindi pa pwede yan. Kailangan pa rin yan ng approval ng membership ng committee and the plenary na naman may ganun debate. Sa akin po dito kay Ginoong Cayetano, bakit? Bakit kailangan pa ng subcommittee? Ba't din lang yung main committee? Total naman majority kayo, di ba? Kung yan ang gugustuhin ninyo, di imbestigahan ninyo ng committee itong flood control scandal na ito. Imbitahin natin dito yung mga, yan, si Bersamin. Imbitahin nyo itong
6: Maynard
5: si
6: Ngo.
5: Maynard Ngo. Imbitahan nyo itong si Olaybar.
6: Tama.
5: Yung isa pa, yung taga DOJ.
6: Sino?
5: Yung Cadiz.
6: Oh.
5: Yung 18 Marines.
6: Oo.
5: Oh, oh. Oh, imbitahin nyo po silang
6: lahat. Dating House Speaker, Martin Romualdez. Baka gusto rin nila
5: imbitahin. Lalo na si Martin Romualdez. Oh. Ayan.
6: Pagsalitain na rin si Chief Escudero kasi nandun na rin naman siya sa Senado, baka pwede mapagsalita na rin.
5: Hindi. Kung,
6: ito yung mga iniuugnay, hindi ba?
5: Kung maaari, huwag silang mag-imbestiga sa kanilang sarili.
6: Oo, mahirap
5: mag-inhibit
6: yun.
5: Sila.
6: Oo.
5: Hindi po
6: dapat, pagka ano ka dito, kasama ka.
5: Kung
6: at
5: totoo lang po din,
6: ka,
5: sige. Ako sa akin kasi, ako bitin pa ako eh. Sa totoo lang, bitin ako, aaminin ko, bitin na bitin ako.
6: Dito sa flood control issue.
5: Dito sa investigasyon sa flood control scandal. Kasi nung nag-guest, nung naimbitahan yung Maynard at saka yung Olaybar, hindi po natanong extensively. Nandoon si Bernardo, hindi sila natanong po pare-pareho po nung kanila pong mga salaysay doon. At wala pa yung Bersamin na bata. Kasi nasabi nga po, nakasama daw umano ng Olaybar doon po sa hotel.
6: Sa delivery.
5: Sa delivery
6: doon
5: ng
6: sa may
5: bilyon.
6: Parking.
5: Oo.
6: Oo.
5: Pati ho yung, tsaka yung ano.
6: Daming
5: yung,
6: dapat magpaliwanag pa.
5: Yes, oo. Pero sa akin po dito, ba't di na lang yung main committee ang mag-imbestiga?
6: Hindi kaya ng main?
5: Ha?
6: Eh hindi, kasi nagkaroon ng sub eh.
5: Ha? Hindi, eh baka naman, anyway, sumamaya na naman, abangan natin kung bakbakan na naman ito.
6: Baka ang pag-uusapan pa rin nila yung motion, napayagan yung mga senador na baka boto online. Baka yun
0: tumulong
6: pa rin ha?
0: Na lang kayo.
6: O kasi last time, di ba, yun anyway, doon nagtapos.
5: O sige, meron po lamang tayong importante.

0: atin sa ating lahat yan ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. www.mayettedelarosa.com. Dahil open na nga for franchise ang Mayette de la Rosa. Ang oras atin pa rin sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper from Mega Soft Hygienic Products, ISO Certified, de kalidad, safe, at pumasa sa international standards. Bati muna tayo, magandang morning kay Sir Manuel C. Peng Jr., Manuel C. Peng III, at kay C. Peng at C. Family na bumubuo po ng well-made. Lagi sila nakatutok sa atin, gawang well-made, garantisado. Good morning po sa inyo. Pagbalik natin, ha, once again, oh, batiin na rin natin bagong ating commercial break. Happy, happy birthday kahapon, Mama Josie Velasquez. Mamaya po ulit ang pagbati sa inyo, Mama Josie. Sana masaya po kayo, ha, sa regalo ni Seth Velasquez sa inyo kahapon. Mama Josie, magsabi ka lang kung anong gusto mo. Kayang-kaya ni Seth yan. Mga kapatid, walang maglilipat, tutok pa rin po dito sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Kung kaya ko lang silang bigyan ng tigsasang kaya ni Seth yan. Binigay ko na sa kanila.
2: Celebrate the lives of your fallen family heroes.
3: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
4: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
5: It's important to always check.
6: Voila!
5: Check your facts.
4: Dito lang yan sa Kitty Explorers Kita Kids.

Medyo tumila na po ang ulan dyan sa labas para hindi masyado mahirapan itong mga papasok sa trabaho. Lunes pa naman ngayon, Hunyo a uno, pero eto na, dire-diretso po tayo sa ating paghahanap buhay at hindi pwedeng matapos itong ating programa nang hindi po natin na ibibigay sa inyo ang happy hour kung saan itong si Nanay Celestina Boyles ng Maasin Southern Leyte na una po nating nakausap noong May 21 at nakausap natin muli noong May 27, 35,000 pesos po ang pinag-ambag-ambagan na tulong ng ating mga happy anonymous. Wow! Umabot nga po ng 35,000. Siya po yung ating virtual assistant na gustong magbigay ng tulong sa mga estudyante dyan po sa Southern Leyte. So yung pagtawag niya hindi po para sa kanyang sarili, kundi para po sa mga bata doon na kailangan po ng school supplies. Ngayon nga po may update tayo. Makikita na natin dito yung pamimili mismo ng grupo nitong si Nanay Celestina. Hindi lang school supplies ha, binilan din nila ng tsinelas yung mga bata at nagpakain din po si Nanay Celestina. Meron din po dito yung aktual na napamimigay ng tulong dito po sa ating mga estudyante. So once again, pasalamatan lang natin itong mga happy anonymous po natin. Si Happy Pretty B, isang bagsak po ay nagbigay ng 20,000 pesos. Maging yung iba pa nating mga happy anonymous, si Happy OG, si Happy Anonymous, Happy Daddy, Happy Man, Happy K, Happy Davaueno, at si Happy Cocinera, maging si Happy Attorney. Sila-sila po ang nagambag-ambagan para nga po mabuo natin yung 35,000 pesos. At ngayon, eto na ang video ni Nanay Celestina dyan po mismo sa Cagnituan Elementary School sa Maasin, Southern Leyte. May God bless you more, Nanay Celestina. Panoorin at pakinggan niyo po ito, mga kapatid. Ito, nagsasayawan yung mga bata. Ba, in-edit pa ni Nanay? Oo, ayos ah. Oo, may edit si Nanay. Ayun. Oo, ayun, pinapakita niya yung school.

0: Nandito na si nanay. Tsaka yung mga kapuwang niya sa pagtulong. Winidraw na po yung pera. Eto na, namimili po sila ng mga gamit ng mga bata. May kasama din po siya iba pang mga nanay. Katuwang niya sa pagtulong dito sa mga bata. Oo, ayos na napili ni nanay na background music ah. Kung may mga tsinelas, pinapakita ngayon.
1: Nagsukat pa sila.
0: Yes.
1: Mga paa ng mga bata.
0: Oo.
1: Namili sila kasama yung kanila pong mga volunteers.
0: Aha. Ayan, nagbabayad na. So ito naman, ngayon tingnan natin. Bibili sila ng pagkain. Bumibili ng mga hotdog ngayon. Ano kayang lulutuin nila nanay? Ayan na sila. O, bumili ng fry. O, manok ito. Mukhang magpa-fried chicken. Ayan, ito yung pagkain kasi pakakainin din nila yung mga bata. Nagbabayad ng muli. Ito na, inabot na ng gabi sa pamimili ang mga volunteers natin. At nagre-repack na sila ngayon. Tulungan po sila dyan. Isinakay na po sa van.
1: Oo, may nag-volunteer.
0: Oo.
1: Magpagamit daw itong
0: buti
1: van.
0: Buti naman, salamat naman.
1: Yan, City of Maasin.
0: Salamat po sa inyo. Oh, ito na.
1: Nag-program sila.
0: Yes.
1: Ito na yung grand, sabi nga natin dati, Grand Bigayan Day. Ito po yun. Sa mga nakikinig sa radyo, ito na po yung palatandaan ng tagumpay po ng pinag-ambag-ambaga ng ating mga Happy Anonymous. Pakibaba lang yung scoring please, yung audio, ating technician.
0: Oh, yeah.
1: Baba mo lang yun. Yeah. Kasi
0: yeah,
1: masyadong... mataas lang yung audio. Nag-scoring na ho sila dito po sa kanilang production.
0: Nag-edit, yes.
1: Okay, anyway, ito na po yun, ano? Kitang-kita po yung mga pangangailangan ng mga bata magmula sa tsinelas, school bags, and then yung kanila po mga gamit sa school.
0: Tama.
1: At mga kapatid, nagluto pa ho sila para po sa kanila pong kainan. Kumbaga po, pasalamat din po sa biyayang kanila pong tinanggap. Spaghetti po ang kanilang niluto.
0: Spaghetti and fried chicken.
1: Okay,
0: para
1: sige,
0: sa mga bata pa rin po yan.
1: Alright, so ito ho yun. At,
0: may bag.
1: Ilang estudyante ito, Seth?
0: 61
1: pupils. At mga kapatid, ano po, nagkaroon po ng Grand Bigayan Day. Isa-isang bata po, binigyan ng tsinelas nga. At tuwan-tuwa po ang mga batang ito, hindi ho matatawaran ang kanilang mga ngiti nung matanggap po nila itong mga school supplies na ito na gamit po sa kanilang paaralan. So muli po, dito po sa grupo ni Nanay Celestina Boyles, sa inyo pong lahat, salamat, salamat, salamat po na marami. Alam mo, namimiss ko tuloy yung probinsya, no? Ganyan sa amin eh. Sa probinsya, pag ganyan, alam mo na yung may program, sasayaw yung mga bata. Oo, at kahit na yung mga parents, pinapasayaw din.
0: Oo, simple
1: kasi
0: buhay.
1: Kasi wala ho naman din ganun pong kaligayahan sa aming probinsya eh. Mm-hmm. Napakasimple lang po ng buhay. Nakita ho ninyo tsinelas. Hindi ba? Nakita ho ninyo gamit sa school, school bag na kailangan po ng bata. Ang laki na pong tulong po ito sa bata at sa mga magulang. So muli, salamat po ng marami. Ito po, nakakain po ng fried chicken at spaghetti mga bata. Kaya po, kompletos, ricados po tayo dito, ika nga. At bagamat, ito ho, meron daw, maraming salamat, Happy Anonymous, meron pong tarpaulin dito. Pero Nanay Celestina, next time, ha, hindi na ho kailangan pa ng tarpaulin para sa amin, ha. Although, sa probinsya kasi, ganyan din lagi eh. Next time po, kahit na kartulina na lang, para cross-cutting tayo.
0: Okay,
1: anyway,
0: next time kahit wala na po, okay
1: lang
0: din
1: po. Thank you,
0: maraming salamat, Nanay Celestina Boyles.
1: To God be all the glory. Indeed, naghahanap kami ng mga tulad nila, ha?
0: Tama.
1: Nanay Celestina, hindi nyo po binigo ang ating mga Happy Anonymous. Ang inyo pong katapatan, ang inyong grupo, ha? Ang inyo pong integridad. Oh, to the last cent yung kwentada po dito. Sa inyo pong ipinangako nung una, lahat po nakita po namin ito. At kami po ay humahanga sa inyo at sa inyong grupo, magparami pa po kayo ng lahi. Kung maaari lang po, kayo na po ang inyong kinatawan sa Kongreso. Hindi, joke lang. Joke lang po. Okay.
0: Oo.
1: Ngayon, meron tayong winner, baby girl, para sa ating 2,000 pesos sa ating What's On Your Mind.
0: Tama, mula po sa Pasig City. Malapit-lapit lang dito, 43 years old. Isang on-call cleaner, tatlo po ang anak at byuda. Sa radyo po, nakikinig sa atin itong sinanay, Edlyn Blanca. Good morning, Edlyn. Good morning, Edlyn. Hello? Edlyn? Naku po. Nanay Edlyn, Ayan, baka nagkakaproblema yung linya natin kasi nga maulan ngayon. Maya-maya pong kaunti ay balikan natin itong sinanay Edlyn Blanca. Okay. Dati daw siyang cleaner sa isang pribadong opisina pero nahinto dahil naoperahan itong sinanay Edlyn. At ngayon, ito yung mga on-call cleaners natin kasi karamihan din ang mga pamilya ngayon. Kakaunti na lang yung nagkakasambahay. Mas marami yung ganito, especially sa mga condominium nga, no? Oo, yung on-call cleaner, isang beses sa isang linggo, maglilinis siya. Pagkatapos uuwi din ng bahay. So yan ngayon ang racket nitong si Nanay Edlyn. Nanay, hello? Ayun, wala pa rin si Nanay. Oo, tignan natin kung ano nangyari sa linya nito pong si Nanay Edlyn Blanca.
1: Tatlo ang kanyang anak.
0: Mm-hmm.
1: Ang kanyang anak ay 16 at 16 years old, grade 11.
0: 15 years
1: grade
0: old,
1: grade 10.
0: Tama.
1: At 13 years old po yung grade 10 niya. Eh, mga kapatid, tatlo ito na nag-aaral. No? And I'm sure, sigurado po tayo dito. Alam nga namang gustuhin mo na yung anak mo, eh, ganun din, di ho ba? Para bagang, ano ho ba ang maaari pong maging solusyon to break the cycle? Ano ho ba ang maaaring magpakalas sa inyo sa tanikala ng kahirapan kung hindi po edukasyon ng ating mga anak? Eto na, bago tayo maluha, baby girl, si Nanay Edlyn, you have 4 minutes.
0: Nanay Edlyn, good morning po. Naku, wala pa rin. Ayan na, Nay, naririnig nyo na po ako.
2: Yes po, ma'am.
0: Yes, Nanay, kamusta po? Good morning.
2: Good morning po.
0: Oo.
2: Diday Chachat, Manong Ted po. Good morning po.
0: Nanay, pahina lang ng konti ng radyo para hindi ka malito, ha? Kasi,
2: Yes po, ma'am.
0: May delay tayo ng konti dyan, eh.
2: Ayan po, ma'am, okay na po.
0: Ayan, sige, Nanay.
2: Yes po, ma'am.
0: Ano po yung Bible verse na binigay sa atin last Friday?
2: Ano po, 2 Corinthians 12:9 po, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.
0: Amen. Nanay, sa inyo po planong gamitin yung 2,000 piso?
2: Pambili po ng gamit ng mga anak ko, ma'am.
0: Lahat po ito nag-aaral.
2: Nangungulit na nga po sila, eh. Opo, nangungulit. Mama, kailan po tayo bibili ng gamit? Wait lang, wala pa po. Sabi ko sa kanila, hintay-hintay lang, gagawa pa ang paraan. Sabi ko sa kanila.
0: So wala pa po tayo nabibili kahit isang gamit ng mga bata?
2: Wala pa po. Kasi last week po, hindi ako nakalinis kasi madalas po ako mahilo. Tapos nagpa-check up ako, may vertigo po ako. Kaya nagtitinda ako ng quick-quick lang po ngayon. Saka palamig.
1: Alright. Sige, so ganito nanay, ha? Nanay, Edlyn.
2: Ay, Manong Ted, hello po.
1: Itong anak mo, itong grade 11, babae o lalaki?
2: Babae po silang tatlo, Manong Ted.
1: Alright. Ano ang natapos nyo, ikaw mismo, sa pag-aaral?
2: Ano po, second year college po, undergrad po.
1: Ano trabaho ng mga magulang mo? Saan ka pinanganak?
2: Sa Ilocos po ako pinanganak, pero dito na po kami sa Pasig, lumaki po.
1: Ano ang trabaho ng mga magulang po ninyo?
2: Ay, ano po, stroke po si tatay. Andiyan, nakikinig ng radyo niyo po lagi. Araw-araw.
0: Na-stroke daw.
1: Hindi nga, ano ang trabaho niya dati?
2: Dati, security guard po si tatay po.
1: Okay.
2: Si mama housekeeping po.
1: Ilang kayo magkapatid?
2: Tatlo po.
1: Yung bang dalawa nakatapos?
2: Yung panganay lang po namin nakatapos po. Tapos yung bunso, high school graduate lang po.
1: Oo. Yung asawa mo na kamo namatay, anong trabaho nun?
2: Ano po, sa warehouse po. Speaker po.
1: Okay. Yung iyong kurso na hanggang second year college, ano ito?
2: Comsci po. BS Comsci po.
1: Ano yon?
0: Computer Science.
2: BS Computer Science po.
1: Alright.
2: Computer Science po do.
1: Okay, sige. Sino ang kasama mo sa bahay?
2: Ano po, tatlo ko pong anak, tapos si mama ko po, saka si papa ko po.
1: Okay, ganito.
2: Nandyan po ako sa bahay nila.
1: Sige, ganito. Itong tatlong babae mong anak, ano ang mga kailangan na gamit sa school?
2: Ayun po, nangungulit po sila ng bag po. Tapos sapatos po, bagong bag, saka bagong sapatos po. Kasi yung bag nila po, 2 taon na nang ginagamit yung nakaraang taon po.
1: Sige, okay. Saan nag-aaral itong tatlo?
2: Sa Eusebio High School po.
1: Sa Pasig.
2: Yung isa po, ano po. Opo, pero yung grade 11 ko po, sa ano na po, Arellano po. Sa Pasig din po.
1: Sige. Di ba sa Pasig may palibre mo ng, ano, ng school supplies?
2: Opo, pero ano po, nung nakaraan nagamit na po namin, tapos hindi naman po kasi eksaktong nagbibigay po si Mayor, parang lagpas na po ng buwan. Hindi po siya total yung June po nagbibigay.
1: Sige, ganito. Okay. Ganito ha, pagkakatiwalaan ka namin, Edlyn, ha?
2: Ay, sige po, Manong.
1: Sige, bibigyan ka namin ng tig 2,000 piso sa bawat bata. 6,000 ka agad dito. Okay ba sa'yo?
2: Thank you po. Thank you po. Sobrang laking tulong po. Thank you po.
1: Oo. Pwede bang ano, Edlyn, papadala namin agad sa'yo ito, tapos ibili mo ka agad ng mga gamit bawat bata, tig 2,000 piso ito, so huwag kang magtipid roon sa sapatos at saka sa kanilang gamit. Pwede?
2: Yes po, Manong Ted. Alis din po kami kagad pag nakuha po. Nangungulit talaga yung tatlong bata sa akin,
1: sige.
2: Thank you po sa inyo.
1: Oh, pasalamat ka sa Panginoon, higit sa lahat. Sa lahat, Panginoon ang unang-una.
2: Yes po, alam ko po. Alam ko po nang yun si Lord po sa amin po. Kayo po yung naging ano po.
1: Amen. Sige, abangan mo yung tawag na aming staff, ha? Abangan mo agad-agad ngayon. Sige, salamat tayo na marami.
2: Thank you po,
1: O, tatawag kami.
2: Thank you po,
1: O, pag natanggap na namin ang iyong mga pictures o video sa iyong mga anak. Yan po ay pinag-ambag-ambagan, as always, ni Happy Daddy, Happy Kay, Happy Man, Happy Davaweño, at maging ni Happy Cusinera at ni Happy Anonymous, mga kapatid. Kaya po, napagtagumpayan natin ang 6,000 piso agad-agad today. Okay? Alright, Monday pa lang ho ngayon.
0: Yes, mga kapatid, Lunes pa lang ngayon. Mahaba-haba pang buubunuin natin para sa linggong ito. Pero ito na, ready-ready na rin magtrabaho. Maulang Lunes, dire-diretso po tayo dito si Idol Lourdes Vera for Sana Lourdes.
1: We'll catch you tomorrow, ha? At sa lahat po ng ating mga magulang na gusto po ng tulong para po sa pag-aaral ng kanilang mga anak, paramdam po kayo sa amin. Alright, thank you very much. We'll see you again tomorrow.
3: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
4: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
3: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Stellar servisyo para sa Pilipino.
5: Simulan ang araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay para ang bawat

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: Maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
1: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalaga

0: 7-9. Time check brought to you by
1: RH Super. Ang shot ng tropa.
2: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
3: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
2: Tama, Red Horse Beer. Sana sulit.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsible. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsible.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
7: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
8: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
9: B107.9. We don't stop the music.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: That song was brought to you by
1: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, inuman wisdom.
2: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
1: Tama, Red Horse Beer. Sarap, sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
6: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
7: B107.9. We don't stop the

pay nga kulupaton nga tanan. Ani na lang kita hininga doon programa ka Boses Leyte, Boses Han Katawhan. Og iyo ini na babatian ha B107.9 ka Boses Radio. And of course, simulcast gyapon ini dito ha Canadian countries. And mga kana, ida ha Ormoc, Kananga, Merida, Isabel, Albuera, ngadto ha Baybay. Pati na gyapon niya dahan third, fourth, kaparte ang third, og fourth and fifth districts. Ha? Ay pinagi ha Dream Radio 99.9. Again, maupay nga kulup. Haatun nga tanan dida. Mayong hapon kaninyong tanan diha. Labi na sa mga taga-barangay Dolores, ha? Mayong hapon kaninyo diha o sa mga taga-barangay Kugon diha sa syudad sa Ormoc, ha? Alright. Ngayon din niya syudad han Tacloban, maupay nga kulup nga danatun 138 nga mga barangay. Ngayon din niya First Provincial District of Leyte nga danatun 7 nga munisipyo din niya First Provincial District of Leyte. Ang iniamo ang Palo, Tanawan, Tolosa, Sugadman, Han Santa Fe, San Miguel, alang-alang ngan Babatngon. Ngan maupay nga kulup gihapon, nga danatun mga tigpamatiha, Second District, Third District, Fourth District, Fifth District, din niya bugos nga probinsyahan Leyte. Ini nga itong programa, nakikita gihapon, din na ha Facebook, nga ha YouTube. Ipinagyan natin pages B107.9. I-search na ito ha. Ngayon, simulcast naman ini, Haka Boses TV Leyte. And of course, radio streaming, ada kita ha B1079tacloban.weebly.com. Okay. Ngayon, kumainan niyo mga Radio Garden app, ada kayong search la on B107.9 Tacloban City. Diday ni iton iyo, Radio Garden app. Okay. Ngayon din na kita natin mga notisya. Natin mga paghingadayan ng mga panhitabo. Adin atun na siring pa dito ane kita hiniha ICC. Kontrobersyal nga ICC. Adun defense dito ni Pangulo Digong, ha? Ni PRRD. Nisiring pa ni Tatay Digong daw, ha? Ang defense nira dito in nananalinguha nga magkaadaon takuno hinbago nga medical examination para hadun anay Presidente Rodrigo Duterte. Yan, ha? So, ang defense team han anay Presidente Rodrigo Digong Duterte formal nga naghangyo hadun International Criminal Court Trial Chamber 3 nga manduhan nga magkadahin bago nga medical examination para masiguro gud ma-determinar kung adun 81 anyos ba? 81 anyos na ngayon ni ano ha? Nga anay leader, anay presidente. Kay leader pa man nga ni niya na ha? Pero anay presidente han nasod Pilipinas kung nagpapabilin ba niya nga baga adag hapon haya igo nga panlawas fit to participate di dahil ng upcoming court proceedings may pagisumpay nga dahil mga ginaligar nga crimes against humanity. Well, di dahil usang pito ka pahina nga pleading nga pitsado hadin Mayo 25 an bago nga defense counsel head nga hi Peter Haynes in nag-argue nga aton dati nga medical assessment amiton ginbuhat durante pa haton pre-trial stage nga kinahanglan ini i-update

0: dida nga nagtitikaharani na iton formal hearings hanhining kaso kontra haiya. So ang defensa amiton nag-emphasize nga iton korte may ada ini responsibilidad nga regular nga panginanoon ang kanan usang akusado fitness to stand trial para masiguro naman ang tinatawag nga due process nga naton patas nga hearing. So, ang filing, amito nagpakita nga itong ICC rules, amito nagtutugot itong korte nga manduhan. Magmanduhin bago nga medical, psychiatric, o kon psychological evaluations kon pagkikinanglanon. So, durante itong status conference kaya ginbuhat din Mayo 27, ang presiding judge nga si Juana Corner ay nagpahayag nga itong korte amo itong nagmando na. Hadun bago nga assessment hangkan Duterte condition o sa tikangan itong trial. Ang korte pwede mag-reappoint hadun dating mga medical experts o pwede luwatin nila mag-designate in bago nga panel of medical experts para magbuhat hanasabi nga examination. So, amad to itong kamutangan yan ha, dito ha ICC, ha? International Criminal Court. Halay naman nga notisya nga aton nasagap. Adon na flag o kon free legal assistance group nga tinatawag inagpahayag liwat adon nira kaandam hin pag-assister adon bago nga gin-establisar nga Truth and Reconciliation Commission inusa daw ini nga independent body nga amiton na may aday ni trabaho hin pag-document ha atun mga iginaligar nga mga panmatay ngan mga violence may pagisumpay hatung kanang gobyerno anti-illegal drug campaign durante hatun administrasyon ni anay presidente Rodrigo Duterte. Well, di dahin usang pamulong anining organization ni nagsiring ay nagsusuportay ni hatun mga panuyo nga bisitahon utro and panginadoon atun mga insidente nga naitabu durante ni nga controversial anti-drug operations. Anining nga flag noted nga ang kanang Pilipinas withdrawal tikang Hanrome Statute e nag-iban ang kanang International Criminal Court ability hinpag-address hadon pipira ng mga kaso kanin pag-imbestigar hadon ikin aligar ng mga human rights violations kanay tabu kataliwan la an aton nasun in mga umiwas tikang hininga treaty. Anini nga grupo yung nagpahayag nga kadamuan hadun mga iginaligar nga mga pagkamatay nga nakadamay pagisumpay ni nga kampanya daw kuno nagbababilin nga undocumented nga nuwaray pakaresolbar nga naton Truth Commission amitun pwede daw kunini makabulig hin pagpreserba adun mga records ngan para may pagawas liwat adun mga facts ano ha nga nagpapalibot hini nga mga insidente. Ini nga flag in nagpahayag yapon ang ira siring pa pagtapod nga ini nga komisyon in makakaghatag adun platform para itong ganang biktima mga pamilya, mga ginaligar ng mga survivors ngan mga testigos para nira baga may pabati adun ira mga eksperyensya ngan makahingya pera hadun ira baga pagkilala an ira mga sinisiring pa losses o mga kalugian, ha? Pagkawara o adun ira baga mga katumod. Ay nako, pastilan. Alay naman nga sumat an government borrowing in Mubusini dito hatun Abril. Ang kanan ato national government borrowing nag-iba nini didahan Abril pre-barely tungan hatun na pag-iban han domestic debt issuance. Sigun penihan baga pinakabaguyan ng data hatun Bureau of Treasury. Hatun mga utang han gobyerno para han hini nga bulan nagtotal. Kanakulaan niya utang ano. Maski pa rin nag-iban. Nagtotalin mga 130.19 bilyones ha kapesos. Bueno, nag-iba ninin mga 66.6%. Tigang hadun 390.06 billion nga naha-record durante han pareho gihapon nga panahon same period last year. Arani 94% han ini nga kandidad amiton na again source tikang ha domestic market nga natun domestic borrowing in mubusin mga 68.2% nga to 122.28 billion pesos nga na kumpune rin ni mainly hadun mga fixed rate treasury bonds nga natun mga treasury bills samtang atun ato naman foreign borrowing ha in mabutin mga 7.91 billion didahan Abril. Nga nagrepresenta rin ni liwat himpaguminto nga mga hin mga 48% compared to the amount borrowed digang han external sources during the same month of last year. Digang han Enero nga dahab Abril ang total government borrowing nahibutang na idoy in 1.13 trillion pesos. Well, this is slightly lower than the 1.14 trillion recorded during the same period during of the previous year. Ini nga kantidad in nag-sering pa nag-account nga dahin 42% ang karang gobyerno 2.68 trillion pesos nga borrowing program para hatun 2026. Adin intended ini pagbuligin pag-finance adun projected deficit, budget deficit nga mga 1.61 trillion. Di na na kukuntin itong billion. 1.61 trillion, ikibalente ini. Nga dahin 5.3% hangkanan aton nasod gross domestic product. Anaton oras mga kaboses, un minuto na ang nakalabay han alasays. Mga notisya ini nga nasagap natin kaboses late, boses hang katawhan. Babalik hi Kuya Bob, kataliwan hinpira nga mga patalastas.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha late. Sa

0: Food tripan nga barato, sulit nga ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
8: Mga kuya o mga ate, ang maupay nga panlawas, importante kaupay. Pag-ataman ang imo panlawas, ipinagin husto nga pagkaon. Igo nga ehersisyo, ngan regular nga pagpadoktor. Pag-ataman ang imo kalugaringon, kay importante ka. Pahinumdum tika nga niyo kuya, Bob Abellanosa. Yours in public service, nga nagsisiring, stay healthy, Tacloban.
9: Anadon oras, 5 minutos na ang nakalabayhan, alas 6. Inin, bueno mo pa yung gabi, haton na nga tanan, ha? Anagay gabi na. Padayang giyapong kitahan aton baga mga notisya nga nasagap yan ang adlaw. Bida, ani na, ha? Manuhulang ko na dahiguan. Tulpo. Kaya di ka good man, ano ha? Maram good. Senador Jingo Estrada, amiton naghangyo ini, hansandigan bayan, nga i-dismiss ining kaso nga plunder, nga i-ginsalawad kontra iya han ombudsman, or alternatively, i-suspend adun niya court proceedings ini, samtangan niya mga sering pa legal remedies, pending pa. Uri nga ni kay pinding pa, pero ato nakalabuso ka na. Stilan. Ay, nako. Dinano sa nga pamulong, iging pagawas yan na lang adlaw. Ang kanistrada legal counsel ay nagkonfirma. Nga ang senador ay nag-file at an omnibus motion ad cotilam. Before the anti-graft court. So, Estrada ay nag-aghat hadton korte nga panginanunin ni Maupay to carefully consider the motions he had already submitted og sa unta magbuhat hin further action kaupod na hinin possible issuance of an arrest warrant. Pero magano magkita? Kaya ito na. May himo. Ma-istudyano diri, ada kay gawas doon. Anwaran tabarist. Ay, nago. Anyway, pag-uri pa ko din eh, kay nanbila muli ni. Mama na doon o sa, ang baga nakagbiyan siya na biyernes, ano ha? Well, ang senador ay nag-mintinar. Nga hiya, amo ito ni title doon ta. Nga mag-avail han nga tanan nga mga remedies provided under the law. Upon na ni din hin pagsalawan in motion for reconsideration. Sering pamaniniya, At akay nakarawat lang ani niya dun kopyahan kanan ombudsman resolution kabahin ni nga plunder case didanahan biyernes hanggabi. Ano ko ba siya? So, limitado na. Upay kong katahimik ano. Limitado na aniya pag-responder, ha? Estrada ay naghangyog yapon ngayon proceeding sunta i-suspend anay until the investigation is fully completed. Iya ay nag-emphasize nga tungod hining due process. Nagkikinanglan nini nga he be allowed, ha? Nga i-exhaust ang nga tanan nga mga available legal remedies ug sa untain maski ano nga coercive measure amo iton ig-imponer. Araw naman kita, dahil ang biyernes nga doon unang nga, ang biyernes pala, nagpiansa nga nini 90,000. Kataliwan lang doon Sandigan Bayan in mag-issue ha doon warrant of arrest in connection luwat in kaso nga involving ha doon iginaligar nga mga kickback nga naabot daw kunuhin 573 milyones ka pesos. Inagalatwara hindi dahil ang kickbackan. His lawyers have likewise sought nga urusaon na lang nga mga kaso. Og sugad man hatun deferment anay hinmaski ano nga warrant of arrest. Kundi ang plunder charge nga ginsalawad ang ombudsman dinan Mayo 28 pending dito ha Sandigan Bayan Division nga amo iton mag-i-issue han warrant of arrest ada kay kanina ginmawas. Ha ilarum han Philippine law and plunder unta is generally generally considered pa naman ini nga waray piyansa non-bailable offense when evidence of guilt is strong. Although, ito nakusado, pwede gihapon mag-apply para henpiyansa, ipinagin usang court hearing. Sano ko ditong hearing ini? Kaya na pamanlangan lo pagkakawas lo. Iba, si baga makag-motion din eh. Pwede ba yan makag-piyansa? O, diba? Ay, nako, politika, politika. Ano ba yan, ha? May ba kita ang istorya? 11 minutos na, nakalabay, analasays, mga kamusis, kumusta ka mo nila, ha? Anaton mga Flores de Mayo, tapos na, ha? Kakulop at mga katapusan, kagabi ang katapusan, anda kaya na, iba na liwat yan, ha? Kita na nga na, di ba kanto kumita, kapag nag-aandam na, papangandaman na, parahan, karnabalan na naman din niya syudad ng Tacloban. Ay, daulay niya, no? Pagiging nanuhon tayo, eh. Nga di kita hinlain nga notisya nga nahitabo dito matag-ob late budoy kala. Tungod hin selos, jealousy, ang resulta ada kay ginpatay. Ha? Resulta ini hing kamatay. Hato niya partner. Former partner nga ni ini, ha? Bida. Ini nga panibugho. Amin ang sinisinga. Silbing lason lang yan. Sa pagmamahalan. Aduh, pastilan. Inusang widow, ha? Amo itong ginpaninig basindawon o nakay patay ini. Hato niya dating partner. Dinahin igin aligar nga siring paman crime of passion. Dito ni may tabuha barangay San Sebastian hamatang oblete. Hadin sabadulay niyan kulup. Amin na naging payag hadun mga police authorities. Ang biktima ging kilala ha iya alias lang ha siling. Ha? Og nasumat nga tipauli na ini sa kayhan dun dipasahing motorsiklo. Didahan mga gin-atake niya paninigbas ang mga alas 3:15 hankulog. Laga daw ano. Anining suspek nga ging kilala laha alias Init. Adagay mainit gud man niya. paninigbas mati ko. Grabe na guling kainit. Ha? Ang suspek nga ging kilala nga alias Init. Usa nga parag-umang ang taga didagyapon nini nga nasabi nga barangay. Ada kay amo ito ni ginaligar nga gintapo ang biktima. Didan usa nga kurbada dito ha may dinahandalan, dito ha may sityo Kapyon. Ang mga investigador nagsiring nga itong sospek. Amo itong sugasugan nga ginhinulat ko nini nga biktima. Usa nini nga tigdala magpakita nga gin siring pa ada kay binanatan niya hadun baga sinising pa ano ini sundang o sansibar ada kay panunundang ini ha kay ruman ano ang biktima nagkada hindamo nga saman didatun iya ulo nga didahan niya liog pasintabi laha itong baga naninihap pa. Mga nag-uuna na, nag-early dinner yan ha. Hindi nga ito notisya. Ngayon, ang biktima na kaya gindeklara rin nga dead on arrival. Ha? Kataliwan lahin nga baga pagpaninigbas. Ang suspect, amo ito nasumat na kinmalagiw. Nga dahil usang haraning kagurangan. O ganin nag-ika-eskapo ini nga manakup. Kundi ang responding authorities naman ang nakarikupo ang kanan biktima lawas didan usa nang baga ligid ang dalan o gagilayon ni ginlansan at dun usa nga manhunt operation. Sigun pa dun baga initial investigation ni nagpakita nga ini nga baga panibugho jealousy. Amo itong sagat-sugan nga amo itong naging motibo haluyuhin nga pagpatay. Ang pulisin at mga kapulisan ni nagsiring nga waray good adak kuno baga makakarawat ang naitabo. Hanasabi nga makakarawat ang suspect hanasabi nga itabo. Nga itong biktima gintapos ang era relasyon. O baga dito na sumakabilang lalaki. Napasingan ito yung ibang lalaki. Ano ha? Mga di ko niya nakakarawat. Ha? Agoy, pastilan niya. Kung nandiray, may pagpinirita. Pamiling niba. Huwag bidagod man ano. Well, ang suspect, ada kay Hauri, nanakup ganti hapon nini. Durante itong follow-up operation din itong kagurangan ha din dito ini magtinago. Apagay na, ada kaya na na iniya na kustudihan kapulisan ag ginlalauman ini nga matubang han kaso nga pagpatay o kun murder. Ang mga authorities nagpapadayad pahin pagbuha tinusagod nga masusi nga investigasyon kabahin ini nga incident. Grabe ano ha? Dalita mo dida ay kamo pagpadara. Ito nga baga panibugho. Panibugho. Silbing lason sa pagmamahalan. Hindi maganda yan. Ha? Ay nako. Hindi naruruya gaya mo. Takip pa ba itun? Kaya itun. Yung mga upe ito, bumun ka nala. Gaano ka man, ha? Ay, nako, pastilan. Buhay nga naman. Anaton oras, 18 minutos na nakalabayhan alasahes at ake baka din na kita. Amo ito natin mga notisya na nga nasagap, ha? Dinihaka boses Leyte, boses San Katawan. makadilot kita han aton lain nga porsyon. An aton, bah, may dalot na aton dito sa mga problema lot ni pakiana. An aton, straight from the heart. Ha? Natural. Kataliwan ini nga mga patalastas.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

All right, mo pang gabi. Atong yatanan mga mga kuya, mga ate. Good evening, atong yatanan. Wherever you might be tonight, managaman na yung panimalay. Hanalan niya na nagmamaneho, mamati uli nga to iyo. O ano pa trabaho, bae nag-OT. O kung bae nag-inusaan ka lang yan na, namamati ni nga itong programa. Anakay, welcome, welcome, welcome. Nga na ni nga itong programa straight from the heart. A program where every pain deserves to be heard. And every soul deserves comfort. Well, anyway, this is your Kuya Bob Abellanosa. Was inviting you, smile kita, let us reflect, love, and heal together. Of course, here in a program straight from the heart. Ngayon, maramdam mo ang pinakamaupay nga mensahe. Hakinabuhi are the ones that comes straight from the heart. Sirik paman, as long as love still wears a smile, I know that we'll be two for the road. And that's a long, long while. Well, it's 31 minutes after 6 o'clock. Again, mo pa yung gabi hatun mga kuya, mga ate, mga kapatid. Yan ang gabi may datalot din di usang surat. Pagtratratarun, usang surat, ngayon share, aniya yan ang baga inaabat. Akin abuhi, i-share nga ni atun kay bangin pamanlaw. May dalot nila iba nga naabat ni hapon ng sugan din eh, na kamutagan. Okay, dita na pailabaon, nga di kita dayon din ng atun surat. Dear Kuya Bob, ako si Dexter, taga Tacloban City. May usa ako nga pakiana nga maihan na nga nagpapabugat hanakon kasing-kasing. I have been in a relationship with someone I truly love. For the longest time, I believed that what we had was genuine and strong. Tinikangan, everything felt easy. She made me feel appreciated, valued, and important. Kada magkaupod kami, nakikita ko o nafi-feel ko na may tao nga karuyag guda akon. Pero hapaglakatan panahon, may usang butang nga nagtikang luwat pagpagiyos hanakon huna-huna. Whenever life is going well for me, everything seems okay between us. Pero kung ako naman ang may pinagdadaanan, kung stressed ako, kung kapoy ako, kung nagkakaproblema ako, kung emotionally drained ako, bagahin nagbabago ang iya pakig-upodha ako. Usahay kulang ang pagsabot. Usahay nakikita ko nga diri ya maram kung paunan no pakikitunguhan niya ang bahinan ako naman. Han
ako naman ang nagaantos. Ayan. Ngandi na ako nagtikang magpakiana. Nahigug ba bagud hiya haakon? O nahigug malahiya haakon basta maupay anakon kamutangan? Ngan waray ako mga problema. Because life is not always good. Diri permi maupay ang kamutangan hanusa nga tao. May mga adlaw nga napapagod kita. May mga panahon nga nalilito kita. May mga problema nga diri natun malikyan. Ngan usahay, kita man ang nangangarap hin suporta. Honestly, nasasakitan ako. Kay diri ko karuyag nga magpakita permi nga okay ako. Ba sila magpapilin ang paghigugma han usa nga tao haakon. I want to be loved for who I truly am. Not only when life is good, not only when I have something to give, but even when I am struggling, confused, or hurting. Salit karuyag ko magpakianahay mo, Kuya Bob. How do you know if someone truly loves you or simply loves you when everything is going well? Am I overthinking this? Or is my heart trying to tell me something I have been afraid to admit? Respectfully yours, Dexter.

mga dito itong mga marasa, no? Pag sinisiring ng as long as it's still okay, I'll stay with you through the years. Well, anyway, 41 minutes after 6 o'clock, mopeng agabi ay mo, Dexter. I'd like to thank you for, you know, sharing your heart with us. Huh? Again, salamat. Kayo, no, naging tinuod ka, naging prangka ka, nga naging tinuod hay mo mga pagbati. Aram ka, Dexter, diri masayon nga aminin nga may mga pakiana kita nga bisan kita mismo nahadlok bumaton. You know what? Aning pakiana medyo masakit. It is such a painful question. Aning pakiana na siling manili? Nahigugma bahiya haakon? O nahigugma lahiya haakon? Basta maupay an akon kamutangan. Wow naman. Mulul, di ba? And maram ka, Dexter. Damo nga tao at may sugad nga pakiana. Hayra kasing-kasing. Pero buti ay la itun may kaisog nga igsumat ini. Sugadan imo gibuhat yan. Well, the truth is anybody can stay when life is easy. Saying pa, when life is easy, I'll stay with you through the years. Madali, di ba? Madali, may gugma. Kung waray problema, kung malipayon ang tanan. Ngan kung waray mga pag-ayat o pagsari, nga siring pa ginaatubang, di ba? But you know, itong tinuod nga gugma, real love is often tested when life becomes makurin. Adagod dida natitistingan, Dexter. Didagod nakikita ang kahilarum hanusa nga relationship. Pero you know, Dexter, before ka magdesisyon nga diri kagud niya hinikugma o sakay tumagsiring, ha? Gusto kaliwat nga imo i-consider in line luwat nga posibilidad. You know, sometimes people become distant. Diri la kay tungod nga diri ra nahigugma aton. Usahay nahihirayuhira kay diri ra maaram kung tipaunan unira atubangon ang kasakit nga inaabot hiton iba. Diri ra eksperto hapaghatag yung tinatawag nga emotional support, di ba? Ngan usahay nalilito liwat ira kung ano iton ira bubuhaton. Aram ka, Dexter, may mga tao nga mahusay humatag in gugma kung masayon o maupay itong sitwasyon. Pero may problema na nga ni, aba daw, nagiging awkward na, nagiging mamingaw, o nahibabaraka nga bangin sayup an ira mayakan. It doesn't always mean
liwat nga inmundang hirapan paghigugmahay mo. Sometimes, nangangahulugan na ini nga, di rihiram maaram. How to love in difficult seasons. However, Dexter, may saluwat nga butang nga kinahanglan mo adaliwat hinumdumun. Love should never require you to pretend. Dili ka dapat mapirit nga magpakita perme nga okay ka bisan diri. Dili ka dapat magtago ang imo kasakit basila magpabili ng gugma hay mo inusang tao. Because genuine love, true love, is not only about enjoying someone's strength. Tinuod nga gugma, ang nakakakita han imo kahuyang ngan nagpapabilin ini gihapon. Ngan inusang healthy relationship, it allows both people to be human.

Okay, folks. Ada kay dinitalo ta puso na naton na programa. Kaboses Leyte, boses han katawhan. Ada kay pinapasalamatan ta giabon naton mga tag-subaybay ni nga programa dinhi sa siyudad ang Tacloban nga nabugos ka probinsya han Leyte. Maupay nga gabi ha iyong atanan. And of course, nga na natin mga ginang may bahay yan ha, nga katong nag-preparan na sa ilang panihapon. Nag-aandam na nira pangiklupon. Okay. Inigyapon na niyo Kuya Bob Avellanosa saying, as usual, take good care of yourself, stay healthy, and stay safe. God bless us all. Bye-bye you.

0: No, crispy pata at chicken skin hanggang sa special pancit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
1: Ahoy! Kidney Care Time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care, nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gyud 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: That song was brought to you by
8: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sara.
9: Red Horse Beer, inuman wisdom.
10: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
9: Tama, Red Horse Beer. Sarap, sulit.
11: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: B-1079.
13: Light and easy on B-1079.

0: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
6: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
7: Ayaw hulat nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
8: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
10: The station that resonates with your lifestyle.

0: Dayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: We're all in this together. Yan nga po'y awitin from High School Musical. Are we all in this together, mga kapatid?
1: Tama na yan.
2: I'd like to remain silent, Your Honor.
0: Wow. You wanna go quiet together?
2: Let's be quiet.
3: Uh-huh.
2: Ang ating pong unang tugtog ay awitin ni Elton John, at ang kanyang titulo ay
0: Crocodile Rock.
4: Rock and roll.
2: Hindi po Crocodile Tears.
0: Mm-hmm.
2: Mga kapatid, magandang umaga po sa ating lahat. Bayang minamahal, gising na ba kayo?
0: DJ ay gising na. At malamang kuyat. Dahil marami pong nahirapan umuwi kahapon dahil maulan. Apakahahaba ng pila po.
2: Yung mga nag-post po, mga kapatid, na stranded
0: mo.
2: At na, umuwi pong luhaan dahil nga basang-basa, pagod na pagod po. Dumaan po sa matinding temperatura, init ha, maalinsangan, sabay ulan po ng malakas, walang masakyan. Yun, umuwi po mga kapatid na malamang masama na po ang pakiramdam. Pero malamang din babangon today para po obligado pa rin pong maghanap buhay. Dahil
0: correct.
2: Kailangan natin kumayod.
0: Tama.
2: Magsipag tayong lahat. Sa habang, ikaw umunlad ng bayan.
0: Tama, habang malamang ang iba, karamihan sa mga leader ay tulog pa. Naka-comforter pa yan, nasa malalamig nilang kwarto. Tayo pong lahat gising na para magtrabaho.
2: Ano po din mga kapatid, ano po, madaling araw pa lang po, naghahanda na po sa ating pong trabaho. And we say thank you pa rin sa lahat ng ating mga kasamahan sa aming pong himpilan. Na araw-araw din pong gumigising ng pagkaaga-aga at nagpapagal para ho itaguyod ang ating pong himpilan at ang ating misyon na makapaglingkod po sa inyo. So magandang umaga po sa ating lahat, sa mga uri manggagawa at sa mga senior citizens na ating mahal na mahal. Lalo na po mga seniors na obligado pa rin pong maghanap buhay kasi nga po may mga umaasa pa rin po sa kanila. Yan mga kapatid, mga obligado pong maghanap buhay kasi po walang pambili ng kanila pong pagkamahal na maintenance medicine. So good morning po sa inyong lahat. So baby
0: magandang
2: girl,
0: morning.
2: Good morning ulit sa iyo.
0: Magandang morning po ulit sa inyong lahat mga kapatid. Samahan nyo kami, apat na oras pa rin po ito ng ating programa. Sa dulo ng programa natin, syempre yung ating pampagood vibes, uh-huh. Happy hour.
2: Uh-huh.
0: Pero syempre itong mga unang oras, alam nyo na. In between, may mga birahi dyan. Hindi mawawala ang mga birahi natin ngayong umaga. Simula mo na, partner!
2: Aba, ewan ko sa'yo. Ang ganda-ganda ng gising
0: ko, sisirahin
2: mo. Ang sinasabi ko,
0: birahi ng kante.
2: Sisirahin mo na naman. Sandali lang, ha? Opo, mga kapatid, kahapon po meron tayong napagtagumpayan na 6,000 piso para po sa tatlong anak ng isa pong nagkakasambahay na nag-aaral, mga kapatid. Ano po, siya ay taga Pasig City. Okay, so mamaya po meron tayong update tungkol dito. And also yung pong ating napagtagumpayan na misyon doon sa Maasin, Southern Leyte. Accomplished na po yun. Muli po salamat sa inyong lahat. At yun din pong ating natulungan dyan sa taga Batangas ba yun? Sa may bandang Lubo, Batangas. Ano po, atin ding aalamin kung nakabili na humo siya ng mga gamot ng kanyang ina. At yung pong pag-aaral po ng kanyang anak ay atin din pong tutulungan kung sakasakali po na nakapagpadala na siya ng kanyang preba doon po sa kanyang mga ikinuwento po sa atin. Si Aiza Peñoso ng Upper Lubo dyan sa Batangas. Okay, so today, kami pa rin po yung naghahanap po ng ating po mga deserving na mga winners po para sa ating What's On Your Mind chance to win minimum 2,000 pesos. Parandam po kayo sa amin.
0: Yes, simple lamang po ang gagawin mga kapatid. Pwede po kayo mag-message ha sa 105.9 True FM Facebook page. Pwede rin po sa aking Facebook page na DJ Chacha. Ilagay nyo lamang po dyan yung Bible verse na ibigay sa atin kahapon for the daily bread at kung saan nyo po gagamitin etong 2,000 piso galing po sa ating mga happy anonymous. At malay today is your lucky day. Baka ito na po ang araw kung saan kayo ay mabiyayaan ng ating Happy Anonymous. Nagsisimula po tayo sa 2,000 piso parati. At depende pa po yan. Dito sa napapakinggan ng kwento ng ating mga Happy Anonymous.
2: Meron so yung mga isa, no? 27,000 ba yung inabot?
0: 35.
2: Nabigyan po ng pang tuition one semester ng kanyang
0: 17,000.
2: Anak, right? 17,000 pesos. I'm sorry. Okay, sige. So, mga kapatid, ha, muli po, welcome po sa ating pong programa. At sa gitna po ng lahat ng mga negatibong balita, ingay sa politika, problema ng bayan, ano po, tayo pa rin po naka-focus po sa ating mission to serve the people, lalo na yung pagiging tulay po sa mga taong nangangailangan at mga tao pong bukal ang kalooban na tumulong po sa kanila. Mahal na Panginoon, salamat po muli sa aming pong pagising today. Panginoon, salamat po sa pahiram na buhay. Lord, nahihirapan kami bumangon. Marami pong aming mga nararamdaman sa aming katawan. Minsan po o madalas, masakit po ang aming ulo. Ang dami po namin hindi na pumawari na mga karamdaman. Pero alam po namin, Lord, na kayo po'y nandidiyan. At siya po namin gabay sa aming pong pagising today. Kaya muli kami dumudulog sa inyo. Alagaan po ninyo ang lahat ng mga nakatatanda at may mga iniinda na karamdaman sa kanila pong pangangatawan. Panginoon, kayo na pong bahala sa amin. Yakapin niyo po kami at gabayan. At tutungan pa po ninyo ang aming pong buhay para po sa aming mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, pagbalain po ninyo ang lahat ng mga uri manggagawa na muli pong haharap sa hamon ng trabaho today. Biyayaan niyo po kaming lahat ng lakas na pangangatawan pa rin to be able to accomplish ang aming pong kanya-kanyang pagmimisyon. Alagaan po ninyo ang mga taong ang galaw sa mundo ay patas. Lord, ang gulo po ng aming bayan. Nag-aaway-away po sila. Ang dami po nilang kung ano-ano po ang mga sinasabi. Kung ano-ano po ang aming mga napapanood. Hindi na po namin mawari, Panginoon, ano ito nangyayari sa aming bayan. Sa pagsubok na ito, muli kaming sasandal sa inyo pong gabay at patnubay. Kaya na pong bahala sa kanila, dear Lord. At muli, kami po'y pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ng mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
0: Amen. Amen.
2: Amen. Indeed. Hallelujah. Praise God. Oo, kahit na masakit ang ulo, bangon pa rin po tayo, no? Kasi hindi mo na mawari itong panahon, girl.
0: Oh,
2: kaya ako, aminin ko, madalas na tayo ay medyo, kumbaga, umaari lang, tumawag ka, di ba makakapasok. Kasi mapakiramdam. Pero tuloy pa rin po tayo, ha? Kasi nga meron tayong mga mission today. Okay, so, birahi girl.
0: Oh, eh ano ba? Ano bang bibirahi natin dito?
2: Kahapon ka pa nang gigigil eh.
0: Hindi naman, pero...
2: Kung ano sinasabi mo, sabihin mo ngayon.
0: Eh, nag-i-expect ako kahit pa paano may gagawin na silang trabaho kahapon.
2: Sino?
0: Eh, wala pa rin.
2: Sino?
0: Mga senador natin.
4: Sino to?
0: Oh,
4: sino
0: drama doon? Pa rin. Ano nangyari kahapon?
4: Sino?
0: Hindi na natapos-tapos na drama.
2: Alin?
0: Hindi na nga ako nagulat sa nangyari. Pero nadismaya pa rin kahit papano. Kasi nga naman, hindi ba yung mga dapat inuuna nila na mga importanteng bagay na sa kapakanan nga po sana nitong ating mga kapwa Pilipino, hindi na naman po nangyari. Hanggang kailan ba ang drama dyan? Hindi ba sinasabi mo nga kahapon?
2: Hindi ko ba naiintindihan?
0: Ano?
2: May inarestong miyembro ng Senado.
0: Oh, may inaresto nga. Pagka may inaresto, tigil ng trabaho? Ganun ba yun?
2: Eh, kinakailangan ng pakikisampatya.
0: Dumaan naman ang due process, hindi ba?
2: Mm-hmm.
0: Tama naman yung dinaanan.
2: Mm-hmm.
0: Pag ordinaryo manggagawa ba, pag may naaresto dito, titigil din tayo sa trabaho, halimbawa.
2: Dito sa atin?
0: Dito sa atin. Di ba tuloy pa rin naman? Wala ngang force majeure sa trabaho natin eh. Kahit gano'ng kalakas ang ulan, kahit gano'ng kainit, kahit may nararamdaman,

0: wala, nawala sa, nauwi sa wala ang paghihintay mo. Mga bandang 7 PM o 7:30 yata. Don't tell me hindi ka nadismaya. I'm sure ikaw din. Hindi ka nagulat for sure. Pero ako ay, siguro nagulat ako dun sa part na may ibababa pa ba yung mga pinagagagawa nila dyan. Linggo-linggo na lang, hindi kayo natitigil sa mga litanyahan nyo at drama ninyo. Tama na po, nagsasawa na kami, tigilan nyo na.
1: Matulog pa sila, ulitin mo yan mamaya.
0: O sige, mamaya ulit.
1: Ulitin mo yan mamaya, girl. Oo, tulog pa sila.
0: Pagkatapos makakakita ka nung ang hahaba nung pila. Alam nyo, sa totoo lang, Linggo nakita ko na yun eh. Linggo na mga bandang alas 6 ng gabi. Hindi pa rush hour yun. Paano pa kagabi na rush hour na? Nakita ko nakaabang dun sa busway yung iba. Uuwi, galing ng trabaho. Sila yun ang pinoproblema nila. Kayo dyan, ano bang pinoproblema nyo? Ano?
1: Alam mo,
0: sumagot kayo.
1: By the way po, no, sa lahat ng ating mga takapakinig, on record po 'yan na kami tumatawag sa mga miyembro ng majority senators para po sa kaukulang panayam. Oo, on record po 'yan, marami po kaming resibo diyan. Okay, at anytime po kung sila po'y papayag, kami po'y malugod na magbibigay po ng panahon para sa kanila na sumagot po sa ating mga katanungan. Kasi yung iba nagtataka daw po, ba't din yung interview? Anyway, yan po ginagawa po ng aming staff dito. And also, kami po'y tumawag na rin po no, kay Attorney Poa para po sa kaukulang din pong panayam sa kanya para po may paliwanag yung kanilang tugon dito po sa impeachment complaint na inihain laban sa Vice Presidente. At siya po ay tumugon po ng mahinahon, ano po, at magalang na sabi ho niya, hindi pa daw ho sila papayag sa anumang pong panayam. Sa takdang panahon daw po, sila mag-aabiso po sa atin at ginagalang po natin.
0: And we appreciate him, at least sumasagot pag hindi talaga po pwede, di ba?
1: Okay. So ngayon, mga kapatid.
0: Sige.
1: Ito, ito muna, ha? Asa na ba ako? Andito pala ako sa estasyon, ano ha?
0: Oh,
1: ito
0: sige.
1: Lang po, kayo hong mga nagmamanay ho ngayon ng sasakyan, salamat po, may rollback daw ho ngayon, malaki-laki, no? At kahit papaano po, ito ho ay relief din po sa atin. Kahapon din po, may mga nagpost doon sa walang silbi na mga waiting shed sa Quezon City. Ito na ho yung sinasabi po natin, no? 18 milyon siya ng isa niyan, meron pong 22 million dyan. Pero meron po mga nag-post na kung walang silbi ito, mga waiting shed na ito. Kung antindi ng sikat ng araw, babad ka sa araw. Ang lakas ng ulan, basa ka sa ulan. Kasi nga po, hindi ko maintindihan kung sino ho ba mga nag-design ito at kung bakit po na humantong yan sa ganyan pong uri ng proyekto. Pagka mahal-mahal, hindi mapakinabangan po ng ating mga kababayan. Anyway, muli po ano, sa mga panahong ito, ikaw na Pilipino na nagpapagal, palagay ko naman hindi ho ikasasama ng loob ng ating mga kagalang-galang ng mga halal ng bayan na maghayag tayo ng ating damdamin. Huwag na ho natin pansinin yung mga saradong kaisipan. Yun ho bang kahit na po ano ang mangyari, ano ang gawin, ipagtatanggol at ipagtatanggol ang klarong mali. Hayaan na po natin yun. Kasi sila ho siguro, mga kapatid, ay meron din sariling kadahilanan at for whatever reason, igalang na lang po natin yun. Ang punto lang ho natin ngayon, mga kapatid, para bagang sumosobra na, di ba? Sabi nga ni Baby Girl dito, sobra na. Sobra ng kahihiyan ang ibinibigay sa isang institusyon. Pero more than that, yung pong kahihiyan sa atin. Para bang talagang walang hiyaan na ito, as in wala na ho silang pakialam. Ang importante po lamang sa kanila ay ang kanilang mga personal na mga interest. Klarong-klaro. Sige, sa oras na 22 minutes after 6 o'clock, ito po'y patikim lamang, ha? Klaruhin ko lang ito. Kahapon, mga kapatid, in fairness naman, whether you call it sumama, ha? Hinuli, inaresto, si Ginoong Jinggoy Estrada, ako, I have to give him credit na kahit na po nang gagalaiti yung kanyang Senate President, na naman po, di ba? Doon sa kanya panggigigil na hindi po maipatupad yung arrest warrant, nagkusa na lang po si Senador Jinggoy Estrada na sumama. Ano man pong tawag doon? Siya ba inaresto? Nagkusa pong sumuko? Okay na yon. At least wala pong nangyaring anuman pong physical na mga usapin. Nagkaroon ng tensyon, yes, pero siya po'y sumama ng

0: voluntary na lang po. That is actually sa amin sa mga wariwara, darayawang good kaupay. Yan po, sa akin lang po, kahit papaano, kapuri-puri po yan. Okay? Ilagay lang po natin sa tamang perspective yung nangyaring yan. So, mga kapatid, bago siya ho umalis ng Senado, binigyan pa siya ng pribilehiyo na makapag-press conference, wala lang tanungan, makapag-statement. Hindi po ibinibigay yan sa pangkaraniwang inaakusahan na mga nakagawa po ng paglabag sa ating batas. Pag nakahuli ka na snatcher, maliban sa binubugbog ka agad ng taong bayan, o kaya nakahuli ho sila ng shoplifter, o nakahuli po sila ng murder suspects pamamagitan po ng arrest warrant, hindi siya sinasabihan na sige, papatawag muna ako ng police press corps, mag-press kong kamo. Walang ganun. Yan po'y pribilehiyo na ibinigay kay Senator Jinggoy, ha? Bilang kahit papaano po naman po'y pagkilala sa kanya pong posisyon. So hinayaan muna siya na mag-statement. Okay? Doon lamang po sa kanyang statement na sinasabi na siya daw ho'y tinangkang kausapin para daw ho iwanan ang ika niya ay independent majority. Hindi daw siya pumayag. Ang kapalit daw ho nito, mga kapatid, ay sinasabing pagbabasura ho sa kanya mga kaso. Ang akin po lamang dyan, kung yan din po ipapangalanda ka nila Alan Peter Cayetano, pangalanan nyo. Yun po ang sa akin. Para ho magkaroon po ito ng sandalan, magkaroon po ng mukha itong alegasyon na ito. Otherwise, yan po'y magiging claim lamang. Okay, kumbaga, depensa na lamang o pangangatwiran. Pero yung pong ating pong, with all due respect, na panawagan, pangalanan po ninyo. Yun po sa akin lamang. Ha. Pero eto ha, sa kanyang binabanggit, mga kapatid, na hindi daw po siya tatanggap ng sweldo at sinabihan niya yung kanyang staff na huwag tumanggap ng kanyang sweldo, ay salamat din po naman. Pero hindi na po kinakailangan pa ng ganong instruction. Kasi po, ang kanyang kasong kinakaharap ang kapatid ay usapin po ng plunder. No? Ito po ay Republic Act number 7080. Yung pong crime of plunder. Uulitin ko ha, ito po ay akusasyon pa lamang. Kaya nga, ang kainaman po dito ngayon, yung proseso po dadaanan at sabi nga niya, siya po ay... Ha, gagawin ang lahat ng kaparaanan para ipagtanggol ang kanyang sarili for the third time. In this particular case nga po, na panibagong kaso po ng plunder, tama po naman yun, no? So ngayon, mga kapatid, ano ba ang isinasaad dito po sa suspension and loss of benefits provision ng naturang batas under Section 5? Basahin po natin to, ha? Suspension and loss of benefits. Any public officer against whom any criminal prosecution under a valid information under this act, in whatever stage of execution and mode of participation, is pending in court, shall be suspended from office. Should he be convicted by final judgment, he shall lose all retirement or gratuity benefits under any law. But if he is acquitted, he shall be entitled to reinstatement and to the salaries and other benefits which he failed to receive during suspension. So, sa wikang Pilipino, sinasabi po dito, lahat ng kanyang, kapag siya po ay na-convict with finality, lahat na po ng retirement, lahat ng benepisyo, ay hindi niya po matatanggap under the law. Pero kapag siya ay na-acquit, ha, siya po ay maibabalik sa kanyang posisyon kung saan siya na-suspend kasama na ang mga sweldo at ilang benepisyo na hindi niya tinanggap habang siya ay suspended. So, automatic, di ba? Kung ikaw ay suspended muna ngayon, kung ikaw nahaharap sa kasong ito, automatic din na hindi ka muna dapat tumanggap ng iyong salaries and benefits. Yan po lamang po pagkaklaro. Alright, so para ho maliwanag lang yung ating pong punto ko dito. At ako po ay nakikiisa dito po kila Senator Estrada sa panawagan na bakit sila lang? Bakit mga senador lang? Nasaan na ang mga congressman? Good point. Very good point. Yung ombudsman natin daw nag-iimbestiga. Pagkatapos daw nito, meron pang ilang susunod. Senador na naman ba ito? Nasaan na yung mga congressman? Nasaan na yung mga contractors? Nasaan na yung mga sinasabing, frozen na yung mga assets? Nasaan na itong mga mambabatas na ito na noon pa man po tinutukoy na rin sa mga naging mga pagdinig either in the Senate, doon po sa ICI na yan, at maging sa ombudsman. Mismong ombudsman sa isang press conference nagbanggit na po ng mga pangalan ng mga congressman. So palagay ko po may punto rin ang ating mga kagalang-galang ng mga senador na naharap ngayon sa gatupong uri ng pagsubok at reklamo. Bakit sila lang? Kasi nga naman, hindi lang po mga kapatid, mga senador ang sinasabing dawit po sa pinakamalaking skandalo ng korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya yung sinasabing investigasyon ng Blue Ribbon Committee, huwag ng subcommittee. Buong committee na kung kayo pa rin pong may hawak dyan sa majority na yan. Buong committee na. Patawag nyo itong mga hindi pa po humaharap dyan. Si Manny Bonoan ngayon, naka-hospital arrest. Right? Pero sana din po dapuan siya ng kaliwanagan po ng kaisipan. Sabihin niya na lalalaman niya. Sabihin niya na po ang lahat ng alam niya. Hindi po ba? Kasi hindi mangyayari din po ito. Kumbaga, kung wala pong bas-bas ng mga nakatataas. Ano na nangyari kay Amena Pangandaman? Ano na ang nangyari kay Adrian Bersamin? Kay Jojo Cadiz? Kay Trygive Olaybar? Maynard Ngo? Mga kapatid, ito hong mga sinasabi po na mga nababanggit na pangalan. Ang tanong, kailan po dadapo sa kanila ang pakpak ng hustisya?
1: Halika

0: abangan sa aming pagbabalik.
1: News 5!
2: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
3: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
4: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
5: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapel puro kontrabida pero hindi ko nakakalimutan magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
6: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
5: Hello!
7: Hey, fun. 1, 2, 3, 4
5: again.
7: 1, 2, 3.
8: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
9: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinain ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga

0: Chiswing ba yan? Di ka nagsishare, ha?
1: Naku, baby boy. Sarap talaga ng cheese ring eh. Paborito ko talaga to, bata pa lang ako.
0: Oo naman, iba talaga ang cheese ring. Yung sobrang cheesy na may tamang tamis.
1: Parang ikaw lang, baby.
0: Ang sarap talagang balik-balikan.
1: Naku, ubos na. Palibre naman ako ng cheese ring, baby.
0: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough. By Regent.
2: True FM.
3: Majority Leader.
0: Thank you, Madam Chair. Alas 8:30. Alas 8, alas 6:34 na. At ang ating pong tamang oras atin sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Salamat ng marami dahil mas gumanda ang ating Tuesday morning nang dahil sa Boss Mastery Coffee. Thank you! Mamaya po ating pag-uusapan itong sigalot na ito dyan po sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sa lahat po ng ating mga suki po, bagamat nauumay na ho kayo siguro sa mga pangyayaring ito, pag-usapan pa rin po natin para tayo matuto. At nasa ganun po, maging bahagi po ng boses para po tayo manawagan na nga po. Sorry, mukhang untenable na ho talaga. Ito pong leadership ni Alan Peter Cayetano. Sobra na po.
3: True.
0: Mamaya pag-uusapan po natin yung mga kapatid. Samantala, ito na nga po ang News 5. Sa 105.9, 2FM, RPTV, 1PHTV, 5 at maging sa 2FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importante yung balitang dapat yung malaman. Ako po si Ted Filon.
4: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: At ngayon po sa ating unang-unang balita, ngayon pong ikalawang araw po ng Hunyo 2026, Himas Rehas na sa Quezon City Jail, male dormitory, si Senador Jinggoy Estrada matapos nga pong sumuko sa kasong pandarambong kaugnay po ng umano'y kickback sa flood control projects. Alas 8:30 po kagabi nang dalhin siya sa kulungan. Galing po yan sa Sandigan Bayan. Siya po'y voluntaryong sumuko. Matapos nga po maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan sa kaso niyang plunder o pandarambong. Ito nga po'y may kaugnayan pa rin sa 543 milyon pesos na kickback umano ng senador sa flood control projects na dawit na dati na ho niyang itinatanggi bago siya sumuko. Hinilin pa ng kampo ni Estrada na ibasura ng Sandigan Bayan ang plunder at graft cases laban sa kanya. Una nga pong nagpiansa si Estrada sa kasong graft pero walang inilaang piansa sa kasong pandarambong.
5: Hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso.
0: Yan po ang tinig ni Senador Jinggoy Estrada.
4: Samantala, nabastusan naman po ang ilang miyembro ng minority bloc nang patayan daw sila ng ilaw at wifi sa plenaryo. Alas 5 ng hapon dapat po ang simula ng sesyon sa Senado kahapon, pero tanging ang 11 miyembro lamang ng minority bloc ang sumipot sa trabaho habang absent ang lahat ng taga-majority bloc. Ayon po kay Senador Raffy Tulfo, ginawa raw ito dahil hindi sila nakiisa sa panawag down ni Senate President Alan Peter Cayetano na i-boycott ang pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Kaya ang siste, hindi natuloy ang sesyon at pinauwi din kalaunan pati ang ilang bisita ng Senado na dapat ay dadalo sa deliberasyon ng plenaryo.
6: Just because meron isang kasamaan kami na sinusunod lang kung ano yung rule of law, kailangan siya mahuli, i-serve yung warrant, gusto niya pati kami mag-boycott. Isa pa, pinatayang kami ng aircon. Pinatayang kami ng internet, pati yung CR, aircon sa CR, pinatay na rin. You see? Ganun ba kababaw?
4: Yan nga po ang tining ni Senator Raffy Tulfo.
0: Nakita niyo yun? Pati CR may aircon? Ano pa bang benepisyo ang gusto ninyo Diba? Sa mga kagalang-galang natin ng mga mambabatas. Ano pa bang kulang sa inyo?
4: Oh, ngayon ko nga lang din nalaman na may aircon ng CR nila.
0: Diba? Saan ka naman nakakita ng ganong benepisyo, Aaron? At sino nagbabayad ng kanilang electric bill? Eh, sino pa kung hindi ikaw? Hindi po ba? Ano pa ba ang gusto ninyo? Samantala, pinabulaanan po naman ni Senador Raffy Tulfo ang akusasyon ni Senador Jingo Estrada na pinepressure siyang lumipat sa minorya. Bago sumuko po sa kasong pandarambong, humarap po sa isang press con si Estrada. Giit niya ilang ulit daw siyang inalok na talikuran ang majority block kapalit ng pagbasura sa kanyang mga kaso. Pero ito yung kanya rin pong hindi tinanggap. Pero belta po ni Tulfo, parang baligtad daw ang nangyari. Hindi hamak daw na mas kaunti ang minorya, kaya bakit sila ang inaakusahang nanggigipit?
5: Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. Ngayon kung tatalunin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata.
6: Kung tutusin, kami dapat ang gigipitin kasi kami ang minority. Kami manggigipit sa majority. How can that happen? Outnumbered kami para manggipit sa kanila.
0: Yan po ang sunurang tinig ni Senador Jingo Estrada at Senador Raffy Tulfo.
4: Nakasagutan po sina Senate President Alan Peter Cayetano at Interior Secretary John Vic Remulla nang tangkain ang mga operatiba na ihain po ang arrest warrant laban kay Senator Jingo Estrada sa Senado kahapon. Hindi pumayag si Cayetano na arestuhin si Jingoy sa loob ng Senate compound. Dito na siya sinabat ni Remulla at pinaalalahanan tungkol sa naging pagtaka si Senator Ronald Bato de la Rosa nang subukan din siyang protektahan ni Cayetano mula sa mga otoridad. Pero hindi nagpatinag si Cayetano na ine-escortan si Jingoy hanggang sa pagsuko nga po nito sa Camp Crame.
3: Sir! This is the Senate.
4: Yan nga po ang naging sagutang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla at Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Samantala, mga kapatid, sa ilang pang mga balita, nagbitbit naman ng mga maleta ang kampo ni Vice President Sara Duterte nang maghain ito ng tugon sa kinakaharap nitong Articles of Impeachment. Laman niyan ang mga dokumento kung saan nakasulat ang sagot ng bise sa kanyang impeachment. Ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa mga kahilingan nila ay ang pagbasura nga sa naturang Articles of Impeachment. Kanila din pong kinwestiyon ang constitutionality ng impeachment proceedings at ang pangangalap ng ebidensya ng House Committee on Justice. May hanggang Lunes o June 8 naman ang House Prosecutors para po mag-reply o sagutin ang naging tugon ng kampo ng Vice Presidente.
7: Eh, meron ngang infirmities yung naging proceedings. That's why we feel that it warrants dismissal. Also, we have raised our objections on the alleged pieces of evidence, no, against the Vice President. By the way, that sinasabi nga natin, and we have to reiterate, yung mga pieces of evidence na yan ay hindi naman naka-attach sa original complaints. And itong mga pieces of evidence na to ay nakalap lang, no, noong ongoing yung proceedings ng Committee on Justice and after we have filed answers. So to us, you know, this goes into basic tenets of due process. And sana ma-dismiss, no, itong articles of impeachment laban sa kanya. But kung ano man na mangyari, handa naman kaming depensahan.
0: Yan po ang tinig ni Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ni VP Sara.
4: Samantala, umakyat na po sa 17 ang kumpirmadong nasawi sa pagguho ng isang gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa BFP Central Luzon, na-recover nga po ang 17 biktima pasado alas 4 ng madaling araw kanina. Dalawang hiwalay pa na bangkay ang na-recover din ng mga otoridad kaninang madaling araw. May nakuha rin 10 alagang aso mula po sa pagguho. Sa ngayon, 3 pang biktima ang patuloy na nawawala at pinaghahanap ng mga otoridad.
0: Nga po ang trahedya din, mga kapatid, ano po, na nangyari dyan po sa lungsod ng Angeles kamakailan po lamang. Habang patuloy po nangyayaring trahedya sa Senado. It's a tragedy. Samantala, alas 6:43 na, may tanong po ang inyong lingkod. Gawin natin 6:42, Aaron. Ayan. Oh, medyo late ang ating reloj sa ating television. Paki-adjust na lang. Adelantado itong isang ito. Uulitin ko, may tanong ang ating pong programa sa inyong lahat. Pilipinas! May reseta ka ba?
4: Nako, kung oo po ang sagot sa tanong na yan, dalhin po ang inyong mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang World Class Rhea Generics na gawa ng World Class Pharma Experts. Katulad po ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lindbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
0: Mga kapatid, gamot nga po sa mga nahahigh blood, ala eh, World Class. Gamot po sa mga mataas ang sugar, World Class. Gamot sa high cholesterol, aba, World Class.
4: Para sa World Class medicines, kapag may reseta ang doktor.
0: Mga kapatid, wala na pong iba. Piliin lamang ang World Class, piliin ang Rhea Generics.
4: Rhea Generics, tunay na World Class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Señor Iñaki Garcia, buenos días, señor.
8: Good morning.
0: Sir JB Garganer, aga rin gumising. At si Manong Tos Almarsan, good morning.
9: Good morning.
0: Maganda umaga rin sa ating mabait na coach, ha? Yung music coach nitong aking mga apo, good morning sa iyo. Thank you, sir.
8: Good morning!
0: Salamat po na marami. Salamat po ng ating mga tropang kailanman ay hindi pumapalya. Sa lahat po mga kapatid na laging kondisyon ng katawan, ano man po ang takbo ng panahon, hindi sinasabihan ng excuse me, bigo ka na naman ba, hard starting palyado? Ito ang para sa iyo, bagsik ko. Bravo Food Supplement po, men. Di ba nga masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement po, men. Ang bagsik mo.
10: Vroom vroom. Mapapa. Bravo. Kitilig yan.
0: Yes. Mga repa, huwag palampasin at sayangin ang sarap ng buhay. Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ha? Ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ilang pang balita, agad-agad susunod na!
11: Airport na kami, saan ka na?
12: Welcome to our baler.
13: This is our chance to reunite.
14: Ready na ba kayo sa magic ko?
15: I see you.
16: Pinoy Microdrama is here. And it's big on the fields. Big on Microdawa.
17: Hello po.
18: Ikaw ang mga ano?
16: Big on Microkilig!
19: Naman mo kayo sumibangon?
20: Ay, miss na!
16: Big on Microsuspense!
21: Makakabuti kung bulag pa ang kasama ko.
16: Big on
22: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
23: Kaya gagawin ko ang lahat para sa aking napong tato.
16: Microdrama is big on Signal Play.
24: Wanted sa radio, kasama si Idol Raffy Tulfo, alas 2 ng hapon.

0: sa Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
1: True FM.
2: True FM.
3: Balikan po natin mga kapatid ang mga balita sa lalawigan. Patay pong isang babae matapos pagbabarilin habang nakatambay sa isang tindahan dyan po sa Cotabato City. Dead on arrival sa ospital ang biktimang si Marian Manya o Manzanares. Sa inisyal pong investigasyon, riding in tandem ang nasa likod ng krimen. May pangunahing motibong iniimbestigahan ng mga pulis. Kabilang po dyan ang love triangle at personal na galit. Nanawagan din ang mga pulis sa sino mang may impormasyon kaugnay sa kaso na agad na makipag-ugnayan sa kanila.
2: Samantala po naman, dalawa ang patay habang anim po ang sugatan nang bumangga sa puno ang sinasakyan nilang MPV sa Pagudpud doon sa Ilocos Norte. At ayon sa investigasyon, pawang mga misyonaryo po na galing sa Kawayan Isabela ang mga biktima. Patungo sana po sila ng Paway Church nang mangyari nga ang sakuna. Nawalan na po ng kontrol ang driver sa pababang bahagi po ng kalsada. Pareho pong senior citizen ang namatay. Patuloy po namang nagpapagaling sa ospital ang anim na sugatan.
3: Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ang kanyang pamangkin sa Tigbawan sa Iloilo. Sa investigasyon, bigla na lang pumasok ang suspect sa bahay kung saan nadoon ang kanyang tsuhin at sinaksak niya ito sa balikat. Hindi naman sila nagkaroon ng alita noong mga oras na iyon. Nagpapagaling sa ospital ang biktima. Arestado po ang suspect na napag-alamang lasing. Lumalabas na may sama daw ng loob ang suspect dahil daw sa pambubuli ng kanyang tsuhin. Nagkaroon na ng aregluhan ang magkabilang panig.
2: Ito ba talagang napulkom ito nagsorry o LTO? Nagsorry po sa LTO ba ito o napulkom? Anyway, nagsorry daw po yung moto vlogger na makailang ulit na nagpost ng video sa humaharurot po na humaharurot sa kalsada. Talagang napol kong nagsorry. Okay. Sa video nga po, nakuha po sa Marilaki Highway sa Tanay Rizal, kita pang tila iniiwasan ng vlogger ang isang pulis. Sa isa pa home video ng rider, kita umabante ang rider kahit na naka-red light at sinita ng Highway Patrol Group Officer. Naglabas po ng shocker's order ang LTO laban sa rider. Posible po daw po itong managot sa kasong reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Ang kanya pong lisensya ay suspendido na ng 90 días. Nagtungo siya ng napulkom. Bakit? Dahil sa mga pulis yung sumaway sa kanya na hindi niya sinunod. Okay.
3: Samantala, sa iba pang balita, nabisto pong isang bahay sa Look, Occidental Mindoro na ginawa daw laboratorio ng shabu. Nasabat po sa lugar ang mga container at kemikal na ginagamit sa operasyon. Arestado pong dalawang caretaker ng lugar. Ikinanta din nila ang mastermind daw sa likod ng operasyon. Mm-hmm. Ayon sa mga pulis, umaabot daw ang kanilang mga ginagawang produkto sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Na-turn over na po sa PIDEA ang mga nakumpiska sa laboratorio. Maharap naman ang mga naarestong caretaker sa kaukulang reklamo.
2: Samantala po naman sa oras na 50 minutes now after 6 o'clock in the morning sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan. Epektibo po mamaya 6 a.m. o ngayon na po ito ang malakihang bawas singil sa produktong petrolyo. Ngayon po umaga ay mas mura po ng 4 na piso at 76 centimos per liter ang gasolina. Lagpas naman 9 na piso, di pa ginawang 10 pesos ha. Opo, ang bawas po sa per liter ng diesel at halos 11 pesos po naman ang rollback sa kerosene. At ayon po sa DOE, nakabate po sa pandaigdigang galawan ng presyuhan ng produktong petrolyo ang sinasabi pong dahilan ng naturang rollback.
3: Sa kabila naman po ng rollback sa gasolina, magkakaroon po ng dagdag singil sa liquefied petroleum gas o LPG. Ayon po sa Department of Energy, may dagdag na 3 piso at 41 sentimos sa kada kilo ng LPG ngayong buwan. E bakit? Katumbas po yan ng lagpas 33 pisong patong sa kada 11 kilogram na tangke. Nananatili pa rin pong mataas ang pandaigdigang presyo ng LPG dahil sarado pa rin ang Strait of Hormuz para sa commercial shipping.
2: Samantala pa rin po naman, naglunsad po ang dole ng 200,000 trabaho sa buong kapuluan sa ilalim pa rin po ng tulong pangkabuhayan sa ating Disadvantaged Workers o TUPAD program. Sa naturang programa, ipapadala po ang mga benepisyaryo ng programa sa mga paaralan para nga tumulong sa Brigada Eskwela. Maaari silang tumulong sa paglilinis ng mga paaralan, pag-aayos po ng mga silid-aralan at paghahanda ng mga pasilidad bago po magbukas ang klase. Tatakbo raw ang naturang programa hanggang magbukas po ang klase. Pero posibleng ito raw po ituloy na kahit na nagsimula na po ang pasukan.
3: Samantala, wala pa raw natatanggap na abiso ang LTFRB NCR tungkol po sa mga school service operator kung magtataas nga ba ng singil ang mga ito ngayong taon. Paliwanag po ni LTFRB NCR Regional Director Attorney Zona Tamayo, ang kontrata sa pagitan ng operator at magulang ang magtatakda kung magkanong magiging singil para sa paghatid sundo ng mga mag-aaral. Maari naman daw isumbong sa ahensya kung sumobra ang taas ng singil ng transport service provider. Nagbigay din ng babala ang ahensya laban sa mga colorum na school service.
4: Lahat po ng gusto mag-engage sa ganito pong transport service, no, school transport service, ay kailangan ho na mayroong sapat na prangkisa, valid na franchise po yan sa amin hong tanggapan. Kung meron pong mga colorum, no, we can issue naman po yung aming ticket. Okay. Andiyan din po ang interagency po natin na naka-focus din po sa mga colorum operations.
3: Yan nga po ang tining ni LTFRB NCR Regional Director Attorney Zona Tamayo.
2: At itong ating aircon technician nandito na ngayon.
3: Hello,
2: salamat
3: kuya.
2: Na marami.
3: Ano pangalan mo?
2: Oo. Inaayos siya na yung ating...
3: Yun na nga. Ano.
2: Pero pwede ba akong mag-request
3: niya
2: sa inyo?
3: Anong gusto mo daw?
2: Palagyan mo nga ng aircon yung CR natin. Ha?
3: Bakit? Oo. Ay, bakit? Oo nga, no? Pero okay yun. Pwedeng...
2: Ba't ikaw ba hindi ko pinagpapawisan?
3: Makakatulog ako dun. Pagka nilagyan nyo ng aircon dun. Wag.
2: Bakit ano?
3: Oo.
2: Hindi ba? Ano pa ba ang gusto nila dyan? Ay, nako.
3: Bawal sila mainitan, ano, kahit nasa CR na. Kaya, pwede daw po ba yung kuya? Lalagyan ng aircon yung CR?
2: Oo.
3: Ipapaalam pa natin kay bossing kasi dagdag gastos yun eh.
2: Oo.
3: O kasi, di ba? No. E cost cutting tayo. Hindi daw pwede. So,
2: ano na lang yung malaking, malaking electric pan na yung yelo?
3: Inilalagyan ng yelo.
2: Grabe tawan ito, oh.
3: Naisip ko kasi nakatutok sa yung electric pan. Aray ko.
2: Dinipensahan po naman ng San Miguel Corporation ang pagpuputol ng puno para nga sa Southern Access Link ng Expressway o SALEX. Paliwanag po ng SMC, maraming pinag-aaralan pong disenyo para nga sa naturang proyekto at ang kasalukuyang pong design na kanilang sinusundan ang pinaka-practical o feasible. Nakamit daw ito kasi... Nakamit daw kasi nito ang structural at engineering requirements at ito raw ang may pinakamaliit na tsansa na makaistorbo sa mga residente pati po sa pampubliko at pribadong infrastruktura. Gate ng kumpanya, tadaan-daang punong apektado po ng proyekto, higit 90 lamang ang kwalipikado po para sa earthballing o paglilipat nito. 6:55 na po ang ating tamang oras ngayon. Maganda umaga po sa lahat ng mga nagpapagal din na nasa construction business. Mabuhay kayong lahat. Ang mga mandirigma, ang mga manggagawang mandirigma sa construction. Alam kong kabisadong kabisado nyo na kapag po ang ating ginagamit na mga materyales sa construction ay substandard, sigurado po sakit ng ulo, peligro at disgrasya, di ba? Kaya pag ang pinag-uusapan natin ay light steel frames, dito ka na sa J-Max, setting the standard in light steel frames. Yan ay certified ng Bureau of Philippine Standards, kaya siya may PS mark. Maasahan ang kanyang quality at safety. Para po sa ating kisame at dinding, J-Max light steel frames, protektado ka, walang kakabakaba at duda. J-Max light steel frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks sa ating mga suking hardware at depo, sabihin kaagad ito lang ang gusto ko, J-Max light steel frames, yan po'y available sa Epson Metal Trading. Ang kanyang main branch ay dyan po sa North Caloocan at meron din pong branches sa Quezon City at sa San Jose del Monte, Bulacan. Yun ang Epson Metal Trading. At sa Ace Hardware, ang kanyang mga branches ay sa North EDSA, sa Fairview, Baliwag, Bulacan at sa Pampangane. Ace Hardware. Yan, salamat po na marami. At ang J-Max ay available din in the leading hardware stores and depot nationwide. At maganda umaga rin po kay Sir Johnny Nanghan ng DN Steel. Sir Johnny! Good morning! At pati po sa kanya may bahay at kay Ma'am Donna Nang at sa mga kawani po at empleyado at staff at officers ng Jaya Steel, si Ray Monson, maganda umaga po sa inyo. Ngayon sa mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
3: Muli pong nagkasan ang pag-atake ng Israeli forces kontra militanteng grupong Hezbollah sa Lebanon. Sa aerial footage, kita po ang pagbagsak ng puwersa ng Israel sa sakop ng Litani River sa munisipalidad ng Zebdine. Isinagawa po yan matapos ipag-utos ang malawakang pag-atake kontra sa kaalyadong grupo ng Iranian forces. Dahil nga sa tumitinding krisis sa Lebanon, umabot po sa 1.2 milyong mga residente ang napilitang lumikas sa apektadong lugar, partikular sa southern Lebanon.
2: Kanya-kanya ho namang pulasan ang mga residente po sa bayan ng Dahiyeh sa Lebanon, bunsod po ng anunsyo ng Israel ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na aatakihin ang naturang lugar kung saan naandoon ang grupong Hezbollah. Dahil dyan, ang ilang pong lansangan sa syudad ay nagmistulang parking lot sa dami ng mga sasakyang gustuhong makaalis. Ayon kay Iranian Foreign Ministry spokesperson Esma Yelbagay, kaya raw ho mailap ang planong pagwawakas ng gera sa Lebanon ay bunsod po ng umiiral pang intensyon sa pagitan po ng magkabilang panig. Una nga pong pinag-utos ni Netanyahu at Defense Minister ng Israel ang mas pinaigting na opensiba kontra pa rin sa militanteng grupong Hezbollah.
3: Samantala, inaasahang magpupulong ang mga opisyal mula po sa sektor ng shipping industry sa mga kinatawan ng Amerika at Iran bilang tugon sa tensyon sa Strait of Hormuz. Bahagi po yan ang ikinakasang kasunduan upang manumbalik sa datiang operasyon sa kontrobersyal na ruta sa gitnang silangan. Matatanda ang bumaba po sa 125 mga barkong dumadaan sa nasabing ruta simula nang pumutok ang gulo sa Middle East. Dahilan nga upang maparalisa ang global economy, gayon din ang supply ng langis sa maraming bansa.
2: Naniniwala po naman si Iranian Foreign Minister spokesperson Esma Yelbagay na naharap po sa panibagong tensyon ang Amerika kontra sa Iran. Yan nga po'y bunsod ng kinasang pag-atake ng Estados Unidos noong weekend kontra Iranian forces. Dahil dyan, agad pong pinasabugan ng pwersa ng Iran ang ilang base militar at armas ng US. Sa pahayag po ng US Central Command, kinumpirma nilang ikinasa ang pambobombang iyan sakop po ng baybayin ng nasabing bansa dahilan para po mawasak din ang ilang pang military drone assets ng Amerika. Nangyari yan sa gitna pa rin po ng gumugulong na usaping panggapayapaan ng magkabilang panig.
3: Sa iba pang balita, nakaranas po ng matinding pag-ulan ng ilang lugar sa Japan. Dahil po dyan, napilitang suspindihin ang ilang biyahe ng mga barko. Gayon din ang ilang flights sa southern region ng naturang bansa. Ang nararanasang malakas sa pag-ulan ay kasunod po ng epekto ng bagyong Jiangmi. Ayon sa Japan Meteorological Agency, posibleng umabot sa bugsong 160 kph ang mararanasan sa apektadong rehiyon. Samantala, abot po sa 7,000 mga kabahayan ang walang supply ng kuryente dulot naman ng kalamidad.
2: Mga kapatid, abay mag-aalas 7 na po ng magandang Tuesday morning. Panahon na para mag-bye-bye sa ating mga viewers sa TV5 at maging sa RPTV, baby girl.
3: Sa mga nakatutok nga po sa atin dito sa TV5, dahil hanggang 7 in the morning lamang po kami ni Manong Ted dito. Bago po tayo magpaalam ang oras na muna, hatid sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa Lazada, sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. At meron din po sa TikTok, sa Shopee at sa ultabio.shop. Pwede rin umorder sa 0931-033-2871. Available na rin po sa Mercury drugstores ang starter pack or trial pack. Starter pack? Trial pack po ng Ulta Bio, mga kapatid. Samantala, ang oras na iyan, hati din naman sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang lampain ng bayan. Mula po yan sa Megasoft, katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble ang alaga with Twins Lampain Baby Diaper. From Megasoft Hygienic Products, ISO certified, de kalidad, safe, at pumasa sa international standards. Sa mga kapatid po natin na nakatutok nga po dito sa TV5, dahil hanggang alas 10 pa kami ni Manong Ted, for more news and birahe, pwede po kayo manood sa Signal TV Channel 1 and 1PH. Channel 19 yan naman po ang ating True FM TV at higit sa lahat. Kami po ay napapakinggan sa radyo, mga kapatid, 105.5 101.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila at sa iba pa nating patuloy na dumadaming FM radio stations sa buong Pilipinas. Abangan niyo po ang mas pinalakas na True FM malapit na. So paano bukas mga kapatid? See you tomorrow, GMK family!
1: Good morning!
3: Eto na, sa balitang entertainment, pangungunahan po ng OPM band, Ben & Ben at P-Pop Kings SB19 sa OPM Con ngayong taon. Gaganapin nga po ang OPM Con sa Araneta Coliseum na inorganisa ng isang supermarket giant. Bukod po sa SB19 at Ben & Ben, magtatanghal din sa naturang concerts sina Flo G, Costa Klee at ilang P-Pop girls tulad ng G22 at ng Sanera. Magsisimula po ang bentahan ng tickets sa June 12. Nakakahalaga ito ng 1,500 pesos hanggang 8,500 pesos.
2: Naghatid po naman ng mga balita sa sports sa Frontline Pilipinas ang trending PBA courtside reporter na si Apple David. Naging guest sports frontliner po si Apple sa Frontline Pilipinas kagabi. Dream come true daw ito para po kay Apple. Nag-trending kamakailan po lamang si Apple dahil po sa kanyang relasyon kay Letran Night Guard Chad Gamad. Pinuno ito ng ilang mga netizens dahil nga po sa layo ng agwat ng kanilang edad. 33 na po si Apple habang 18 po si Chad. Nauna po sinabi ng courtside reporter na silang dalawa daw po ay masaya at nasa tamang edad na. Kaya ang importante, nagkakasundo sila.
3: Tama. O ito naman, naglabas po ng bagong single ang drag queen at vibe jock na si Maxie Andreessen na pinamagatang, laban! Ayon kay Maxie, ang kanyang mga personal na karanasan at mga kwento ng LGBTQIA+ community ang pinaghuhugutan niya ng inspirasyon para sa kanta. Mensahe po ito ng katatagan at pagbango dahil sa kabila ng mga hamon sa buhay, dapat laban lang. Available po ang laban sa lahat ng major streaming platforms mula po kahapon, kasabay nga ng pagsisimula ng Pride Month.
2: Samantala pa rin, Nanay Christy Fermin, good morning, Nay!
1: Good morning,
2: si Nanay Ben ay dismayado na daw. Kung pwede daw siya mag-live muna bilang isang mabaisihana.
3: Oo nga.
2: Masaya daw po si Janice De Belen na masaya ang kanyang anak na si Kyla Estrada. Ah, anak niya pala to. Ah, ito anak
5: yung masaya.
3: Yes, John yes. And Janice.
2: Nagita ito ng umuugo nga pong relasyon ni na Kyla at Daniel Padilla. Giit ni Janice, gusto niya lang pong masaya ang kanyang anak. Anak talaga ito ni Janice. Anak ni Janice.
3: Literal.
2: Ang ayaw niya lang daw po ay danasin ng mga anak niya ang sakit na dinanas niya noong nang dahil po sa pag-ibig. Tila po hinard launch naman ni Danielle nitong weekend si Kyla sa kanyang Instagram. Ayan. Pinost ni DJ ang larawan ni Kyla habang nakasakay sa golf cart. Wala pang kompirmasyon ang dalawa sa tunay na estado ng kanilang relasyon.
3: Oo nga, nag-e-enjoy si DJ sa pag-golf. Eto naman po, naluha ang K-superstar na si Kim Sonho sa mainit po na pagtanggap at sweet messages ng Pinoy fans sa kanyang muling pagbisita dito sa bansa. Matapos nga po ang 2 taon, bumalik si Sonho sa Pilipinas para sa Love Factory fan meet na idinaos po sa Araneta Coliseum. Nag-impromptu acting si Sonho at sinariwa ang Tagalog lessons nito. Sinasama niya ang Filipino sa mga proyekto niya gaya po ng The Child at Can This Love Be Translated? Kung saan marami po siyang Pinoy lines. Hiyawan naman po ang fans nang gawin niya ang viral Kim Sonho smile mula po sa K-drama series na When Life Gives You Tangerines. Siya pala yun. Ito na po ang ika-apat na beses na bumisita nga po si Sonho sa bansa.
2: Samantala po naman sa oras na 5 minutes after 7 o'clock. Aba, eto na ang ating Sports 5 News! Manong Tut, gandang umaga po sa iyo! Sisimulan po naman ang ating Pinay tennis star na si Alex Iyala ang grass season sa WTA 125 Birmingham Open doon po naman sa Inglaterra. Makakalaban po ni Iyala si Priscilla Hahn ng Australia sa round of 32 mamaya pong alas 5 ng hapon. Ito ay katlong pagharap ni na Iyala at Hahn. Nanalo po si Iyala noong pong 2023 bago nakabawi si Hahn noong 2024. Tatangkain ding bumawi po ni Iyala matapos nga pong mabigo sa doubles tournament ng torneo kasama ang kanyang partner na si Nicola Partunkova. Hindi nakalusot ang dalawa kina Harriet Dart at Maya Lumisden 0946-262-6119.
3: Samantala, bigo din po sa unang dalawang laro ang Gilas Pilipinas Women 3x3 sa FIBA World Cup sa Poland. Unang natalo ang Pinas sa Latvia 14-11 sa simula po ng kampanya sa Pool C. Hindi naalagaan ng bansa ang lamang at tuluyang naagaw po ng Latvia ang panalo. Tambakan o tinambakan sila ng number 6 seed na Germany 22-10. Magpapatuloy po ang kampanya ng Gilas Women bukas kontra sa China at Italy. Lumalaban para sa Pilipinas sina Casey De La Rosa, April Bernardino, Mika Cacho at Camille Clarin.
2: At bagamat sila daw po ang defending champions, abay mga underdog daw na papasok ang TNT Tropang 5G sa PBA Season 50 Commissioner's Cup Finals kontra sa Barangay Ginebra, San Miguel. Yan nga po ang sabi ni Coach Chot Reyes matapos nga po makaabante ng TNT nang dispatsahin nila ang Meralco Bolt sa semifinals. Giit ni Reyes, mabigat ang Ginebra dahil para na hong naglaro laban sa Gilas Pilipinas. Meron daw hong mga pambansang koponan na sina Coach Tim Cohn, Justin Brownlee, Scotty Thompson, RJ Abarrientos at Troy Rosario. Yon na. Habang nagtitiro ho naman ito lamang nakaraang taon sa national team duties si Japet Aguilar. Tinalo po ng TNT ang Ginebra sa loob ng 7 laro noong pong Season 49 Commissioner's Cup. At ang TNT po actually, ito po ay galing sa twice to beat ha. Tinalo ho nila ang number 1 seed na NLEX Road Warriors. Kaya ito'y galing po sa ilalim. Anyway, good luck Coach Chot at kay Coach Tim Cohn.
3: Samantala, pasok po sa Asian Games sa Japan ang Alas Pilipinas Men's at Women's Teams. Galing mga kapatid, pasok nga po sa katang dalawang koponan base sa FIVB ranking sa Asia. Papasok bilang number 10 sa kontinente ang Alas Women habang number 15 naman po ang Alas Men. 16 na bansa sa Men's and Women's Divisions ang maglalaban-laban sa ASIAD. Gaganapin po ito sa Aichi Prefecture mula September 27 hanggang October 3. Magiging bahagi po mga manlalaro ng 700-strong delegation ng bansa sa ASIAD.
2: Ito po ang isa ho sa mga nadamay. Dito nga po sa boycott ng majority sa sesyon kahapon sa Senado. Naantala po yung dapat na botohan para nga po sa naturalization sa Gilas, Pilipinas ng San Miguel Beerman Import na si Benny Boatwright. Ito'y dahil nga po sa pag-absent ng majority senators sa sesyon kahapon kung saan nga po mga kapatid, nakahanay po ito sa third and final reading. Ito nga po yung bunsod na pagkaka-aresto kay Senador Jingo Estrada. Isa ho ang House Bill number 6639 nga na layong pong magbigyan ng Philippine citizenship itong si Boatwright sa tatlong panukalang nakalinya para nga si katlong huling pagbasa ng Senado. Present kahapon sa sesyon si Benny kasama po ang kinatawan ng samahang basketball ng Pilipinas.
5: Si
2: ito
5: Paring
2: yung
5: Billy.
2: Mga, alam niyo ho yun, pati yung choir ha, in fairness talaga naging typo sila.
6: True.
2: At umawit pa rin sila ng pambansang awit, no?
3: Yes, so inayaan nga sila ng majority senators.
2: At dahil nga po kahapon eh walang presiding officer at oonsi po lamang yung nandoon na minorya, wala pong quorum. Umaasa po ang Gilas na mapagsasabay po nila sa Asian Games na Boatwright at resident import Justin Brownlee. Mamaya po pag-uusapan natin yung mga isyong yan, dyan po lamang kayo ha, kasi po ito yung mga issue na bagamat po sabi nga ninyo, ano ba yan? Ang dami namin pinoproblema dito. Wala pa nga pambili ng notebook ni Nene. Pero alam nyo, kinakailangan tayong tumutok po dito kasi nakasalalay din po dito ang kinabukasan ng bansa, lalo na ang takbo ng ating ekonomiya. Bakit? Yan po sinasabi ngayon, itong political uncertainty, isa sa mga malaking factor kung bakit po may problema po tayo sa ekonomiya. Malaki pong factor yan. Anyway, o sige. So mga kapatid, ang atin po namang pinoproblema madalas ay yung pong ang sakit ng kasukasuan. Alam mo yun, nag-OOA-OA ka na. Ako ay naamin ko to. Kaya nga po salamat po na marami dahil sa mga tulad ko nagkakaedad na yung OA sa kasukasuan, OA sa sakit. Gusto ngang gumalaw-galaw pero hindi makagalaw. Ay yan o, ay baka naman yan eh OA na osteoarthritis. Kaya huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, kasi nga meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard, parang Ray Del Pozo. Bagay sa iyo ito ha. Ito merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise. Hindi ka na magpapaka-OA pa. Yes, Osteogard, Osteogard, Osteogard. Ito ang aking supplement, inang Esther Perez, ha. Pabili ka kay Jaime. Osteogard, mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang Osteogard hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kami po'y handa na para ihatid ang ikalawang bugso ng mga tampok na balita sa News 5.
5: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented...
6: Oh, B1079!
7: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
8: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
7: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong! The number one extra strong beer in the world!
7: Drink responsible. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Bienvenido a España! Dias Madrid.
11: We need to be ambitious. We need to dream big.
12: Excited ako malaman yung kwento ninyo.
13: Welcome to this place.
12: Ituloy lang. Nabitin kayo, no? Abangan! Samahan nyo kami muli sa susunod na episode dito lang sa Woman in Action.
14: Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Mararating mo rin.
15: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: natin sa totoo. True FM on 105.9.
1: We interrupt this broadcast to acknowledge the birthday boy, Andrew Yosinko. Tatahi-tahimik na itong batang ito.
2: He is now 36 years old. Mm-hmm. Ang wish ko sa kanya, gaya ng wish ko kay Erwin nung single pa. Andrew, ngayong taon, mahanap mo na ang dawan mo.
1: Ayan. Mm-mm. Kahit na 18 years old, basta nagkakasundo kayo.
2: Tama, totoo. Kung anong
1: no
2: gusto
1: problema,
2: mo.
1: Basta legal age na.
2: Kaya lang ang gusto daw ni Andrew, mas matanda sa kanya. 45 ang gusto ni Andrew. I'm sorry. Mas gusto niya yung mature, yung may experience na babae.
1: Okay.
2: Ang gusto niya yung mag-aalaga sa kanya, hindi yung aalagaan niya. Oo.
1: Okay.
2: So 45, Andrew, is okay with you? Okay.
1: Tapos, ano na, may sarili ng bahay at lupa.
2: Ay,
1: may
2: alam
1: farm
2: ko na.
1: Na siya.
2: Andrew, okay lang, medyo taas mong konti. 60 plus, Kerry. Ma'am Cherry. Ma'am Cherry!
1: Mga kapatid, pagbati po ng happy birthday sa amin pong masipag na executive producer po sa atin, balitaan si Andrew Yosinko.
2: Happy birthday, Andrew!
1: Andrew, happy birthday sa iyo.
3: Hayaan
1: mo yung pansit ay schedule natin niya.
2: Happy birthday,
1: this
2: Drew!
1: This week, sigurado ako si Chacha muling mapapapansit at spaghetti.
2: Kukuha
1: no
2: lang
1: problem.
2: Tayo sa wallet ni Manong Ted. Okay. Samahan pa natin ang siomay yan.
1: Sige.
4: I wish you good health and happiness.
1: Okay, sige. So happy birthday, Andrew.
2: Happy
1: ha?
2: Birthday, Drew.
1: Mga kapatid, ito ho muna. Alam niyo ho, talaga hindi maitatanggi. Hindi po bang sa mga panahong ito, marami na po nakakaramdam sa hirap po ng buhay. Ang inflation po, meron ng forecast ngayon, 3-year high, no? At inaasahan din po natin na marami pa ho ang mahihirapan, lalo na ho kapag meron pong nagkakasakit sa ating pong mga pamilya. Kaya po sa hirap nga ng buhay ngayon, mas lalo pong mahirap kapag meron nagkakasakit. At alam kong yaan po'y tandang-tanda nyo na. Kaya dapat po maging wais tayo lagi, lalo na kung kalusugan po ng ating pamilya ang siyang pinag-uusapan. Sa pagpili nga po ng gamot, dun tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. O di ba, hindi kinakailangang maging mahal para masabing di kalidad ang gamot. Pero ingat din po sa pagpili ng mura dahil hindi lahat ng mura ay epektibo at safe. Kaya pumuli, nagpapaalala ang Unilab. Piliin lamang ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Muli, ang paalala po ng Unilab, piliin lamang ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Thank you, Unilab. You know, salamat po ng marami. Thank you.
5: Thank you.
1: Alright, ngayon mga kapatid, sandali lang ha. Parang
2: sige, habang hinahanap mo, good morning okay. Muna, Engineer Popoy Geronimo. Nakatutok araw-araw habang siya po ay nagkakape at suman dyan sa Rizal. Nainggit naman ako sa breakfast mo, Popoy.
1: Okay. Halika muna dito, Miss Sandali. Papatayin ko muna.
2: Happy birthday once again kay Andrew Yosinko and belated happy birthday, Mama Josie Velasquez. Ang nanay nga niya, Seth Velasquez.
1: Okay, nag-on-off ako dito ng ating kinakalikot. Sandali lang.
2: Okay, babatiin ko na ito. Ang
1: sige.
2: Mga nakikinig sa atin dyan sa may taktak, sa may Rizal. Habang sila din nga daw ay nagkakape at kumakain ng suman.
1: Mm-hmm.
2: Sabi niya, kasama kayo lagi ni Manong Ted sa dasal sa Cathedral ng Antipolo, as always. Salamat po, malaking bagay po yun kasi kami, bumabiyahe kami araw-araw.

0: hindi lang sa iyong sarili, sa iyong pamilya, kundi you pray for others.
1: Amen.
0: Okay, mga kapatid. Isa munang mabilis pong pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
1: Senator Jinggoy Estrada, nahaharap po ngayon sa plunder case kaugnay ng flood control scandal. Sumuko na!
0: At mga kapatid, mga miyembro po ng Senate Minority Bloc, tinatayan daw po ng ilaw at wifi sa plenaryo dahil nga hindi sumama sa boycott para po sa pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada.
1: Samantala, Senate President Alan Peter Cayetano, DILG Secretary John Vic Remulla, nagkasagutan bago dalhin si Senator Estrada sa Camp Crame.
0: Kampo ni VP Sara Duterte, mali-maleta ang sagot tungkol po sa impeachment case ng bise.
1: Malakihang rollback sa presyo po ng produktong petrolyo, epektibo na ngayong umaga.
0: At mga kapatid, sa Sports 5, Alex Iyala, lalabanan po si Priscilla Hahn sa Birmingham Open sa England.
1: Samantala, sa balitang entertainment, pop folk band na Ben and Ben at P-Pop Kings SB19, pangungunahan ang OPM Con ngayong taon.
0: Handa na ba kayo? Gising na ba kayo, mga kapatid? Ito na nga po ang ating ikalawang bukso ng mga tampok na balita sa News 5.
1: Sa mga balitang pambansa, nakakulong na po sa Quezon City Jail Male Dormitory si Senator Jinggoy Estrada. Sa kulungan na po siya nagpalipas ng magdamag matapos nga po siyang sumuko sa kasong plunder kahapon. Bago sumuko, mangiyak-ngiyak pa ang senador na humarap nga sa press con. Voluntaryo siyang pumunta sa Camp Crame matapos pong maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan sa kasong plunder. Kaugnay po ito ng umano'y 543 million pesos na kickback ni Senator Jinggoy Estrada sa flood control projects na dati nang itinatanggi nito. Sa iba pang balita, ipinasabina naman ng National Bureau of Investigation o NBI ang suspendidong si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Kaugnay po ng nangyaring barilan sa Senado at pagsibat ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Bukod po kay Aplasca, ipinatatawag din ng NBI sina Pasay City Police Chief Jose Lito Sesto. Gayun din ang tsuhin at staff ni Senator Robin Padilla na huling nakasama ni Bato bago umalis sa Senado. Susunod na posibleng maipasampina ang misis po ni Bato na si Nancy De La Rosa. Una niyang tinawag na trabahong tamad ni Senator Ping Lacson. Pero nakausap na daw ng NBI ang senador. At uulitin po natin, kagaya ng naibalita kahapon, iklinaro po ng NBI na hindi nga daw po itatanong kung nasaan si Bato ang dahilan kung bakit ipasabina o ipinasabina at ipapasabina yung kanya pong misis na si Miss Nancy De La Rosa. Samantala, sa iba pang balita, naniniwala pong isang eksperto na dapat paghandaan ng Pilipinas ang posibilidad na sakupin ng China ang Taiwan. Ayon po sa maritime affairs expert na si Attorney Jay Batong Bakal, kailangang maghanda ang bansa sa posibleng humanitarian at disaster relief doon dahil libo-libong Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Taiwan. Mainit ang tensyon sa Taiwan Strait dahil matagal nang sinasabi ng China na kukubkubin nila ang Taiwan, ano man ang mangyari, lalo't hindi nila ito kinikilala bilang isang malayang bansa.
2: Parang disaster din yan. Yung possibility ng armed conflict, parang very similar po yan in the sense na it's a sudden bigla ang event, no? Nakakagawa ng malaking suffering sa ating mga tauhan. So meron po tayo mga procedures in place. Pero ang kailangan po natin ay talagang pag-aaralan at pag-ensayuhan yung ganung klaseng situation na kakaiba, no? Dahil mas malaki at mas malawak na disaster ang mangyayari kung sa.
1: Yan nga po ang tinig ng maritime expert na si Attorney Jay Batong Bakal. Samantala, mga kapatid, sa oras naman po na 7:22. Ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Mayette De La Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette De La Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, mga kapatid, www.mayettedelarosa.com. May QR code din po sa inyong screen para po ma-divert or mapunta kayo sa kanilang Facebook page at website dahil open na for franchise ang Mayette De La Rosa. Once again, it's www.mayettedelarosa.com. Batiin na rin po natin ang magandang-magandang morning si Sir Richard De La Rosa. Mga kapatid, marami pa po tayong ihahatid na mga importante at

0: mahalagang balita. Manatili pong nakatutok, dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
1: Ang husay!
2: So easy to use.
3: Welcome to our baler.
4: This is our chance to reunite.
5: Ready na ba kayo sa magic ko?
6: I see you.
7: Pinoy Microdrama is here! And it's big on the feels! Big on Microdrama!
8: Hello po.
7: Big on Micro Kilig!
9: Naman mo kayo sumimangon?
10: Hi, Mr.
7: Big on Micro Suspense!
11: Makakabuti kung bulag pa ang kasama ko.
7: Big on
12: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
13: Kaya gagawin ko ang lahat para sa akin ang punta to.
7: Microdrama is big on Signal Play.
14: Yan ang mukhang balita.
15: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
16: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
17: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
16: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
18: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
16: Walang kulay, walang kinakampihan.
19: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
16: At wala rin inaatrasan.
20: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bias sa mga yan.
21: Sa ilang lugar dito
22: po nang lumangoy.
16: Susugod sa bagyo.
23: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
16: At anumang dilubyo.
24: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
16: Balita man sa lansangan.
25: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
16: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
26: Hello, fulfills his potential. It's a marvelous moment for you, Lord.
16: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
27: Mobile Journal, Amy Achanza po.
28: Arles de los Santos po.
29: Denise Valdesancho po.
30: Ben Taninki po.
31: Las Paredes po.
32: Jeff Rivera po.
33: Julie Baiza po.
34: Kayla Macanta.
35: Mary Monreyes po.
36: Mariela Pascual po.
37: Hatid

0: Mga kapatid, 27 minutes. Makalipas muna ang alas 7 ng umaga dahil birthday ngayon ni Andrew. Para sa iyo to, Andrew. Ang oras at sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, sa mga nagkaka-wrinkles na dyan, nanlalambot po ang muscles at masakit ang katawan. Ito na nga po ang sagot sa aging, ang Ultaflex. Ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, sa Lazada at sa ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At available na po mga kapatid, ang trial pack ng Ulta Bio sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Ay, oo, ayaw, oo, sige nga. O ano nang iyan, mga kapatid. Sa oras nga po na 7:27. Mga kapatid, sa balita po sa Metro Manila, arestadong isang driver matapos sugurin ang nakaalitan po na TNVS driver sa Quezon City. Sa viral video, makikita po ang driver ng MPV na sinugod ang nakaalitang TNVS driver sa kahabaan po ng 20th Avenue. Pinaghahampas niya ang sasakyan sa kapo dalawang beses na sinuntok ang 73 anyos sa TNVS driver. Ayon sa mga pulis, gitgitan sa kalsada ang dahilan ng alitan. Bigla daw sumingit ang MPV sa linya ng sedan na minamaneho naman ng biktima. Kasunod ng insidente, nagsumbong po ang biktima sa mga pulis. Napag-alamang tsuhi ng may-ari ng MPV ang gumamit ng sasakyan. Agad siyang natuntun at naaresto nang ituro ng may-ari ng MPV. Nahaharap po sa kasong slight physical injury at unjust vexation ang suspect. Ngayon. Samantala mga kapatid! Sa oras nga po na 7:29, sa iba pang balita, binahapong ilang kalsada sa Malabon. Kasunod naman ng malakas na ulan kagabi, gutter deep na baha ang naranasan sa mga barangay na katulad po ng Acacia, Hulong Duhat, Longos, Maysilo, San Agustin at Tanyong. Pahirapan po ang pagdaan ng maliliit na sasakyan. Pansamantala rin na hindi nadaanan ang sityo sa East sa barangay Katmon. Magpapakalat naman po ang National Capital Region Police Office o NCRPO ng higit 4,000 pulis para po magbantay sa balik eskwela. Partikular po nababantayan ng mga pulis ang paaralan, pangunahing kalsada at ilan pang lugar kung saan inaasahang dadami ang mga estudyante. Makikipagtulungan din daw ang mga pulis sa lokal na pamahalaan. Bahagi na raw ng routine security operations ng mga pulis ang pagpapadala ng karagdagang kawani para po sa balik eskwela. Sa iba pang balita mga kapatid, sa balita nga po sa lalawigan, patay ang isang miyembro ng Dola Islamia terror group sa engkwentro po sa militar sa Dato Hofer, Maguindanao del Sur. Inaresto din ng militar ang dalawa pang kasamahan daw na suspect. Ayon sa 6th Infantry Division ng Philippine Army, unang nagsumbong ang mga residente, kaugnay pa rin po sa mga armadong lalaki sa kanilang lugar. Rumesponde mga sundalo at agad umanong nagpaputok ang mga suspect. Sa dalawang magkahiwalay na barangay nangyari po ang engkwentro, hawak na ng Philippine Army ang dalawang inarestong suspect. Arestadong tinaguri ang Sabu Queen, dyan po yan sa General Santos City. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, sangkot po ang suspect sa bentahan ng illegal na droga sa Maguindanao del Sur at maging sa Maguindanao del Norte.
1: Sino?
0: Ay naku, wala nang ang pangalan ngayon yung mga naaresto, wala na ring muka. Nasabat mula sa suspect ang kalahating kilo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga po ng 3.4 million pesos. Anim na beses na raw tinangkang hulihin ang suspect pero ngayon lamang naaresto. Nahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ito ba yung ganito, yung anim na beses na huhuli? Bawal pa rin pangalanan, ano? Makita yung mukha? Grabe naman yan. Sa iba pang balita mga kapatid, tinutugis na ng mga otoridad ang lalaking nagtapon po ng isang sakong basura sa dagat sa Barangay Pasir sa Cebu City. Sa pool sa video, ang aktual na pagtatapon, agad pong sumibat ang suspect na parang walang nangyari. Ang mga nakakita walang nagawa kundi tignan ang lumulutang na mga basura. Ayon sa lokal na pamahalaan, katatapos lamang linisin ang dagat pero hindi rin daw ito isinasaayos ng mga residente. Hinimok naman ng LGU, ang PNP at Police Auxiliary na paigtingin po ang kanilang pagbabantay para hindi na mahulit o maulit ang walang habas na pagtatapon ng basura sa dagat. Matatanda ang naging kontrobersyal ang lugar nang takpan nga po ang tulay ng tarpaulin ng maging host ng Pilipinas sa ASEAN Summit. Bawal makita ng ating mga delegates from other countries ang dumi ng Pilipinas at ang dugyot ng ibang mga Pilipino. Samantala mga kapatid, sa oras naman po na 7:32, ang tamang oras, hatid po sa ating lahat yan ang Winrock Scholar Safe. Uy, mommies, meron bang mantsa galing sa kape, makeup at tsokolateng inyong damit? Huwag na kayong ma-stress dahil meron na pong Winrock Scholar Safe. Sa Winrock Scholar Safe, tanggal ang dumi without fading colors. No kupas, no worries, laging fresh at mukhang bago ang labada. Protektado pa sa germs and bacteria. Winrock Scholar Safe, linis na maaasahan, proteksyong mapagkakatiwalaan. At katuwang po ng Winrock Scholar Safe sa labada mga kapatid ang Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis, at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya naman pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Subukan nyo na po mga kapatid ang Speed Babad, Speed Antibac, Speed Fab Confresh at Speed Calamansi. Batiin lang po natin itong pabate ni Dimpy. Magandang umaga po kay Sir Manuel C. Peng Jr., Manuel C. Peng III at sa C. Peng at C. Family na bumubuo po ng well-made. Good morning po sa inyo mga kapatid. Samantala, sa mga balitang consumer at pangkalakalan, aminado po si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na komplikado ang problema ukol po sa port congestion. Sa programang ito, sinabi po ni Nepomuceno na ibang istruktura ng pamamahala sa mga pantalan sa Pilipinas kung ikukumpara ang sistema sa ibang mga bansa. Wala kasing partikular na ahensya na nakatutok sa kabuuang daloy ng mga container. Anya, kailangan matukoy kung aling ahensya ba dapat ang magtitimon sa pagresolba ng issue. Iminungkahi po ni Nepomuceno na posibleng customs o kaya'y marina ang humawak nito. Bukod sa malabong istruktura sa pangangasiwa po sa mga pantalan, malaking problema din daw ang infrastruktura ng ating bansa.
1: Yung kabuuan po kasi natin, tingnan din po natin yung infrastruktura, kalye, yung ating mga pantalan, mga sinaunang pantalan pa ho yan. Magsisimulang ma-resolve ba to kung magkakaroon ba ng sino ba talaga ang mag-handle na ahensya para po talaga may captain ball kumbaga po sa laro, ano?
0: Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Bukas naman po ang Meralco na makipagtulungan sa mga regulator at stakeholders para po mapababa ang singil sa kuryente. Sa isang pahayag, sinabi po ni Meralco Vice President Joe Zaldarriaga, handa silang makipagpulong sa gobyerno para talakay ng mga potensyal na mekanismong makababawas sa bayarin ng mga customer. Giit pa po ng Meralco, ang presyo ng kuryente sa Pilipinas ay sumasalamin sa tunay na halaga ng enerhiya. Dahil walang subsidiya mula sa gobyerno para dito, hindi gaya sa ating mga karatig na bansa. Sa iba pang balita, hindi na maniningil ang land bank ng fee para sa mga online transactions sa gobyerno hanggang katapusan ng taon. Uy, dapat forever na yan. Tulong na daw yan ng land bank para po makabawas sa gastusin ng mga Pilipino sa gitna po yan ng National Energy Emergency. Ang ibig sabihin, wala na pong babayaran ng mga land bank user para sa person-to-government transactions na dumadaan po sa mga QRPH-enabled na channel. Sakop po nito ang mga pagbabayad sa piling ahensya ng gobyerno, mga GOCC, LGU, mga water district at state universities at colleges. Mga kapatid, sa mga balita naman po sa labas ng bansa, iginiit ni US President Donald Trump na gusto daw talaga ng Iran na magkaroon ng kasunduan sa pagitan po ng Amerika, kaugnay po yan sa pagtatapos ng gera sa gitnang silangan. Sinabi po yan ni Donald Trump ilang oras matapos atakihin ng US forces ang mga base militar ng Iran. Sa kabila naman yan, sinabi ni Trump na mahirap daw sa kanyang ipagpatuloy ang negosasyon sa Iran kung patuloy na mananaig ang tensyon sa rehiyon. Matatanda ang nahaharap po si Donald Trump sa kontrobersya kasunod ng panawagan na isuko sa Amerika ang sangkap sa paggawa ng nuclear weapon na uranium. Aabot po sa 39 ang kumpirmadong patay habang 75 ang sugatan matapos sumabog ang paggawaan po ng pampasabog sa Myanmar. Hindi pa matukoy kung bakit bigla na lamang sumabog ang nasabing mga bomba sa bahagi po ng Kayong Tat Village. Ang istasyon ay bahagi po ng puwersa ng Burmese Forces. Nagsasagawa pa ng investigasyon ng mga otoridad sa pinagmulan po ng malagim na aksidente o insidente. Samantala, 5 po ang kumpirmadong patay matapos ang pagsabog ng isang planta ng rocket sa Daejeon sa South Korea. Nangyari nga po yan sa pasilidad ng Hanwha Aerospace. 2 naman po ang nakaligtas sa malagim na pagsabog. Nagpatupad na po ng malalimang investigasyon ng South Korean authorities sa naturang insidente. Samantala mga kapatid, 7:38 ang tamang oras. Hatid po sa ating lahat mga kapatid ng Twins Lampain Baby Diaper. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain mga kapatid ay talaga namang katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. From Megasoft Hygienic Products, ISO certified, de kalidad, safe, at pumasa sa international standards. Puntahan po natin mga kapatid ang ating Sports 5. Bukas na nga pong simula ng PBA Season 50 Commissioner's Cup Finals. Magtatapatan po ang Barangay Ginebra San Miguel at TNT Tropang 5G sa rematch ng nakaraang Commissioner's Cup. Susubukang bumawi ng Ginebra na 3 sunod na beses nang tinalo ng TNT tuwing naghaharap po sila sa finals. Pero tingin ni TNT coach Chot Reyes, sila po ang underdog dito dahil puro manlalaro ng national team ang kanilang makakalaban. Nakatakda po ang laro ng alas 7:30 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Mapapanood po ito sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at sa YouTube channel ng One Sports. Samantala, umatras na rin po sa 2026 PBL Draft ang isa pang top prospect na si Ninia Itang. Ito na po ay para makapag-commit sa Alas Pilipinas Women. Si Itang po ang isa sa mga inaasahang unang matatawag sa draft. Siya po ang natatanging 4-time best middle blocker ng UAAP. Para nga po sa UP Fighting Maroons. Ang giit ni Itang, 5 taon siyang naging iskolar ng bayan, kaya panahon na raw para magbalik siya ng bansa. Nito lamang umatras na rin sa draft ang consensus number 1 pick na si Alyssa Solomon para po sa national team. Samantala, kapiyon po muli ang Team Liquid PH sa Mobile Legends Bang Bang Professional League Philippines. Naghari po ang Liquid sa Season 17 matapos pataubin ng Team Falcons 4-2. Ito po ang unang beses na may nag-3-peat sa MPLPH. Dahil dito, pasok sila sa EE Sports World Cup kung saan didepensahan nila ang kanilang Mobile Legends Mid-Season Cup title. Matapos maging finalist, kakatawan din para sa bansa ang Team Falcons sa Esports World Cup na gaganapin sa Paris, France sa paparating na Hulyo. Samantala mga kapatid, 40 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga ang tamang oras. Hatid naman sa ating lahat yan ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. Comfortable ang seats, may aircon, maluwang ang space at pwedeng isama ang buong barangay. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen mga kapatid ha para sa booking ng tickets with Fast Cat. Sa Fast Cat, very safe, very fast, very convenient. Fast Cat. Morning, morning, Nanay Christy! Sabi ko nga, yung pong mga mabibitin sa ating showbiz news, pwede po kayo makinig at manood sa programa po ni Nanay Christy Fermin kasama si Romel Chica. Mamaya po yan pagkatapos ng programa ni DJ Popoy. Sa balitang entertainment, wala raw planong pumasok sa politika si Coco Martin. Sabi niya, tuwing eleksyon lagi siyang tinatanong kung tatakbo ba ito. Pero iisa lang ang parati po niyang sagot. Hindi raw siya papasok sa politika dahil alam niya kung gaano ito kahirap. Tutulong na lamang daw si Coco sa publiko sa sarili niyang paraan. Tama, pwede naman talagang tumulong sa public, ano, sa iba, nang wala ka sa politics. Ang gusto niya daw ay simple at tahimik na buhay lamang. Magbabalik naman po ang legendary duo na Air Supply sa Pilipinas ngayong taon. Magkakaroon nga po ng performance ang Air Supply sa Araneta Coliseum on October 26 bilang bahagi ng kanilang A Matter of Time Tour. Magsisimula pong ticket selling on June 8, alas 12 ng tanghali. Kilala po ang Air Supply sa mga awiting Making Love Out of Nothing at All, All Out of Love, Come What May, Having You Near Me at marami pang ibang sikat na awitin. Nakadakda rin silang maglabas ng album na tatawaging A Matter of Time na una nilang studio album sa loob po ng 15 taon. Samantala, sa temple po sa Taiwan, nagdasal ang fans ng BTS para makabili po sila ng concert tickets. Nag-alay po ng dasal ang fans sa Longshan Temple sa Taipei. Ganito, ano? May food offering din po sila with matching BTS merch. Nagdasal sila sa Taoist God of Love na si Yue Lo. Dahil kilala rin siyang matchmaker, ang dalangin po ng ARMY, sana raw ay makatagpo o makabili sila ng tiket sa arirang concert. Sa November 19, 21 at 22, ang concert ng BTS sa Taiwan sa Kaohsiung. Samantala, mga kapatid! Yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Patuloy pa rin po na manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Mga kapatid, ito pa rin po ang tambalang Ted Filon na DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
2: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
3: Yeah, Bonel!
4: Hey, Justin, show you love.
3: Good morning, magandang. Bisperas na nga po ng Miyerkules, mga kapatid. Señor Iñaki Garcia, nagparamdam na siya. Para si Winston King lang yan habang bumabiyahe na po. Papunta sa kanyang trabaho sa lahat ng mga nagpapagal na mga manggagawang mandirigma. Good morning sa inyong lahat, mga ka-vroom-vroom. Sa ating mga repa, ika nga, sa ating mga chokran, yung tropang kailan man po hindi pumapalya, hindi hard starting, hindi po, mga kapatid, bigo. Eh sandali lang, kung ganyang kaboy, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men, diba? Masarap nga ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
5: Vroom, vroom! Mapapa! Bravo! Katalaga!
3: Ay, nako! Walter, huwag mong sayangin ang sarap ng buhay. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Tamang oras na, ganap ng 7:45. Hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone na may inumpo sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Abangan po sa aming pagbabalik, The Daily Bread.
6: FM.
7: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo mag...
8: B-1079
9: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
10: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
9: Tama, Red Horse Beer. Sana, sulit.
11: Red Horse, extra strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rapid info po, teleservisyo para sa mga Pilipino.

0: Nagbabalik na po tayo mga kapatid dito sa 105.9 True FM at inaantabayanan lamang po natin si Pastor Jeff para sa isa na namang magandang balita ngayong Martes.
1: Okay,
0: medyo di na masyadong maulan ngayong partner kaysa kahapon. Ano?
1: Alam mo girl, kasi habagat season ito, so dapat memorize na natin to. Usually po, ang ulan ngayon ay early morning. Bago po sumapit ang mismong prime time sa umaga, bago mag alas 8, titila yan, sa hapon po ulit yung ulan. Kapag po as in tag-ulan na buong araw na umuulan. Okay, girl?
0: Maraming salamat ang ating pag-asa weather forecaster na si Ted Filon. Tama, kaya alam na rin nila kung kailan sila maglalaba at kung kailan sila magsasampay. Pero sa amin, ha, sa norte, buong araw, kahapon.
1: Kahapon?
0: Oo.
1: I-check mo yung...
0: Siguro, tinecheck lang yung parang, aming mga flood control doon. Alam mo
1: anyway,
0: naman eh.
1: Ang kapatid, pagkatapos po ng ating The Daily Bread, may pag-uusapan tayo na masinsinan dito. Yung mga nag-aaway-away ngayon, medyo majority, minority ngayon ha, sa ating live chat, no? Yung pro-minority, pro-majority, yung pong, alam nyo na, yung dati pong unity, ngayon po ay divided na sila. Mamaya na po pag-uusapan natin yan na masinsinan din. Mamaya din po kasi nga itong ating pong isyong ito, yung sinasabi po natin, and we have to give credit sa kolumnista po ng Philippine Star, no? Si Ma'am Iris Gonzalez, siya po ang unang naglantad dito. At sa kanya po nang gagaling itong mga artikulo po na ating pong pag-uusapan. May reaction na kasi dito yung Bureau of Immigration. Dagdag ito na bayarin ha. Ito po mga kapatid ay aabot nga sa halagang 480 pesos. Balikan ang babayaran natin dyan sa immigration para po daw sa sinasabing serbisyo na pagpapaigting ng ating pong seguridad sa ating pong mga ports. Yan, sa ating pong mga airports. Mamaya pag-uusapan natin yan at ano ang pakialam natin dito, implikasyon natin dito at ang sinasabi nga po na parabagang muli ho tayong gigisahin sa ating sariling mantika.
0: Tama.
1: Okay, pero ngayon, makinig po tayo sa magandang balitang iyahatid ni
0: Pastor Jeff Eliscopides para po sa ating The Daily Bread.
2: The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
0: Hello, good morning, Pastor. Happy Tuesday. Nasaan ka ngayon?
3: Pauwi pa lang tayo later sa pabalik niya sa Manila. Good morning, Ted. Good morning, Jack.
0: Good morning, good morning, Pastor. Martes ngayon at nakaabang pa rin yung ating mga kapatid sa magandang balita na hatid mo sa amin. Ano ang meron today?
3: Nako, napakaganda ng meron tayo ngayon because patuloy po nating tinatalakay yung mga taong naka-encounter kay Jesus. At ito ay hindi lang basta encounter, na bago yung buhay nila. So kahapon po, galing si Jesus dun sa kay Zacchaeus, okay? Nakipag-party siya rito sa isang tax collector. Ngayon naman, pagkatapos noon, the following day, siya ay pagpunta na sa Jerusalem. Kung mapansin nyo, malapit na po siya ipako sa krus dito. And yet, meron siyang time sa mga tao na nangihingi ng tulong sa kanya. Kasi sa dadaanan niya, may isang bulag ng pangalan ay Bartimaeus. At sumisigaw siya na, "Jesus, Son of David, have mercy on me. Maawa ka sa akin," sabi. Ngayon, nakukulit ang mga tao sa paligid. "Oy, bulag, tumigil ka. Huwag kang maingay dyan." Kasi po, noong unang panahon, konting context lang, pagka po ang isang tao ay bulag, pinaniniwalaan siya ay sumpa o cursed. Na kaya ka na bulag or kaya ka pinanganak na bulag dahil either masama magulang mo, masama kang tao. So ganun po yung pananaw. Wala silang boses sa lipunan. Nasa sideline lang lagi sila. Kaya itong bulag na to si Bartimaeus, sigaw siya ng sigaw. Hindi sinabihan siya ng mga tao, manahimik ka. Pero bilib tayo kay Bartimaeus, ito'y matututunan natin sa kanya. Sabi sa Bible, he shouted all the more. Lalo niyang nilakasan yung sigaw niya na, "Jesus, Son of David, maawa ka naman sa akin." And then nakuha niya attention ni Jesus. Si Jesus po kahit papunta na sa kanyang ultimate mission, mapapako siya sa krus sa susunod na mga araw, huminto siya sa gitna ng kabisihan, sa gitna ng kasikatan ni Jesus during this time, gusto siyang gawing hari, huminto siya at tinanong niya yung bulag, "Ano ba ang gusto mong gawin ko sa'yo?" Kung ikaw tanongin ni Jesus ngayon, "What do you want me to do for you?" Ano ba tingin natin kay Jesus? Ano, payamanin mo ako, patamain mo ako sa loto, ano ba? Sumagot po yung bulag, "Guro, gusto ko pong makakita." At sinabi ni Jesus sa kanya, "Umuwi ka, dahil pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. So ang gusto ko lang pong i-pound sa inyo ngayon, sa Mateo 7:7, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita nyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Ito pong verse na to, ask and you shall have, di ba? Seek and you shall find, knock and the door will be open. Ito po yung naging diskarte na si Bartimeus. Hindi po siya bumigay sa mga distractions, sa mga detractors, sa pagtawag sa Diyos. Maari po tayo ngayon ay nasa gitna ng matinding pinagdadaanan. Maari hindi ka bulag. Maari kayo may matinding pinagdadaanan na imposibleng mapagtagumpayan. Alam niyo po, ang pagtawag kay Jesus ay hindi overnight. Nadidevelop po yung habit natin to trust Him na siya ay nakikinig sa ating mga dasal. Kaya gusto ko lang kayo encourage, ano mang pinagdadaanan natin, according to His will, according to His timing. So kung manghihingi ka ng labag sa Kanyang kaluguran, kung gusto mong umaman sa maling pamamaraan at i-bless ang iyong negosyo ng mga illegal at immoral, malamang hindi sumosyo siya si Lord yan. So tayo po ay lumalapit sa Kanya according to His timing, according to His will. Kaya po, again, ako'y nagdadasal na yung hinihingi nyo kay Lord ay ibigay niya according to His will and according to His timing. Katulad ni Bartimeus, nakuha niya ang kanyang dinarasal dahil nagpursigi siya sa kabila ng mga taong pinapahirapan siya at pinipigilan siya lumapit sa kanya. Mateo 7:7, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita nyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Alam namin lahat naman kami may hinihingi sa iyo. Lahat kami, Lord, mayroong mga dalangin. At lahat kami, Lord God, ay may mga pagkukulang pa. At madalas, Lord, pag hinihingi namin, naiinip kami. Isang gusto namin i-push yung timetable namin. Gusto namin i-push yung plano namin. Pero ikaw na nakikita ang lahat. Sinasabi mo, hindi yan ang discard nila dapat mong gawin, hindi pa ngayon ang panahon. Kaya Lord, aasa kami sa iyong timing, sa iyong will to be done, in Jesus' name. Amen.
1: Amen. Panginoon, salamat po muli sa araw na ito, sa pakikinig po namin sa aral, hatid ng The Daily Bread. We continue to pray para po kay Brad Jeff sa kanya pagmimisyon at sa aming mga takapakinig na ito pong inaabangan araw-araw. Ang guidance po at patnubay ng segment na ito sa aming buhay. In Jesus' name, amen. We pray. Amen. Thank you, Brad, again para sa ating guidance and inspiration today, Tuesday, bisperas na ng Wednesday.
0: Amen.
3: Excited na ako, Brad Ted. Nagluluto ang aking nanay ng longganisang kabanatuan. Mm-hmm. Naman yan eh. Ooh. Masarap at all. So, gusto mo kitang padalan siya. Alam kong diet ka. So, huwag na lang.
1: Sa akin, okay lang.
0: Sa akin, pag libre, go. Oh. Dead ma sa diet, Pastor.
1: Oh, oh. Pakisabi kay mami mo dyan, ha? Salamat na marami. Oo, sa, ano, yes. Sa, pag, ano ho, kumbaga, sa pag, papalaki po ng maayos dito po kay Brad Jeff Liscopides.
0: Lumaki ng gusto naman talaga.
3: Lumaki talaga, literal.
0: Pero, Pastor, ay... Nainggit kami dyan, parang ang tahi-tahimik, ang sarap dyan sa probinsya.
3: Oo nga. Magulo rin yung, ano, yung mga issue sa Senado rito. Maingay, yun din ang topic.
0: Uy,
3: kakwento ako kahapon yung mga tao, yun din yung topic. Sabi ko, hindi ako nakatakas dito.
1: Oo nga. Kasi hindi naman din maitatanggi na, you know, ang ating mga kababayan siguro, nararamdaman
0: pagod
1: din, no?
0: Na,
1: yung effect nito. Sa hindi yes. lang po sa usap-usapan but basically po sa ating lahat, no? And just to remind everyone, yeah. Hindi, tama na, Brad, kasi tapos ka na.
3: Yes, mga pupunta sa komentarista. Pasalamatan ko rin yung tatay ko, nag-celebrate.
1: Oh, nga pala.
3: Actually, advance celebration ng birthday niya, si Joselito Eliscopides. Ayan. Kasi hindi kami makakapunta sa araw ng kaarawan niya. Ngayon na namin sinelebrate, nagpasara ko ng bintana.
1: Ilang baka ang iyong tinumba?
3: Tinumba? Hindi ko alam kung baka pusa o baka daga. Hindi ba? Mahal eh, 550 per kilo.
1: Tinumba mo yung baka pero pinatayo mo rin baka tapos. Sige. Salamat na marami, Brad Jeff.
3: Maraming salamat, Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
0: Thank
1: and
0: you.
1: Serving the people, Brad Jeff Liscopides sa ating The Daily Brad. True
4: FM. Maraming nanganganib sa kanilang pananampalataya. sa kabila ng unos.
5: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
6: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time, I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaim ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
7: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
8: Let's get it on!
9: Ay! Ay! Ay!
7: Pabato si Ka! Ang bilis tumago! Uy! Itay mo!
10: Tagal-tagal naman ang kalaban dito!
7: Ano? Ano?
9: Hello!
11: You choose which ingredient.
9: Mabukas pa tayo mga kasay.
11: Anong gagawin mo ngayon?
12: Pantikim lang.
11: Wala tayong oras. Ganantik lang muna yan. Kailangan taste good.
7: Suga. Ay! Are you okay?
11: Medic? Do we have a medic?
12: Medic. Oh my God. Ayaw nang tumigil.
11: Feel of pressure!
13: Hindi nyo ko nasusunod na ba yan o hindi?
14: Naku, patay na. Sunog na sunog.
11: Mystery ingredient, Mr.
12: Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
15: Oo, aabot yan.
11: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
16: Bagong umaga, bagong inspirasyon sa Perfect Mornings. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga.

0: Kapatid, ano po, nasa linya ngayon ang spokesperson po ng Immigration Bureau. Just to inform everyone, again ha, we give credit po kay Ma'am Iris Gonzalez. Sa kanya pong column ito lumabas at naobliga ho yata ang immigration na magbigay po ng reaction dito at press release para po sa proyektong ito. May binabalak po sila sa pamamagitan po ng isa pong PPP. Ito ho yung public-private partnership kung saan po palalakasin daw po yung border control natin sa ating mga paliparan kung saan po nandoon po yung immigration at maging sa mga ports, no? Basta ho may Immigration Bureau po na operation doon, ito po daw ay palalakasin sa pamamagitan po ng iba't ibang mga gamit, teknolohiya, etc. At obligado magbayad po ang mga dadaan po dito sa naturang immigration counter, immigration process, at magbabayad ka ng katumbas na $4. Alright, it's $4 one way. So balikan po, it's $8 US dollars. Okay, let's get the details and I hope that she can answer some of our questions, Madam Chair. Good morning po, Ma'am Dana Sandoval.
1: Good morning, Madam Chair, DJ Chacha. Pasensya na po, medyo paus lang po.
0: Yes, ma'am, and we say thank you po sa inyo pong panahon. Despite sa inyo pong boses, kayo po'y pumayag sa panayam na ito. Kinokumpirma ho ba ninyo ito pong balita na meron nga kayong binabalak na system modernization project para po dito sa inyong bureau?
1: Actually, ito po ay natanggap ng PPP, Public-Private Partnership Center. Isa po itong unsolicited proposal galing po sa isang kumpanya na nag-offer po ng mga lahat ng technologies for border management. So yes, ito po ay natanggap ng PPP at ng BI as an unsolicited proposal po from a private company.
0: Okay. Ano po ang estado ng naturang proposal, ma'am?
1: Well, ngayon po, hindi pa po siya final. Wala pa pong napirmahang kontrata. Hindi pa po tapos yung evaluation. So it might be a little early to say na may babayaran na ganito, na ganyan. Because it's still in the evaluation phase. Meron pa po tayo mga clarificatory meetings na nakatakda po with the proponent and government agencies po involved. Okay. Kaya hindi pa po ito nakakasa, kumbaga, finalized already.
0: Opo. Yes, ma'am. Yung po sinasabi na may babayaran na etc., ma'am, yan po ay hango naman sa official na mga dokumento na ipresenta.
1: Right.
0: Opo, ito pong ng naturang kumpanya.